0: 9003 or ang ginatawag na ton nga laying Ecological Solid Waste Management Act of 2000 nagapasugot mga kabiyanan sang mga local government units nga mag-consolidate or mag-coordinate sang ilang efforts sang pagtugon sang pag-address sang common solid waste management concerns. Okay? Naupod na diri ang establishment kag utilization sang common waste disposal facilities ang mga habayanan basura bala. The LO or ang legal opinion ang waste disposal facilities mga habayanan. Kag ining LO, ining legal opinion mga habayanan ginaprubahan sang CLO head City Legal Office si Attorney Carol Joseph Chu. Pero mga kabiyanan ha sa piyak ng bahay ining pagbaton sang residual waste from another LGU imagine bala ga dapo man ta di basura sa bakulod In fact ang cell number 4 lapit na mapuno Piling sa iba, napuno na. So, ang cell number 5, ginamat-amat pa. Okay? Ining pagbaton kun, maprubahan ining proposal mga kabiyanan, ining pagbaton sang residual waste from Victorias, maka-apekto ginisang operational lifespan sang environmental capacity as well, kag sa maintenance requirements, kag overall sustainability sang aton nga sanitary landfill diri sa Bacolod. Kag mumay ginambal ni Incabo Attorney Vanessa Incabo. Kag ini nga pasilidad naton sa Pilisa mga kabayanan, gina-operate ini kag gina-maintainar ini sang iSWIMS. Which is a private contractor mga kabayanan. Kaghalin sang sa Sininga Tuig balamong Sininga Tuig sila na ni ang nag-auyat mga kabayanan ng iSWIMS. Now ining acceptance sang mga basura mga kabayanan nga naghalin sa iban ng mga LGU, they may have implications sang contractual obligation sa Bacolod City. Okay? Wala ta kabalo kung anong kontrata. Wala ta kakita kung anong kontrata sa Bacolod. Kag iSWIMS Pwera na lang kung sa ulado nyo. Pero may kilala ko guro nga nakabalo sang kontrata. So, upon this proposal mga kabayanan, base bala, wala takabalo, okay? Base may implication ini sa aton nga contractual obligations, or hindi lang sa contractual obligations, ibutang naton landfill capacity allocations, okay? Kaya adlaw-adlaw, grabe man nga mga basura ang nagasulod dito, halin din sa aton sa Bacolod Or, hindi lang sa landfill capacity allocations, ang operational cost, balairan bala. And other related environmental compliance responsibilities, nga aton nga existing na kontrata sa iSWIM, dapat i-review anay. Okay? Dapat ma-review anay. Although this is legal nga, according to the law, pwede gini matabo. But then nandi na ton lipatan nga iniya nga basurahan naton ang aton nga basurahan ang nag-operate sini sa aton nga SNL private contractor mga kabayanan kag may kontrata na ti wala ta kabalo kun ano ang nakabutang dira sa kontrata kag as well as gin-recommend ba nila nga dapat ining arrangement temporary lang may cap, may limitation lang. Okay? So, amo ni mga bayanan, ang ginalantaw subong. Kag damo itong damo ito actually mga bayanan, ang ilang ginalantaw regarding sini. Siling nila gamay lang man eh. Ha? Gamay lang man eh. Hindi magid amuna ka damo eh. Gamay lang man. Ha? Hindi magid amuna ka... Ha? Hindi magid amuna ka damo. Siling nila small amount lang man siyang basura. No? Ang makadto sa Bacolod landfill. Ha? Kag temporary lang man eh. Ha? Kag siling siyang ginambal sa... Nagpagawa sila picture. Nag... Ligid si Mana. Na ang Victoria City mag-deliver lang sang isa ka compactor truck sang residual waste per month, no? Pagkadto diri sa Bacolod City sa aton nga sanitary landfill kun pasugtan sang aton nga panggobyerno diri sa Bacolod City. Ha? Pero sunod sang dokumento mga biyanan, ang maximum allowance is 30 cubic meters. No, pila ang 30 cubic meters man? Basta 30 cubic meters ah. 30 cubic meters mga kabiyanan. Oh, 30 metro kwadrado. Ano na siya? Ah? So 30 meters, pila ang 30 meters man. Takso nyo lang ah, iba naman ako nyo lang ah. Ha? 30 cubic meters kada bulan. So, iniguro nga kwarto nga ginatinira namon subong. Siguro may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guro. 7 cubic meters ini kadako. Pero hindi imagine siya 7 by 4 guro. Oo. 7 by 4. Pero kung masiling ka cubic meters, 30 ang kadalumon, 30 ang kataason, 30 ang kalaparon. Naman na ablahaw. Oh. So, amo na ang 30 cubic. Dako eh. Okay? Kada bulan. Okay? Kada bulan. Nga, amo ni na butang sa dokumento ha. Amo ni na butang sa dokumento. And actual delivery, siling Manila, well, hindi gin man makalambo 30 cubic meters ah, kada bulan ah. Ha? Ah? I ginagmay lang man, isa lang ka compactor truck. Ha? Siling nila nga ang i-deliver nila sa Bacolod, kung pasugtan, will just be one mid-sized compactor truck nga may capacity sang 6 to 8 cubic meters once a month. Ay, wala niya. Hindi magiging kami maglambot 30 cubic meters. Ha? Pero kailang kabutang na da sa dokumento, biskan masiling na sila yung ha? Hindi magiging kami maglambot 30 cubic meters. Ay, hindi magiging kami maglambot. Pero nakadokumento yun. Siling yun, nga mahambal sa subong nga, hindi magiging propagandasyon niya, pwede gid nga maglambot sila 30 cubic meters. So, imaginable for one year. So, siling nila, no, ining arrangement, temporary lang man eh, until nga matapos ang sanitary landfill, nga maging operational na ang SNL sa Victorias. Pero kabalo naman ta, nga kung ang gobyerno gani mag-obra, medyo malawig-lawig din na. Oh, medyo malawig-lawig din na mga biyanan. Oh, hindi man ta kabalo kung nga amo na ang style. Dalan gani, paobra ka ang dalan bala, paobra sa laglawig tapos. Dari si may babaw sang lakson ambot ano no nga street gani ang tubang na bala sa dako nga bangko partner Joel lapos ang traffic light sa 11th street na da ay hindi 6 7 8 basta dira nga street ah although 8th street na da bala mong masaka ka sa babaw 8th or 9th street dira dira na yun ah sa may tubang sa dako da nga bangko antes ka magabot sa China Bank sa Lacson. Sa babaw, ginguba na dang dalan, tigaugtas ng mga tag-iya, mga nagatinir sa apartment sa may babaw. So, hindi kagawa ilang mga silakyan. O, siling nila, okay pa man tong dalan din nagligad, nga ginguba na naman. Takabalo eh, basta kay amo nang lagan sa gobyerno. So, temporary lang man kuno, until nga matapos, kagbagin operational, ang sanitary landfill, sa Victorias. Now, ang pamagot, saan o matapos? san o magin operational ini ng sanitary landfill. No? Kag siling ni Manny, siling Manny Garcia, no? By the way, ha, si Lara Ann Garcia, muning officer in charge sa Victoria City Environment and Natural Resources Office. No? So, siya niyang sa Inro, mga kuyanan. No? So, siling man ni Miss Garcia, nga ining disposal sang residual waste, no? Sa Victoria's in another local government unit, no? Napasugtan man ni sila. Yes, napasugtan sila. Wala tada problema. No? But then, ang Solid Waste Management Board sa Bacolod City, ginalantaw pa nila. No? So, I mean, ang ining Solid Waste Management Board, oh, nag-approve nagli sini, no? Nag-approve na nga mag-dispose ang garbage. Okay? So, ang Bacolod City legal officer nga si Carol Joseph Chu nag-confirm nga ining request is legally permissible, no? Nga kun maka-accommodate lang man ang siyudad sa Bacolod sa basura sa Victoria's, no? Kay buksa naman ang cell number 5 sa Felisa. But silingon ang makauna na gamit usar kang ang Victoria. Ang City Council, gin-accept na nila. But then, ang recommendation nga mag-authorize yung signing sa Memorandum of Agreement, no, gina-review pag-iapon sa atong SP. No, kaya ginalantaw pa nilang actual capacity sa atong landfill. Pero mga biyanan, hindi tanan pabor sini. Okay, hindi tanan pabor sini. Kag may mga grupo nga basko ginagin lang pag-upos, mabakod-bakod din lang pag-upos. Kaya mo na karoon na itong lang taon, sa ikanawin ang bahan sa itong ating publiko. Hindi malakad timiliin, kababalik pang oras na Pilipinas.
1: Yay! Ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
2: Nato niya 4 o'clock habit gina din ato pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya. No? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung naminin aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue.
1: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: Ano ini?
5: Ini ano?
6: Ano ini?
4: Ini ano?
6: Ano ini?
4: Ini ano?
7: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
8: Ang iniangatan tinaga sa sini nga adlaw sa hiligay noon, hunog. Sa Ingles nga mga tinaga, wet, moist. Liwat ang aton sa mga tinaga sa hiligay noon, hunog. sa Ingles nga tinaga, wet, moist. Duga nga impormasyon, hunog, buot silingon. Basa o kun kabasa, humog o kun hulas. Halimbawa, subong ating ulan, kahunog sang aton palibot. Buot silingon, subong ating ulan, kabasa sang aton palibot, ilabinagid ang dalanon. Dugang halimbawa, subong nga masami nagaulan, kag indi na tama gid kainit ang aton mga nilabhan, mga hunog. Eksaktong impormasyon mahatag ug mabaton ko ay nagakaigong at inaga aton gamiton.
7: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Atractivo público. Olas na Pilipinas.
1: Nagpalik ang oras na Pilipinas, alas 8.23, mga kabiyanan. Kamusta na? Kamusta? Kagari na kita, mga kabiyanan, sa ikadong bahin sa itong tingog publiko. Well, hindi ka na nang nanamihan, mga kabiyanan, no, sa sining dlagan, sa sining pangitabo. No, may mga grupo, mga kabiyanan, no, nga nag-contra sini. For example, ang Negrosanon Initiative for Climate and the Environment, or NICE for short. They are so nice. No? Naghambal, ini nga grupo, mga benan, nga nakibot sila, kag nasubuan sila sa sining announcement, no? Kag nagpasaka sila sa serious concerns about kung whether ang Bacolod City is in a position, ha, nga magpasan sang additional nga waste burden nga ini, nga samantala kita si Dre sa Bacolod padayon kita nagaatubang sa aton nga nagadako nga waste management challenges. Okay, organa nga kung malibot kita sa Bacolod, mga kabiyanan, alam niya sa kulong sa mga pumuluyo sa Bacolod. Pero kung malibot ka sa Bacolod, ha, may mga lugar na ginahimo, mini dump sites. Oh. Kaya hindi ginitanay pwede. Now, anong rason nga may mga mini dump sites? Tungod kay kisabla, hindi makuha na yun ang basura, o gatambak ang mga basura. Oh. Sa pagka, yes, sa pagkasalawayon sang sa pagkasalawayon sa mga tao, isa. But then, may mga tiyon gidyang hindi makuha ang basura, nagdigad nga simana. I don't know, kagapon lang kuro nakuha ang basura namon sa East Homes. Bilog ang simana daw, wala kakuha ang basura. Kagapon lang. So, nagtambak to mga basura namon. So, amuni ang gina pasaka nila nga concern. Kaya iti kadamo na sa mga challenges dili sa Bacolod. So, pasanon pa nila ang basura sa pasanon pa naton ang basura sa Victorias. No? Gin-recognize pa nila, mga biyanan, in isang grupo nga the NICE group. Gin-recognize sila nga, well, it is encouraged under Philippine law, no, nga may kooperasyon, nga nga pabakuron ang mga komunidad without compromising the welfare and long-term interest sang nag-extend ang bulig, ha? Siling sining grupo nga ang priority sa Bacolod City, dapat ya ang sulbaron ang ila problema, ha? Sulbaron ato nanay ang atong problema diri sa Bacolod City. Okay? Kag dapat may ara kita genuine solidarity, no? Siyang mga palibot natin, pero siling nila, pero it should never come at the expense of environmental sustainability. Dapat kitman may arak ito solidarity, especially sa iba natin ng mga kaopdanan rin ng mga syudad, ng mga lungsod o sa Negros Occidental, pero siling sa grupo, it should never come at the expense of environmental sustainability. Kay kadamo sa mga report, mga complaints sa mga residente sa Barangay Pilisa, eh. Ha? May nakita ako itong video sa Facebook na siling nila ang mga katas ko sa basura, gailig na to sa creek. Oh. Gilambot na to sa creek, hindi mo na pwede tani. Sa mga reklamo ko, perti na ginkabaho. So, perti kadamo sing langaw. Kasi siyempre basura na mong, ha? So nagabaho kag ginalangaw gina. Okay? Now kabudlay man bi magambal nga mabulig kita anay sa iban kun ang aton kaugalingon nga waste management system nag-require pa sang urgent attention. Ha? So amo ni ang ginaparindugan sang grupo nga NICE, no? So nagapanawagan sila sang SP nga dapat i-considerar nila maayo-maayo. No? Ining ining proposition, kag lantaw nila ang long-term environmental, social, kag economic consequences sa sining proposal antes sila maghimo sa desisyon. No? Nga siling nila ang Bacolod City hindi pwede mahimo sa bat sa problema sa ibang nga siyudad, no, sa ilang nga basura, samtang nga ang Bacolod City nagapangatubang sing crisis gyapon sa basura kag wala pa na resolbar ini nga mga problema. No. Mayara man sa kagrupo ang Alyansa kontra Basura, no? Nga siling nila nga ini nga memorandum of agreement between two cities is grossly disadvantageous to the people of Bacolod City, o particularly sa mga residente sa Barangay Prisa, Kagandumanan, kag sa mga lapit ng mga lugar. O in fact, ng mga langaw gani, klambot sa Manslingan. Mga langaw gaman everywhere. But ikat, basta, ano, gadamong langaw, may tiyo, ganyang gadamadamo, ganyang langaw, ya. O? So, amin yung mga mayanan, ha? May nagsiling, oh, tingin, jutay naman ni Haboy na muna. Siling naman sa doka grupo, ay di ganyan, law ay ganyan. Pero kung mga probahanan eh, ang Bacolod City, mahimo basurahan sa Victorias. So, as talented dream mga kabiyanay, mga kabiyanan, sa itong opdanay sa Siningaga, kagatis naman na milit, mga muyutanay. May naman ang kitong Diyos sa maglana, kadaya nagpasalamat kami ginawa sa Siningaga. Salamat ka na sa iyong katutom. Salamat ka na sa iyong pagpakamayo. Salamat ka na sa iyong bagong adlaw ginatag din sa mga bagong simana. Kag mga privilegio, kag oportunidad, ginawa salamat ka. Ginawa, pabakura kami sa pagpangatubang namun sa mga challenges, mga responsibilities. Ginawa, we pray for our government rin ginawa sa Bacolod City. I-consider nila maayo ginawa nila decision sa pagbaton ginawa sa basura man sa ibang lugar. Lord, we pray. Especially sa sining adlaw, nga ito yung pangunahan mo kami. Tanang ginawang ginampon, absurmatan, Jesus' name. Amen. Maabiyan na, nalindri sa atong studio, kaupod na ito si partner Julie Panes, kag sa atong comment section, kaupod na ito si Sir Joe Redulia. Once again, ini ang inyong abiyan sa kaginan, Jig Sinilya, nga nagsiling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, diri sa 12:33, Radyo DYVS, kasi muli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FBC.
1: Ang bilang
2: 702
1: DZA. Ay gabay ng sambayanan.
3: Ako po si Aydea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa serbisyong OFW.
1: Narito na ang programang agapahin ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hati

0: Official OFW.
1: Happy Monday, Kagabay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay July 6, 2026, unang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong Kuya Harold Cruz.
2: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampo na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW-FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
0: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
1: Dito nga sa mag-abroad ay di biro, nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung dapat nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagkataguyod ng ating pamilya. Gusto nating may pakita ang realidad na mag-abroad ay hindi biro. And in fact, yung ating discussion ngayon, Miliano, is all about making the right decision or discerning God's will as an OFW. But before we go there, no, I would like to thank yung mga taong umatid ng conference ng Favor. Ito po ay ginawa sa Philo. Well, ito yung tatlong araw na conference attended by around more than 4,000 people from Favor and people from different parts of the Philippines at yung mga tao na sa iba't ibang bahagi ng mundo. So it was a celebration of God's goodness at an impartation ng bagong pangitain para sa ating bansa. So mga umaten, maraming salamat.
2: Yes, and by the way, someone saw us, ano, tapos nakilala yata kami na kaming host ng servisyong OFW sa 702 DZAS. And like, bigay po siya sa amin ng mango suka ba yun? Sukang mangga. Thank you po so much again. Tapos hinabol pa or hinanap ka talaga para ibigay yun. So once again, thank you. By the way, Harold and I are actually here in Manila. Wala po kami sa Laos ngayon. And it's such an honor for us to be back here. First, to be with our family. Ano? And medyo mas extended po yung trip namin ngayon because we are here for around 3 weeks. We're trying to rest. We're trying to have many things done. Mga health things, mga dentist things, mga ano pa bang pwedeng gawin?
1: Salamin.
2: Tapos sabihin niyo, bakit wala bang ganun sa Laos? Meron naman, pero more often than not, sila ay tumatawid ng Thailand, ano? So for a lot of people there, even Laotians, as they call themselves, usually the services are still better sa Thailand. And since kami, uwi naman kami ng Pilipinas, bakit pa kami mag-Thailand, ano? Mm. Anyway, that said, bilib na bilib ako sa support ng Filipinos, ano, especially to, and kung nakikinig kayo and you don't know na ang ating Alexander Ayala has made it through round 3 of the Wimbledon. First, it was already historic that she joined as the first Filipina, not the first Filipino, but she is the first Filipino ever, male or female, to join seeded. Ibig sabihin yung nasa top 30. Kasi yung mga ibang Filipinos that joined, parang nasa wild card draw yata sila, no? And ayun, I think yung kumakalat ngayon sa internet na yung pag-catch niya ng ball na siya ay naka-horizontal, no? Tapos pumasok pa rin yung bola. I think that also speaks not only of Alex Ayala, but of Filipinos in general, na parang we will do anything para lang yung grit natin and resilience as a people. I think that's encapsulated in that show.
1: Yeah. And before we go sa ating tohan,

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

lauman. Anong dapat nga ibaloon naton? This is a sort of a primer, a background. At least nga ibaloan naton ang mga basic nga mga information na nangod din isang impeachment trial. As a background, mga kauturan, ang impeachment is a process only for removing a official of the government for reason sa mga violation o kung nahimo niya sini nga mga irregularity. Kaangay mga kauturan, sa isa ka ordinary nga mga public official nga sadiin ang pagpahalin sa ila pagini sa aton nga Office of the Ombudsman kon sa aton nga Civil Service Commission. This time, ang aton nga mga public officials na pwede mapahalin sa aton nga palangakuan, kaangay isang Vice President, President, members ng aton Supreme Court, members ng aton nga Constitutional Commission, kagsang Ombudsman. Ini sila nga mga sahi sa mga public officials can be removed from office only by means of an impeachment trial. No, ang mga grounds na pwede mapahalin ang isa ka impeachable officer na sa adri sa aton Constitution, Article 12, Section 2 sa 1987 Constitution, the grounds for impeachment are culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. O kung sa malipot na sugilanon, ang impeachment trial is equivalent to an administrative proceeding against isa ka public official, whether elected or appointed, na may violation, kag ang penalty is removal from office and a perpetual disqualification from holding a public office. When we say administrative, the objective is ang pagpahalin sa isa ka official sa aton nga gobyerno. Bangod nga kung magpasa ka ikaw sa isa ka panumbungon sa isa ka mataas nga official, like for instance, kung ang jurisdiction is before the Office of the Ombudsman, ang penalty, ang isining process, maka-file ikaw sa isa ka administrative kag criminal proceedings, criminal complaint. Ang sa criminal nga kaso, mga kaabyanan, ang kaso nimo either ang gin-commit sa isa ka mataas nga official, plunder, violation sa Graft and Corrupt Practices Act o ng RA 3019, malversation of public funds, direct bribery, initanan mga resulting in a criminal prosecution kag ang penalidad is imprisonment. While on the other hand, ang administrative proceeding ang resulta ini siya amo ang pagpahalin. Kung sa ato naman niya nga mga other mga public officials, kaangay sa mga chief executive, mga local chief executive, ang ila sini nga mga panumbungon is grave misconduct, which will result also in dismissal from public office. Naibaluan na ito, mga kaabyanan, na nakapasar na in form and in substance ang impeachment or the articles of impeachment, the impeachment complaint na ginpreparar, ginpasaka before sa ito nga House of Representatives. Kag matapos ang deliberation, gin-endorse ini sa aton nga Senado. Ang aton Senado will now constitute or has already convened as an impeachment court, kag sila na ang mga baton sang ebidensya kag diri pagahiwaton tuwag naton ini nga trial, the impeachment trial sang ebidensya sang prosecution, kun balap may nagakaigo nga ebidensya nga mapamatbatan ang isa ka impeachable officer kaangay sa kay Vice President Sara Duterte nga pagapahalinon siya sa isininga katungdanan nun. Any of the grounds na aton ginmention. Okay, let's now proceed. Kung ang aton nga presidente ang ginpasakaan sa isa ka impeachment complaint, ang magapreside sa impeachment court, amo ang Chief Justice of the Supreme Court. Kaangay sa natabo sadto sa kay President Erap Estrada.

0: in 2000 and 2001. However, kung iba naman ng mga public officials, kaangay isang vice president, ang magapangatubang sa impeachment trial, ang magapreside sa impeachment trial, amo naman ang Senate President o kung SP. In this case, sino karon ang presidente o kung Senate President? Senator Win Gatchalian. So, most likely, siya ang mag-preside sa sining proseso. So, sa nagligad na simana, ato na nabatian ang ginhiwat sa impeachment court prior sa pag-sugod sa formal hearing na tawag na ito nini nga pre-trial conference. The same way man sa aton nga husgado, may pre-trial man na siya. Ano ang purpose ng pre-trial dito, mga kabiyanan? Sa pre-trial, ginalista dira ang mga ebidensya na ipakita o kunipresentar sa magtimbangabahin sa prosecution kagsang defensa. Ginalista dira ang imong documentary evidence, ano katabo, ano kadamo kag ginamarkahan ang imong mga documentary evidence from A to Z, double A, kung ano kadamo ang mga dokumento nga ipresentar for each complaint. On the other hand, ang defense will also have their documents marked. No? Kung may ara sila ng mga documentary evidence, at the same time, ang magtimbang bahin will also list down sa ilang mga witnesses na ipresentar throughout the hearing. It is what you call testimonial evidence. Ang purpose, mga kabiyanan, sa isa ka pre-trial. Ang pre-trial will control the proceedings, the trial, mga kabiyanan, and it will prevent surprise na tikon na lista dira ang number of witnesses kag ang evidence nga i-present, and there are no more reservations. Ang magtimbang parties will be aware what to expect from each side. Ano ba lang ang mga ebidensya ang ipakita, ang ipresentar sa magtimbang na bahin. Why isang surprise? But there are exceptions, mga kauturan. What you call mga newly discovered evidence or evidence for rebuttal. As of this moment, however, mga kauturan, why pa kita makabati o kung why isang gin-publish sang aktual gid na documentary kag testimonial evidence sang magtimbang bahin. Ang ato nang dira nakita na around 90 kuno ka mga individuals ang i-present sang defensa. Okay, ano ba lang ang mga complaint kung sa aton pang kaso sa aton nabi administrative cases? Ano ba lang ang mga complaint ang ginpasaka batok sa kay Vice President Sara Duterte? May mga apat ini ka mga particular distinct na mga kaso na ginpasaka sa iya. Una diri, among ang misuse of confidential funds, ang systemic misuse, misappropriation, and failure to make a proper liquidation sa around 500 million in confidential funds sa Office of the Vice President, as well as ang paggamit sa confidential funds sa idalom sa Department of Education sa tion sa pagpangalagad ni VP Sara as Education Secretary. Siya makabig na culpable violation of the Constitution, as well as graft and corruption and betrayal of public trust. Kadua nga complaint is unexplained wealth and non-disclosure sa iya sininga mga assets, sa iya sininga statement of assets, liabilities, and net worth. Ininga complaint na dapat kita na sa diin ang matutuod nga manggad ni VP Sara waay nagasanto sa iya sininga gin-declare sa iya sininga statement of assets, liability, and net worth from 2022 to 2024 sang siya ang nagpangalagad bilang vice presidente, as well as failures of pagdivest sa isininga personal interest sa mga negosyo sa isininga panimalay. This again will be considered as a form of a betrayal of public trust and a culpable violation of the Constitution. Katatlo nga complaint is bribery of DepEd officials. Ang pag-distribute sa mga monetary gift and cash payments sa pila ka matag-as nga official sa Department of Education, agud nga hailuhon sila nga hindi pagtumanon ang procurement process, ang bidding, ang procurement sa mga supplies sa italom sa Department of Education during the time ni VP Sara as DepEd Secretary. Again, this is considered as another form of betrayal of public trust and graft and corruption. Ang ikaapat nga complaint is grave threats and inciting to sedition. Ang ini nga panumbungon, ang utini sa ginhimo nga pagpamahog nga ginpagwa ni VP Sara Duterte na nag-hire siya sa isa ka manugpatay na pagtumbahon si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez sa tiyon na may matabo sa iya. A sort of a conditional grave threat made sa sininga Facebook Live rant. Ngod na apat kay kabilog ang mga complaint kag may madamo nga dokumento ini ang misuse of confidential funds kag ang sininga mga unexplained wealth and why nagasanto nga sininga manggad compared sa sininga declared salen. Madamo ini nga mga voluminous na mga documentary evidence. As a result, mga kabiyanan, mangin malawig ang ininga impeachment trial. Magalabot din ikon according sa estimate by September. Bisan pa ang aton nga Senado will hold hearings 3 times a week between 3 p.m. o kung 3 sa hapon hasta magabi na. As a result, unahon kuno sang prosecution ang ila sini pinaka mabugat na kaso na may dako nga tsansa nga mapamatud-an nga nakasala si VP Sara. Tato nga pagpanubalik at pagin pagkampalan diri, anong possible outcome sang sini nga impeachment trial, ano ang matabo sa aton na pungsod kag sa landscape sang presidential election in 2028.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

0: Sa aton nga pagpadayon, mga kabyana, sa aton ginidratalakay ang pagbukas sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Bala sini nga adlaw mag-aumpisa na gid ang pagpresentar sa mga ebidensya sa bahin sa prosecution. Magpresentar bala sila sa mga dokumento, ang testimony form sini nga adlaw, kagdiin sa apat ka mga articles of impeachment ang una nga ipresentar sa bahin sa prosecution. Lunahon nila ang pagpresentar sa misuse of confidential and intelligence funds. So ay pakita sa isang prosecution ang ato na may mismo nasaksihan during sang proceedings before the House Justice Committee na nag-receive sang complaint sang impeachment complaint. Ita dito nga why ma-account ang pila ka mga confidential funds, why ma-properly ma-disburse kaya naging pakita man dito nga pila ka mga nakabaton sang pag nito confidential or intelligence funds are fictitious persons unverified, why sang proper nga liquidation nga may nakabaton gid nga person either by means of a reward for the information against supply or even operational expenses, why man sang lawful justification kung baladiin gingamit atong nga pundo. Like for instance, office supplies, safe house, transportation, and other lawful expenses. Itong pamangkot, diri bala mga kabiyanan, kung bala ang confidential and intelligence funds are subject to COA audit. Ibangod nga waay sang anuman nga certification nga nakapasar o kung allowable ang mga expenditures sang Office of the Vice President. Dapat lang nga pamatud-an diri sang prosecution is failure to account upon demand kung bala di nagkadto ang mga pundo nga earmark, inappropriate para sa Office of the Vice President, considered as confidential and intelligence funds. Sa idalom sang practice, ang Office of the President kag ang Vice President daw waay man sila ginastrikto o kung gina-require na i-properly liquidate ang ila pagastos ang sininga confidential funds. In fact, daw matawag ini kanina discretionary fund ini siya kay sila lang ya ang may decision kung diin ini pagagamiton ang ini nga pondo. So the moment ka mapakita sa prosecution na indeed ang mga ginpakita nga resibo sang Office of the Vice President mga fictitious, like for instance so sa tungo sa kay Mary Jane Piatos na waay sang address, waay sang person sa aton nga Philippine Statistics Office na isa ka person who bears that name na tutuod nga tawo, it will appear na atong resibo is a fabrication, meaning hindi ma-account na atong pondo na gamit gid for a certain intelligence operations. Ang burden of proof ara sa prosecution nga pamatud-an nga there was a misappropriation kag failure to account, failure to liquidate sang sininga mga pondo on the part of the Office of the Vice President. Inagani pagpamatud-an nila nga nag-personally benefit si VP Sara. All they have to do is just there was failure to account, to liquidate upon demand under the accepted accounting procedure sa aton nga gobyerno. On the other issue, ang unexplained wealth and conflict or disproportionate niya sining income with respect sa sining declared statement of assets and liabilities. Ato naman nakita dito mga kauturan during the deliberation in the House Justice Committee na ang ginpakita o ang ginpresentar, ipatawag sang Kongreso ng komitiba ang mga officials sang Anti-Money Laundering Council na nagapamatuod na sa mga bank transactions ni VP Sara even in 2012 sang mayor pa siya dito sa Davao until she became a vice president. Nga ginpakita dito ang kamangadalagko sang isining mga transaction, meaning ang mga deposits, withdrawal sa isining mga bank accounts. Kag gin-compare ni sa isining statement of assets, liabilities, and net worth for the same period na waay nagasanto. Meaning, there is a presumption na waay niya gin-declare ang iba niya sa ining mga pondo na nagasulod sa ining mga bank account sa iya mismo nga statement of assets, liability, and net worth. Kay kakato kita sa ining ikaapat nga complaint or article in grave threats and inciting to sedition ang pag-grant ni VP Sara kag iya sa ining nga pamahog nga sa tion nga may matabo sa iya, may gin-hire na siya nga isa ka-assassin nga mag tumba magapatay sa kay President Ferdinand Marcos kag sa isa nga First Lady kag kay Speaker Martin Romualdez. So the sole evidence na aton nga nakita so far amoy ito ang isining public or on live broadcast pagi sa Facebook live streaming. Saksihan man sang publiko kagin palaptas ang aton sininga mga media na amoy ito ang pagpamahog nagikan sa kay Vice President Duterte. Kag ang findings sa National Bureau of Investigation nga itong live broadcast sa social media ni Vice President Sara is authentic. But silingon nga, siya gito mismo. Hindi siya product sa artificial intelligence. Hindi man siya deepfake, kundi siya mismo ang nag-broadcast sa itong atinion sa iyo mismo nga account. And the other evidence bala na probably will come out in the following days is that ang ginpamahog ni Sara Duterte is not just an empty threat. It's not merely a conditional threat, kundi it is a real substantive. Kay tungod may mga ebidensya nga ipakita nga na-identify na sa NBI kag sa iban pa nga intelligence operatives sa atong gobyerno kung sino ini nga persona ang gin-hire kuno ni Vice President Duterte na mag-operate na mag-patay sa kay Presidente Bongbong Marcos in the event na may matabo sa kay VP Sara. This time, ano naman ang possible nga mga sabat or defensa sa bahin sang respondent o kon sa mga abogado ni VP Sara? Bahin sang defensa, ilagi panindugan na may mga kahuyang on the constitutional ground ang ininga impeachment complaint. May mga procedural infirmities kagsubuman may mga kahuyang sa ebidensya. Ang gin-cite siri sang defensa is ground on technicality rather than refuting each and every evidence, testimony, and complaint nga gin-raise sang prosecution. We expect more likely nga ang defensa magatindog on the issues of confidential funds that the office of the vice president had utilized sa tunga pondo for legitimate economic and security programs sa idalom sang guidelines sa isining opisina, the mandate sa isining opisina, and that nihimo nila dito nga mga accounting and disbursement is also within the accepted auditing rules. Sige po, gina-maintain man sang respondent that this complaint is politically motivated. Naging gamit lang ang House of Representatives as an instrument agud sa pag-derail sang political ambition ni Vice President Sara Duterte. At silingon nga panidugan sang defensa nang ini nga mga akusasyon nga ginbasa ka kontra sa Vice Presidente, hindi ini makadulot sa iya can, because this do not amount to any of the grounds stated sa aton constitution for impeaching or for removing an impeachable officer, whether it is a betrayal of public trust, high crimes, graft and corruption, bribery, treason, and graft and corruption. Mangud nga mga matanda nga abogado ang ginkwa sa kampo ni Vice President Duterte, di may employ ining mga technical grounds and even legal maneuvers, move nga i-disallow ang mga evidence siyang i-present sa prosecution will not be admitted in evidence by means of objecting or because of certain legal defects. Kay mga kautura matapos nga makapresent na sang ilasan ni ebidensya ang magtimbang kabahin, paano naman mag-pamatbat ang mga katapos ng impeachment court? Dalom sa aton constitution nga ang pag-convict sa isa ka official sa idalom sa isa ka impeachment nagakinanglan sang boto sang 2/3 sang mga katapo sang aton nga Senado. So aton Senado may 24 ka mga ginpili nga mga senador. Pakunto nga o nimo siya sa tatlo ka parte, so 8. 3 times 8, 24. Ang 2/3 is 16. O kung duha ka mga 8, 16. So ang gagakinanglan nga boto o kung number of votes to convict sa kay VP Sara is 16 senators. Sa karon sa ato nakita nga ang majority block, 12 sila kabilog. On the part naman sa minority, either 11 sila minus ang duha ka mga senator kay Bato de la Rosa kag kay Jinggoy Estrada na nagapangatubang sa isa ka panumbungon, hindi isa makapakigbahin sa deliberation, as well sa kay Bato de la Rosa bangod he is at large, kay may panumbungon siya sa International Criminal Court. Kung mabili nila mga kaabyanan, 22 na lang ka mga senador, unless kung mabuhin pagid si Senator Rodante Marcoleta nga magapangatubang sang panumbungon na plunder. O kung either 22 o kung 21, i-divide naton into 3, ti ang matabo is 7. 7 times 2 o kung 2/3 sang 21 is 14. O pananglitan nga 22 or 21 na lang ka mga senador ang magapakigbahin sa impeachment trial, ang magabuto amo na lang ang sitting and active senators, 21 or 22. So ang ginakinanglan na number to convict is no longer 16 kundi 14. So mangod nga ang impeachment trial is a sort of a political exercise rather than is a judicial or quasi-judicial body. Aton nga mga senators sitting as impeachment judges, they will decide not probably on the merits but on their political fortune. But whether we like it or not, they are political animal. Ang ila dere ginatlantaw ang ila sininga next election or ila sininga career bilang mga senador in the coming years. Ila sininga binagbinagon whether ang ila sininga pagboto makabulig bala sa ila sininga kandidatura sa ila political career or will spell sang kamatayon sang ila sininga mga karera bilang mga national public officials. So we'll watch what will be the outcome sang sininga proceedings in the coming days and we will discuss sa ila sunod na maton nga pagpangalaga diri sa Kadampig Mo Monday edition. Have a good day. God bless you all.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: 10:05 at ang time diri sa DYVS. Ambyan, good morning. Welcome gid sa Real Time with Leia. July 6, 2026. Kamusta ikaw sa sining adlaw sang Lunes? Bag-o naman nga semana, ambyan, bag-ong adlaw. It's another opportunity nga makapdenay kita diri sa aton nga program. Welcome gid. This is your Abyan Leia for Real Time diri lang sa 1233 Radio DYVS. Salamat gid sa imo pagpamati pag lantaw dira sa aton nga Facebook streaming kag of course sa imong suporta kag pagpangamuyo. Kamusta imong nga weekend abyan? Kabay pa naka-recharge ka gid kag una gid ini nga Lunes para sa sining bulan sang July abyan. Exciting no ang ining bulan abyan kay naglumpat na kita sa middle of the year no. Sobra na sa tunga sa tuig abyan nakita no, so praise God nga nakadabot kita sa sining bulan no. Kag salamat gid sa imo nga pag-upod sa gihapon pagsuporta sa DYVS. Ginatamyo ko lang dira si Tita Virgie Salgado, naininita Guadalquiver, na Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, maayong aga gid sa inyo. Kag ginagda ko ikaw abyan magpadala diri sa imo mga greetings, imo shout out, mga imo mga encouragement, prayer request. Padala mo lang ina sa 0998-842-2130. Again, 0998-842-2130. Or pwede ka man maka-message sa aton nga chat box dira sa Facebook. Kagina, gate ko gid sang happy birthday ang tanan nga nag-celebrate today. July 6, happy birthday gid sa imo abyan. Belated happy birthday kay YC Carmona. No, kag subong man ginatamyo ako si Ma'am Jocelyn, Sir John Hainga. Good morning Tita Nema, Tito Rudy Elias. Salamat man kay Tita Toto, Tito Edward Gilaran, Tita Ninfa de la Torre, Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar. Kag salamat man kay Tita Laila Kitko, Tita Jokibed Pitogo. Ginatamyo ako man dira no si nang Elma Makayana. Kag subong man si Miss Elvie May Gamilon, Tito Ponso, Tita Nining Tabao Suarez, Ma'am Analiza Pajaro, si Che Rosario ng Rex Custodio, subong man si Ma'am Leia Diego, good morning. Salamat man kay Pastor Nimrad kag Ma'am Enger Planas. Hello dira no sa USA, good evening sa inyo dira Sir Philip Sibalyos sa tanan nga bahin sang kalibutan abyan. Although different ang aton nga time zone, but salamat kid sa inyo pag-upod. Kay Tita Meme tira sa New York, good morning. Salamat man sa mga biyan aton dira sa may Japan, sa Vietnam. Hello sa inyo. Kag subong man sa Europe, no? Hello gid sa inyo nga tanan mga biyan. Kag gina-congratulate luwat naton si Alex Ciala, ang aton nga athlete, no? Biyan, star athlete. Congratulations gid nang tatlo na no, sa Grand Slam nga level abiano nagpadayon no ang kadalagan no sa aton nga tennis star nga si Alex Ciala. Congratulations. Kag ginatamyo ko man dira si nang Alice Melendez, good morning sa imo nang Fred Repolio, mga biyan aton dira sa SMO. Good morning. Lagi na pasalamatan man naton. Maying aga kay Sir Winnie kag Ma'am Mary Jane Patrimonio, mga taga Central Hawayan dira sa Silay. Good morning. Ma'am Donna Di Masyado dira sa USA. Good evening sa inyo. Kag dira sa Iloilo si Pastor Remesyo Tita Ninfa Tahala ng Mona, maying aga. Kag subong man ang aton man nga pagpanamyo kay Pastor Pert Alparaki, Ma'am Amalia. Maayong aga gid sa inyo. Kag kung may mga prayer request ka dira luwat abyan, welcome gidina no sa 0998-842-2130. Pastor Alan Lumangyaw, salamat gid subong man Pastor Alan Castigador sag kabay pa na pakamayo makamusang pag-attendyo sang last weekend, last Saturday no sa Unity Run no. Salamat gid sa tanan nga nag intra kag I hope na recharge makamo hindi lang sa physical but sa spiritual nga life ninyo no. So God bless gid sa inyo mga abyan. Kagina agda ikaw sa sining September 25 to 26 sa Intentional Discipleship Making Conference, ang theme All In for Christ. This will be at SMX Convention Center, Bacolod City. For more details, please contact lang sa idmcbacolod.com or visit sa ilaman nga Facebook page, IDMC Bacolod. Padayon kita sa pag-pray for healing kay Ma'am Leia Solinap, naininital Guadalquivir, Ma'am Nenet Pisaga, Tita Virgie Salgado. Subong man si Ryan Mengolio, please pray for Ryan. May mayari ni siya sang critical heart condition. Kag please pray also for overall health and provision sa iyang everyday needs kag sa iyang family. Si Ma'am Lily Slofranco, please pray sa iyang upcoming surgery kag subong man healing and recovery. Subong man abyan, please pray also for peace and restraint amid escalating tensions sa dito sa Middle East. Kag subong man sa Mongolia abyan, that the gospel will continue to reach Mongolia's nomadic and remote communities. Nga ang mga local churches will remain united, kag ang mga tao dito from all ethnic groups will come to know Christ's love and salvation. Ginatamyo ko man dira Pastor Ronnie Arcolas. Maing aga, subong man si Ma'am Sarah Grace Arcolas ang Mansilingan Christian Academy. Good morning, Pastor Elmo Kiatsyon. Kamusta ka na, Pastor? Salamat man kay ng Grace ng Josel Olivares, kay ng Juan G. Bastian. Please pray so subong man ang mga kabataan abyan sa sining simana nga mangin safe sila sa ilang pag-eskwela, kag subong man mangin resilient no, sa mga kabudlayan, mga challenges. Salamat, Ma'am Emily Tumbos. Good morning. Mga abyan natin dila sa Talisay, sa Kamsu. No, hello kay Engineer Ray Ramos. Hello man sa kay Ma'am May Ramos, kay Ma'am Vic Violanda, kay Ma'am Nieves Barato. Ginatamiyo ko man si Ma'am Roslyn Pantonial. Good morning sa imo, Ma'am Roslyn. Don't forget to share sa aton nga Facebook page sa imo pamilya, mga kilala, mga abyan. Kag ang aton man nga, of course, no, kung may mga radyo, AM band kita sa 1233. Salamat, Gid. Si Sir Nene Reyes, dira sa Gimaras, ginatamiyo man aton. Praying and hoping nga maka-meet kita, Sir. Nay Mercedes, gaan pagigas ang Ginoo sang good health. Sir Fred Davis, may aga man sa imo kag sa imo family. Kag ginatamyo man naton si Pastor Jerem Catalan, Pastor Errol Parpa, good morning. Also Pastor John Ray Valdejera. Belated happy birthday Sir Eugene Hadia, Toto Yael, good morning. Ginatamyo ko man Pastor John Mambing Hadia. Salamat man sa kay China Net Tibulgado, also kay nang Tashana Bacolina, manang Bardeta Ledesma dira sa Barangay Nayon, San Enrique. Ginatami ako man dira si Nay Nunet, Tay Elvira Flores, si Nay Ninfa Escaner dira sa Barangay Nayon. Also si nang Regeline Ariola ng Ligaya Prudente. Hello man sa kay nang Lenny Linggamen, sa kay Tita Pleni Hiraldoy dira sa Kabakungan. Good morning gid sa imo Chay Marisa Panyergo, good morning. Kag pangamuyuan man naton ang mga kaabyana naton nga ra sa mga hospital abyan. Please pray for healing. Kag ginatamyan naton si Pastor Mating Plagata from ICMAC or ICMAC Family Iloilo, halin kay I Lozano Agutaya. Salamat gid ay good morning. Kag bag-o naman naton nga topic subong i-discuss naton related sa gyapon sa mga nga nagakatabo no sa mga kabataan, pero aryo abyan gabay pa maka enlighten ini sa aton ang impact sang family environment on aggressive behavior sa mga estudyante. So muna siya aton i-discuss maing aga lendera or maing gabi sa Texas USA kay Pastor Leonardo Posada Senior kag kay na Ma'am Nelia Manay Nelia Posadas. Subong man, ginatamyaw naton si Doc Lenny Posadas, good morning. Si Crisaldo Cañete, maing aga, ng Lanibel Saison, ng Sol Piamonte, good morning. Ginatamyaw Tita Girlie Fernandez, Tito Henry, Tita Dina Fernandez, maing aga gid sa inyo. I hope mag-enjoy ikaw sa pagpamati diri sa aton nga program today. Kung may pamangkot ka later sa aton guest, feel free nga mag-contact diri sa DYPS 704-7999 or 0998-842-2130. I'll be right back abiyan. Stay tuned.
1: Serbisyo publikong aksyon.
2: Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala na kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkain di agad nasisira. First aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Yari ang ato na byan gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Maton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang atong nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man mga mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Real Talk. 18 real minutes Pastor Dan, you listening sa Real Time with Leah. Salamat gid no sa mga reminders naton kay gina sa linog abyan kag subong man sa iwas dengue. No, maghalo kita sa sining nga mga maulanon nga panahon mo panilo gid kanwi sa palibot. Stay healthy abyan no. Kaginatamay ako lang dira sa Cubay, La Carlota, si Nang Rogelia Murillo, Tita Belen, Tito Sean Magallanes, si Nang Leia, Nung Jeremy Inday Sam Kabugason, tanan nga members ng Cubay Fundamental Baptist Church, sila ni Pastor Jean, no, maing aga. Kag si Pastor Rodrigo Niere, and please pray for comfort abiano sa family Niere, no, sa pagtaliwa no, sa mother ni Pastor Rodrigo Niere. Ginatamyo ko lang dira si Nang Bignong Daryl Somper ng Arlinong Natnat Hirisanga mga taga San Miguel dira sa La Carlota sa Barangay Araal pagid sa Gintubdan. Good morning sa inyo mga taga Gintubdan Evangelical Church dira man sa Bago City, Tita Norming, Miss Janice Remutin. Sir Reggie Remutin, good morning man sa inyo. Si Tito ko Tusing Coach, Tita Neneng Coach and family, maayong aga dira sa Malingin, Bago City. Pastor Gerald Janjutay, good morning. Hello man sa Kainong Nestor, Pakurib and family, nung Job Gotera, nang Mary nung Jomari Magalona, nang Faye Abalahon, nung Edgar Lacson, nang Claire. Salamat, Gid. No, nam, isang sininga reminder, balabian, you are wondering why riches, fame, and every shiny new object never quite satisfy. The search never ends. It just moves to the next thing. Si St. Augustine ganit wrestled with this, and after chasing pleasure and applause with everything he had, his conclusion, the heart is restless until it finds its rest in God. Remember, abyan, riches, fame, power. If the soul is anchored to any of it, it will never stop moving. Si Jesus, si Abiyan nag-offer sang invitation to stop. Ambal niya gani, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. Not once you have fixed yourself, Abiyan. Come as you are. No? Palapit sa Ginoo, bisan nakapoy ka, no? You are messed up, no, kadto sa Ginoo abyan kay even you are unsatisfied and receive what the chasing never could abyan kag si Jesus nang gid niya ang makasatisfy sa imo. So kabay pang ma-experience mo abyan ang true rest today. No, salamat gid sa mga busy dira naton nga mga teachers, sa DepEd Bacolod kag sa DepEd Negros Occidental, Negros Island Region. Maayong adlaw dira sa Sikihor kag sa Negros Oriental. Kag ginatami ako man ang mga biyanaton sa Panay area sa Antique, Aklan, Capiz, kabay pa maka dabot aton signal dira or pabalo ka mo abyan kon okay ang signal dira sa inyong area. Bation bala ang DYBS dira si ang Villases family dira sa Gigantes Island. Ginatami ako man si Ma'am Eva Valencia, si Ma'am Tita Suzette Posadas. Mga biyanaton dira sa Ictus Kabakungan, good morning kid sa inyo nga tanan, and of course si Pastor Gordon Ma'am Meryl Tabera. Kag subong man abyano ang gin mention ko kagina nga topic naton kinanglanon gini naton subong labi na gid ang pag guide no sa aton nga mga estudyante sa mga kabataan gani upod naton liwat no ang aton nga abyan no nga mag share siya on impact sang family environment sa aggressive behavior sa mga estudyante. Ang aton nga guest sa sining nga aga abyan weeks ago no na upod diri siya naton pero salamat gid sa iya availability subong no nga maka-share naman siya sang mga updates and at the same time encouragement sa aton sa sining nga aga on this topic. Of course, ipakilala ko siya na isa ni sa ka-registered psychologist, registered psychometrician, educator and mental health advocate from the Philippines. Assistant Professor Inisha sang Psychology at Central Philippine University kag nagahatag sang counseling and psychotherapy services in private practice and a psychologist consultant at White Coat Psychological Clinic. So, more on her abyan diri sa aton nga program. Gina-welcome liwat naton sa aton nga program si Miss Erla Grace Agutaya. Good morning, Miss Erla! Kamusta ikaw?
3: Hi, good morning, ma'am. Hopefully, kitaon ako ang camera. No, hindi lang ako sure kung kitaon ako ang camera. But good morning, ma'am, no? Sa atong mga abyan na tagpamati sa DYBS.
2: Oo, salamat, you know. Pero bation ka diri sa amon, ma'am, loud and clear. We hope nga makita na ka later liwat, no? Or mag-work na later ang camera. But importante mabatian ka namon, no? Salamat kid sa time liwat, Ma'am Erla, nga ginatag mo sa amon kag antes kita mag padayo, no? Mayara ka gusto anay tamyawon or mga shout out mo dira.
3: So shout
2: okay. Do naga ano kagina no ang aton nga audio no. Naga lag pero daw nabatian naton to kagina ang bugasong antike. Insakto Ma'am Erla, insakto to no mga friends nimo or kilala sa bugasong antike. May nga galan dira sa mga taga-antike kag sa mga naga-connect online up danay kami subong ni Miss Erla liwat no diri sa aton nga program real time. Kung may mapangapamangkot kakaroon kay Miss Erla, pwede ka diri maka-text abiyan sa 0998-842-2130 or pwede ka man maka-message dira sa aton nga Facebook. So ang una gid nga pamangkot naton Miss Erla, magsiling kita aggressive behavior among students. Ano ni siya ang butsilingon? Kag usually, paano ini nag-manifest? Hello, ma'am. Hello, Miss Erla?
3: Hello, ma'am. Ayun ako ng
2: pala. Yes, no?
3: Na ano ang ako niya signal. Mm.
2: Sige, iliwato natin ang pamangkot, Miss Erla, no? Ang aggressive behavior among students, ano ni siya ang butsilingon kag paano ni siya nagamanifest?
3: So ang aggressive behavior no amo na ang intentional nga dangerous behavior nga gina ano sang aton yung mga students gina manifest nila no do externalizing siya no so meaning coming from within na siya sang aton yung mga estudyante so it is meant to harm or threaten or dominate another person physically
4: verbally or relationally. So, damo kita klase sang aggressive behavior, so may kita physical aggression, which is amo na ang usually gahit kita, ga push, ga bullying, amo na ang physical bullying, bala nga kag fighting. May arap man na verbal aggression, which is amo na ang shouting, name calling, and threats, no? And relational or social aggression, amo na ang naga usually exclude sa mga students, no? Ga-spread sang rumors, may arap man kita sang cyberbullying, pagid, no? Which is new nga type of aggression. Kaya di, syempre, it's more on sa cyberspace na ang iyang gina, ang location, no? So, hindi lang isolated na lang sa eskwelahan ang bullying or ang aggressive nga behavior.
2: Well, salamat, Kisina, no? Nga, may mga amon agali nga mga behavior or nagakatabo, no, sa mga estudyante. How significant ini ang role naman niya sang family, Miss Erla, no, sa pag shape sang behavior sa isa ka bata kag sang iya emotional well-being?
4: So very important kid ang role sang family, no, kay sila ang first and foremost consistent nila nga teacher sang emotional regulation, sang paano ang relationship patterns kag ang mga what is normal behaviorally, no. So sa studies gani ni Diana Baum rin damba niya gani nga ang early parent child relationship amo na ang ga shape or ga form sang paano ang child magdevelop or magreact sa stress, ang iya nga self esteem, no, mga moral reasoning nga kag social competence. So amugin na ang kumbaga ang importance kids ang family. So kay sila ang family amo na ang template kumbaga sang children nga amo na nga are able sila mag-generalize sa school and peer relationships kung anong makita nila sa ilang family, no.
2: So tama, gigali ka crucial, Miss Erla, no, ang influence ang family, no, or ang home environment. Ang yes. Another pagid, no, ang ano ayhan nga mga aspect sang home environment ang usually ang gaka-influence ining aggressive behavior sa mga kabataan.
4: So ang factor yun that, no, is if ang home life nila is harsh, no, very ano black cruel gid ang ilang pamnimalay, unpredictable, neglectful or violent, no. So ang opposite sina ang naka-help gid is kung may warm or structured or calm home, amo na ang dumahambal natin yung protective factor when it comes to the influence sang aggressive behavior. So less likely sila magkaroon sang aggressive behavior kung ang ilang quality sang family relationship warm, structured, calm, no. So isa pa gid nga factor nga may influence sang aggressive behavior sa home environment, no, is really the marital or caregiver conflict or kumbaga ang domestic violence at home, no. Kay ang child is siya mahambal naton nga bystander or una gid bala nga makakita or witness ang violence sa ilang balay.
2: Salamat gisena sa pagpatag, Miss Erla, no. Kagari ang sa parenting style naman kadto kita sa parenting style. Usually pwede mo man share sa amon ano ang nagkalain-lain nga klase sang parenting style kag paano ini nagaapekto sa behavior sang isa ka bata.
4: So ang may lain-lain kita nga parenting styles, no. So may kita authoritative parenting, which is amo na ang mabata nga warm, consistent and firm nga parenting, no. And sa mga research reviews amo na ang ginahambal naton nga the protective or the support gid sa psychological behavior sang bata. May ara man kita authoritarian parenting, amo na ang harsh or controlling, and sa studies it shows na amo na ang more likely nga magkaroon sa nang aggression or negative behavior, no. And may ara man kita permissive parenting, which is like amo na ang do less lang a rule, so they tend to have poorer self-control and more behavior problems. And of course ang pinaka-risk gid nga factor is ang riskiest nga parenting is the uninvolved parenting, which is amo na ang neglected or low supervision. So sila gid ang do may highest risk for school aggression, no, or aggression sa children.
2: Amo na gay, no, nang diin da ihano ang mga abya naton nga mga ginikanan or mga somehow guardian no sa mga kabataan. Usually ano nga impact ang ginahimo sa frequent family conflicts or domestic violence sa mga kabata sa attitude sa mga kabataan kag sa ilaman ng aksyon.
4: So like I've said earlier, you know, so children exposed to a lot of fighting or violence are more likely to act out or amunang externalize or having trouble regulating their emotions or even copy ang aggressive patterns nila na they see sa ilang balay. Kaya na-normalize na nga daan ang violence sa ilang balay. So, hindi nila babalaan, kumbaga, kung magkato sila sa school or magkato sila sa other na lugar, tapos they encountered the same na conflict, no, para sila, normal lang ang magbato, normal lang ang mag violence para makuha nilang ilang gusto. No? Kahit amo na ang ilang nakita sa balay nila, sila mismo ang naka witness sila, no. So amo na.
2: So sa balay pa lang galing daan dira nagasugod, no, ang kun anong ginapakita sa bata, no, sa labi na gi sa eskwelahan, no, sa magwa na sa community bala Miss Erla, no. And how about yung importance ng quality time kag open communication between parents and children sa pag-prevent sa behavioral problems? Ano ini ka importante?
4: So very important itong open communication because amo na ang gahatag bala sang warmth or responsiveness or like ang ginatawag ta nga psychological safety sa bata, no. So when we say psychological safety, do like mahambal bala ang bata nga am I safe bala kung mag-share ako sang something kay mama or papa ko, hindi bala ako akigan, hindi bala ako pag i-invalidate, no. So amo na very important itong two-way nga open communication, no. So another is amo na ang tawag na quality time gid, no. So kay kung may quality time sila sang ilang parents, no, ma-notice gid earlier gid

0: lang nga mga tips or mga practical tips ikaw nga ma-share sa aton nga mga ginikanan subong to give them an idea nga amo na ibalang quality time somehow hindi ma-deprive ini sa mga kabataan.
1: So mga practical tips na is una git is be intentional gid sa pag kumbaga pagpadako naton sa aton nga children. So like think of it na do discipleship man siya naton sa aton nga children kasi sila gid ang aton nga first gid nga ministry. So intentional gid nga hatagan ta gid sila time or attention kung makahatag kita bisan 10 minutes, 15 minutes lang to check up on them no nga makastorya kita sa ila. So another nga practical tip gid is usually model calm conflict resolution. Nga kung for example may problema sa balay nyo is maka-istoryahan na ka mo maayo, ma-regulate man ang own yung emotions when it comes to conflict. Kaga hindi bala makita nila or ma-model ninyo nga pag-shouting or pag-violence is the way para ma-solve ang conflict mo. And of course, another is, set clear and consistent limits when it comes to your discipline, paired, of course, with warmth and forgiveness sa parents.
0: Amuna, great, no? Importante, gid nga, bisan tuod nga sila nga hindi mo mahata, gid layang lawig-lawig ka mo na ma-istoryanay, pero do consistent, lagid nga may daily nga mga like 10 minutes na mention mo kagina, importante na siya, di bala, no? Salamat, gid sina, Ma'am Erla, no? Isang 10 minutes ang tuod or if even 15 minutes makamustahan na ilan din na tuod no? Dako na nang bulig no? Sa mga kabataan. Kag paano na ito mabalaan o ano ang mga early warning signs nga ang mga ginikanan kag sa mga teachers mo ni sa eskula no? Nga kinanglan i-watch watch out no? Ang ginikanan kag mga teachers ano ni ang mga early warning signs.
1: So, ang kailangan nga i-look for nila nga behavior is usually amo nang frequent, escalating, and usually happening in more than one setting. So, ang mga earliest signs na that is, for example, may repeated nga aggression no sa ilang either sa panimalay kag sa home. So, dapat more than one setting siya makita. Frequent angry outbursts and also a pattern of defiance. No? So, pwede nyo man ma-look out kung sa parents no, kung may changes sa ilang pagtulog or sa ilang mood or appetite. Kung manotice man sa teachers pag sa parents kung ga-withdraw siya sa ilang friends. No. Another is amuna, irritability, permisyado, irritable, hindi mo siya defiant no, or have difficulty in saying no. And of course, psychosomatic man no, mga physical complaints sila like gahamba sila perminga sakit ilang ulo or stomach ache which is usually tied man sa stress. And of course, those are another good and important is ang declining good nga academic performance or school avoidance which is like wala permis lang absent or galubo suddenly naglubo ang ilang grades no. So amo gina ang mga early signs yun nga pwede natin matanaw nga pwede natin sila i-check in no kung kamusta sila sa ilang school or sa ilang home environment.
0: Salamat gid sina nung amo na gili nung mga patterns or somehow makita naton sa isa ka bata kung may mga aggressive siyang behavior, hindi normal nga mga behavior nga posibleng maka-harm sa iya or sa iyang palibot. Kag ano naman ang mga common nga mga misconceptions, Ms. Erla, sang aggressive behavior nga kinahanglan aware ang mga ginikanan?
1: So first is ang bala nila nga do face lang ni no ma-outgrow lang ni nila. So in some family abi kung conflict if conflict is normal sa ila, normalize sa ila ang aggression or ang violence sa home, madala na nila hasta magdako sila no. And since amo na ang normal sa ila, so kumbaga it's hard to unlearn it in adulthood no. So mas mayo gid kung sa earlier pa lang ma-address na kung paano ano ang proper way and de-escalating kung may conflict anong proper way kung may kung mag treat sang kapwa naton no. So another nga misconception is aggressive lang na sila kay tungod yung ginapabayan sila or very overly strict gid ang parenting no. So tandaan ta lang to sa studies

0: kanina, din-mention ko nga overly harsh or authoritarian or overly nga permissive nga parenting, amo na ang usually galing nga may higher risk siya or higher chance for aggressive tendencies. No? So, kumbaga, ang sa studies, according sa studies, ang do style nga parenting is consistent, warm, nga structure, no? Nga ma-feel gin nila ang love ng ilang parents. So, and of course, ang another gin nga do common nga misconception, no? Is tungod ko no sa social media or sa violent video games, kuno halin ang aggressive nga mga nga tendencies, no? So, like, although mabata nga media exposure is may ara sang gamay nga factor, no, but hindi la na siya ang only reason kung naa kumbaga nag-act out ang bata aggressively. Kay first of all, again, the higher ang risk mo kung exposed kagyapon sa balay niyo mismo than sa video games or sa social media. So may moderating factor man gat gapon, when you say moderating factor, amo na ang do either the increase ang chance or the decrease ang chance ang aggression kung may parental nga guidance. So amo na nga it doesn't mean na if you grew up with video games ay more likely may aggressive behavior ka or tendencies ka. Mm-hmm. No? So kailangan man gapon ang guidance gapon sa parents nato.
1: Mm-hmm. Salamat gisina na for opening up sina Miss Erla. Kay tuod ang damo lang kita mga mabatian kag mabasahan bala, especially sa social media nga mga ang blame game bala subong sa mga nagakatabo nga sa in relation no sa mga misconception nga ipang mention nimo. Kay kalabanan gid tuod ginabasol man ang social media, ginabasol ang gilikanan, oh. So kumbaga ano na ni siya, though combination na ni siya siguro, no, ang mga nagakatabo sa mga kabataan, somehow may mga bahin ang ginpang mention mo nga mga misconception or factors, no, sa behavior, labi na gid sa aggressive behavior sang isa ka bata. So ano naman ang mga practical steps nga himuon sang mga ginikanan para may ara kita sang ginatawag nga nurturing and emotional healthy nga environment.
0: So ako tong hambal ko gani nga i-model tagid ang calm conflict resolution, no. Tapos ang set clear, consistent, age appropriate nga limits or rules naton kag kung magdiscipline kita, like ipaintindi taman naton sa ila kung naa may rule kita nga amoni. So kung kesa danga hatag lang kita rules because like we just say so kay parents kita, so kung kesa ang bata gapamakot na sila tin naa kailangan may amo na nga rule, so explain tagid sa ila sang maayo why this rule matters, no, rather than just punishing them, no, just because naging break lang nila ang rule. So another ang predictability gid gani ang predictable routines, no, when it comes to enforcing man our discipline, no, na amo man ang would like okay, inconsistent pa nang aton nga discipline sa una pa bayan ta, tapos sa sunod ba stricto naman dita. So ang bata ga ano man siya, ga confused man siya kung ano ang batihon niya din man bala, so mas bayad nga consistent. And just like I said earlier, ang one-on-one time din, ang quality time yung bisan gamay lang ka check-in, no, para at least makapamati lang ta pala sa ila, nga wala, hindi lang taanay maghatag sang advice or something, mamati lang ta sa ila nga side, no. And amo na kung may conflict man kita sa household kapin pa sa marriage, no, address it privately, no, again it hindi sa tubang sang bata, kahit syempre the form pang ilang nga brain ang it, so ang ilang prefrontal cortex, so hindi pa na nila maintindihan nga amunin siya ang may mga conflict din sa marriage. So, like, more on, gid niya kailangan. Kung may arain man ta conflict, i-address na lang anay privately. Kag ipansindi sa bata kung ano to ang nakita. Yan, no? So, and of course, kung may subaybayan na gid or supervision gid when it comes to kung may nakita sila nga social media content, hindi nila maintindihan. No? So, paintindi ta sa ila kung ano to ang natapo, ano na siya, kung ano dapat ang good kag bad, no? So, and of course, last but not the least, so, kung tilanan man sang parents, sang help, no? So, mas mayugid nga, mag-seek man sila sang therapy, no? Sa ilang naon nga mga stresses, no? Kahit di, kumbaga, makita na sang bata nila every time mag-go home sila. So, if kailangan nila i-work on ang ilang naon personal issues or ilang naon nga anger issues, no? So, mas mayo man nga mag-seek man sila sang help, no? Para at least, pag-abot nila sa palay, they'll be at their best, kumbaga. They'll be able to support them emotionally.
1: Namiina sa ano, ang pag, especially ang paghatag tion sa mga kabataan. Pero ari, Miss Erla, na, ano naman, no? Yun, makita naton sa mga realidad bala, iban ng mga kabataan wala sang ginikanan or somehow siguro nagdako sila sa lain-lain ng mga influences or somehow lain ang mga influence nila. So ano naman niya ang imo dira iya ma share no nga paano ni mabuligan ang ining mga kabataan nga wala sa mga ginikanan bala?
0: So, amuna, like, sa mga kabataan, of course, like, reality man-wise, hindi man tanan nga parents, perfect, no? So, even though gusto taman nga may perfect nga parents, di tao man lang sila, no? So, for those nga kabataan, nga muna, like, seeking that love from their parents, no? So, you can also, amuna, like, go to your community, no? So, ang peer nyo bala, peer nyo, pero, syempre, kailangan taman itandaan kung ano nga mga klase nga peer ang aton nga i-join na, no? So, like, mga peer influence nga makahelp sa aton grow as a person. So, it could be nga base sa church ninyo, sa Sunday school ninyo, no? Mga kapwa nyo manda nga youth na pwede nyo maging support system. Mga inyong mga ate kag kuya sa youth ministry, no? Na makaguide sa inyo. And also, could be your teachers nga mag-model sang good man nga behavior. So, as we grow older, mandaan, like, ga-develop man ang aton nga judgment, no? So, amuna nga important id ang peer man nga influence sa aton. Kaysa tanggad ako ang bata, mas more ang influence ang peers kaysa sa ilang mga parents, no? So, that's why ang foundation, dapat, emphasis ko yapon is the foundation yapon is at the home, no? So,
1: kanami ginsin na na-mention mo, no, nga ang church nato, ang school, ang even a community, no, may mga role, Miss Erla, sa mga, masiling nato, unparent, no, or, wala nagdako nga wala ginikanan ng mga kabataan. So, how about, no, ang mga teachers naman kag schools, paano ni sila makapartner sa mga families? Sa mga ginikanan to address ang sininga aggressive behavior effectively.
0: So, may mga, I think, may mga school policies ng kita, no? So, kung mayugid kung active ang inyong administration towards that, no? So, but regular two-way communication between parents and the teachers, no? So, like, kung may time ang teacher na maka-check-in man sa parents kung kamusta sila sa balay nila, no? And not just kung, like, may trouble lang sa school ang bata. So, another is, like mga kung maka-share sila sang behavior tracking sa child, no, so that makita sila ng mga patterns kung ano siya sa school kag sa home para at least ma early intervention kumbaga. And of course ang most important kid is ang referral pathways bala, so balaan man sa teacher kung kay sino i-refer ang bata, kung ipa-guidance anay, tapos to the guidance counselor pwede nila ma-refer sa mga psychologists or psychiatrists or mga pediatricians nga maka-help sa ila sa pag-develop sang ilang behavior, no?
1: Paano naman ang ginikanan makabalo, Miss Erla, nga kinangla na ganit nila sang professional help para sa ilang bata?
0: So, ang simple rule lang dahil, no, is kung makita nyo na ang aggression niya is more than one occasion again, kung do consistent siya kag nag-affect na sa day-to-day functioning ninyo, no, sa panimalay, so it's best to seek help na gid for that, no. So Ang pediatrician, ang school counselor, or a child psychologist can help assess, no, and whether the behavior is still within the normal development sang bata. Kahit may ara kaya nga instances yung bata ta mga makulit gid, but there is like may level gid nga wherein nga hindi na siya normal nga basis, no? So mas mayo gina nga kung ma-observeran yun ng ado sobra-sobra, nagid siya kag-do persistent siya, no? Kag-consistent sa different ka settings, it's best to seek a help na gid sa mga professionals for that.
1: Mm-hmm. Salamat, Isina, no? How about naman ang mga technology, social media, kag-peer influence, mention man kagina, paano ini ang pag-interact sa family environment? Or siguro, Ariyo, nang i-rephrase ini nato, no, paano makabulig, no, ang technology, social media kag peer influence sa pag shape, no, sang behavior sang isa ka bata.
0: So like I said kagina, nga ang social media is like, or ang mga games nato, no, ano lang na sila, do gamay lang na sila nga factor, no. So it can serve as the catalyst lang for something, but eventually kung may predisposition ka na or may dako ng imong risk itungod nga expose ka na sa violence, no? So more likely ma-trigger ka sa mga makita mo sa social media, no. It like ma-reinforce pagid ang ano mo, ang nakikita mo at home. But yun nga, like if a moderating factor gani or ang kumbaga ang protective, possible nga protective factor is the guidance gyapon sang parents, no? So kung may makita man daw sila sa social media, i-discuss nila during their one-on-one time man kung ano na siya, kung sakto na bala sa ina or hindi, and explain man kung ano ang rationale behind that mga videos nga nakita nila.
1: Oh, oh, oh.
0: So amo gyud na gyapon guidance gyapon sang parents ang do ga help protect sa children nga hindi sila nila ma-copy ang nakita nila sa social media.
1: Salamat gid sina, no. Na mention mo kagina may discipleship, no, nami to kagina. So paano ang faith kag values perspective naman niya kag practically ang love, forgiveness kag positive family relationships makabulig reduce ang aggression, no, sa mga young people naton or sa mga kabataan.
0: So do ang tugin mention mo ang love, forgiveness kag family relationships, so consistent man siya sa mga research studies, no, kay tido amo na ang makita naton nga pattern when it comes to the authoritative nga parenting styles, no. So in the Filipino context, of course, like kailangan din nga ma-show ginata ng atin nga pagmamahal, ang pag-forgive naton, no, or pagpatawad, no, pag ang strong family bonds naton para ma-reinforce ang psychological protective factors nga makahelp sa kid nga hindi niya ma-act out ang iyang nga ano nga behavior, no. So kumbaga ang modeling gyapon, kumbaga di amo na ganit discipleship gyapon, disciple, no, like kung mag discipline man kita, i-model ta man nga kung may hatag man kita nga consequence, i-model ta man ang forgiveness, no. So like kung mag-say sila sorry, i-forgive ta man sila. Kaya kung kisa some kids never heard their parents say sorry, no, kapin pa kung never heard their parents say na forgive na nila sila, kung kisa kailan na nila mabatian sa ilaman nga parents, no? Kapin pa if they made a mistake. So amo gina ang do important yun nga pahin i-think ta about, no, or like i-remember ta when it comes to disciplining our children. Nga hindi lang discipline nga do a punishment lang at type or fist or like kumbaga amo na gani spare the rod spoil the child, no. So ang pag ano ta pag discipline ta sila, ipaintindi ta man sila why we do it.
1: Uh-oh.
0: And at the same time i-model ta kung na forgive ta man sila.
1: Na may itong in-mention mo bala nung parents should say sorry, no? Though it's something bala nga daw kita nga mga Filipino, culturally speaking, daw hindi kita ya amuna ka-open or expressive sina bala, no? Kag siguro somehow mambal man naton, Miss Erla, nga sa nadak-an man nato ni nga kay akuya mas magulang ko sa imo or ginikanan ako, hindi ko mag-sorry sa imo. Pero nami ito gin-mention mo na no, nga i-learn man agali nga sa mga ginikanan when they fail or somehow nang arabla kong kisa nag-promise sila hindi nila matuman, no? They say sorry, di ba la? No, so it's something siguro nga i-practice, i-ano naton, i-ano na, i-practice gid naton nga mga ginikanan, no? By God's grace, no, of course. Nami gina, salamat sa pag-remind sina, no? Kag ano naman ang imo encouragement nga ihatag, gusto ihatag sa mga ginikanan, labi na gid sa mga nag-struggle sa ilang mga kabataan nga may mga somehow siguro may mga aggressive behavior sometimes or mga family challenge.
0: So ang encouragement ko sila, especially for those parents na struggling, no, is parenting is not about achieving perfection, no. So what protects children the most is ang relationship naton that is good enough, and of course ang repair bala after the rupture, amo na gani ang forgiveness gyapon nga factor bala nga when the child says na sorry, I forgive mo man siya, and at the same time if we made a mistake, no, like i-model mo man nga masi ka man sorry sa iya, no. So another is your child's behavior is a sign that something that is needing attention and not the sign that you feel. So kung may makita ka mga aggressive tendencies sa bata, so it's a signal na kailangan mo mag ask some help, no. So it's not a sign of failed parenting. Kaya kung kisa kita nga parents, no, like may ita value sa Filipinos ang shame or hiya bala nga na do kahuyanan kung may amo kita ni nga bata. Kag may mga hindi naton ma-control din man kung anong mahambal sang other people when it comes to our parenting, but kumbaga ikaw man gapon ang in control sa imo nga bata, so you do what's best for your child, no. And of course amo na ang asking for help, you know. So magani, it takes a village to raise a child, no. So you are not alone, no. So it's okay to seek help sa counselors or pediatricians or teachers or parenting support groups para maka-help si mo raise ang imo child, no. So it's a sign of strength kag commitment sa imo nga child well-being kag hindi na siya sign sang failure.
1: Oh, thank you for that, no. Somehow doga hatag comfort pa umpaw sa mga ginikanan, pero ang tsakto gini siya kay syempre hindi man hapos ang pagpadako sang isa ka bata, no. Kag nami na permi noong mabatian naton, it takes a village to raise a child, no. Buligay gid ang tanan. Kanami sa aton nga discussion today, kag we are encouraged gid and just me, and reminded, no, Miss Orla, ang imo na lang message, no, sa mga listeners naton to in raising emotionally healthy and respectful children.
0: So ang key message ko lang na may hatag sa ila is ang children naton don't learn, okay, to handle conflict, frustration or anger from what the parents say, no. They learn it kung makita nila. They feel it at home. So it's not through our words alone, but also through our action. No? And children grow best in homes that are consistent ang love, no? May boundaries na clear, and mistakes can be repaired. No? So ang goal is not actually a perfect family, but to build a family that is warm, consistent, kag willing did to start over whenever there is conflict. So may forgiveness din, kumbaga.
1: Wow, nami wonderful nga message, no, kag not hindi imposible, no, di ba la? Hindi imposible. Bisan tuod nga masiling tanga do grabe nang nagkalatabo, no, sa pamilya ko, sa mga kabataan. Grabe ka messed up, but I believe nga we believe, no, nga may aragi chance perming Ginoo nga ginahatag sa aton, and it's not the end, no, or I mean it's not late, di ba lama, Miss Erla, no. Salamat gid for your encouragement, and sa mga pwede pagali damo, pwede pagali ma, kumbaga ma, pwede pa ma save or somehow may chance gid per me, no, when it comes sa relationship sa mga kabataan, kag of course, no, ang forgiveness gid, no, ara available gid, no, kag salamat gid, no, sa imong time kag mga encouragement today nga ginatag sa amon. I hope nga hindi lang ini magapabilin today, but it will impact more, no, nga mga ginikaran kag mga kabataan, and looking forward nga maka join ka diri liwat, no, sa aton nga program Miss Orla, no, second time na ini kag dako gini nga bulig, no, labi na gid sa mga listeners naton kag mga viewers subong. So salamat gid Miss Orla, God bless you. Kag base mayara ka mga announcement or paano makakontak ang mga abya naton nga mga listeners sa imo base gusto sila mag-connect sa imo.
0: Okay, so for those nga ara sa Bacolod, no, so bukas gid ang White Coat Psychological Clinic gid para sa inyong mga mental health concerns, whether individual or couples counseling, no. So bukas gid na dito ang clinic ni Sir Lenny Posada sa ano, sa dara sa Bacolod for face to face gid yung mga consultations, no. So and for those man nga mga online, no, so pwede nyo man ako ma-contact sa ako nga Facebook page man, no. So Orla Grace Lozano Agotaya. So ang ako nga Facebook page.
1: Yes, no. Salamat kid liwat Miss Orla. Maayong aga liwat. God bless you.
0: Thank you po. God bless man po.
1: Abiya na mo yan tong aton nga advocate, no, on mental health kag at the same time I hope nga na pakamaayo gid ikaw sa mga tips, no, nga ginatag ni Miss Orla sa aton labi na gid sa pag-guide, no, sa mga kabataan. Before kita mag end, gusto lang kita magpasalamat kay Ma'am Dalia Villarde. Salamat gid subong man. Hello kay Ma'am Ninet Pisaga, ginagreet niya sa happy wedding anniversary si Mr. and Mrs. Larry and Edith Sopio. Ma'am Elena Garpa sang Sunedco, good morning. I hope nga clear ang signal dira nato, no, Ma'am Elena. Ginatami ako man Tita Corazon Estelio, so please pray man for healing kay Tita Corazon and provision, no, sa iya makinang lanon, sa iya nga masakit, no. Please pray gid for strength and good health kay Tita Corazon Estelio. So kag aton man nga ginatamyaw si Ma'am Sheila Cornelio, Tita Ninfatahala, Ma'am Lucita Alegrado, thank God for another day. Thank you sa bagong mga reminder kag encouragement through God's word. Casting all our cares upon Him para ma-experience ato ng true rest. Salamat gid Ma'am Lucita Alegrado. Kag ginatamyaw man aton, salamat gid sa kay Mary Joy Palmon, Rowena ng JR Miranda, Attorney Jan Mark Tamanyo, Ma'am Presi Ebrada, si Tita Mary Serrano, good morning, Ma'am Marley Lumawag. Salamat kay Nang Julie, kay Joel sa control kag sa aton mga gwardiya dira sa Talok site. Salamat gid. Magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Enjoy and take care abyan. Have a good day gid sa imo and God bless you. See you tomorrow. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumuy FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Monday and good morning gid mga kapanimalay, no? Kamusta ang ining adlaw? And welcome sa luwat aton nga segment for today, homes improvement, no? Or related sa construction. Bagan Miss Julie, do construction subong ang topic aus ko okay kada Lunes, di ba? So nami man nga as homemaker, kinchindi kita sa mga guba-guba, kalayuhon, kagabadjitan sa panimalay. Ako ganyan, aga po ako naglibot-libot sa balay ko. Ito, no? Ay, kinanay, pakayo ko nagiging ining area. Kaya, may ara kami da nga na-stock lang ang mga materials. Nga doon, gaya na na. Kitungod sa pagbagyo to bala. So, doon na nagbakagi kami sina. Pero asa sa buhay na manubutang. No? So, siling ko, kinanan chimpuhan kag ipakayo naman. So, ikaw siguro basi may mga amuman sina. Especially nga, ga-prepara kita, hindi na itong andaan, hindi nga mabinulan niya maulanon kag nag-abot ang mga bagyo, di ba? So, kinanan, ano, nakita halong kag ma-preparar samtang wala pa. No? So, gina-greet na ako sining aga ang mga friends naton dira sa Lot-Lot Store, especially kay Sister Fe, nga Permila nagapamati sa ang amundra nga music, kaya napatuka kada aga. Salamat, gid kay nalipay ka man, kaya na-bless sa mga selection na gina-play naman. Actually, gina-tuduhan, gina-nam, gina-pabati, gina-bala kahit it's another way nga maka-minister kami sa inyo, no? And also, salamat, gid, sa nagpadala sang card ka namin, gid, sa mensahe. Kipabasa sa akong kagina ni Angel, no? Na-inspired kami sa ipapamati kapag upod sa company Manay, Manay Sedis, no? Salamat, gid, na mention ako, si Pastor Luces, and si Angel. And also, kay nung Fred Santizo dra sa Bakyas, no? Salamat gid sa imong advice sa akon related sa mga job benefits and so on and so forth. Kung nagpadalagan ka bala sa isa ka opisina, no? Kinanan kay itsende kita, especially kung ara kita sa admin nga department. And also sa mga worker sa URC La Carlota, salamat gid sa naming accommodation, no? And enjoy lang da sa pag ubra sa aton talapuson dira Sir Leo, Kimmer, and Christian. Sa sunod naman kong adlaw, maapasupod ang iba natin nga mga kapdanan. So sa gyapon, inis jing kapdanan kita until 12. Topic natin for today, ang how to pour a crack-free nga concrete foundation sa aton mga pathway, footwalk, or patio. Para hindi bila, ano, inibago ko lang yung pa-ubra, crack anyhow. No, so, amon na aton nga topic for today.

0: gamay lang sa una. Pero kung natipanon, nagapagmungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Mayong aga naman si Gyapon sa inyo tanan. Kagabay nga kamo si Gyapon nagapakigopon sa aton sa siningadlaw, sa aton nga pagpadayon sa pagtuon sa pagistoryanay, kagpagtudlo sa inyo sa mga simple nga mga pamaagi, kagmadasig nga mga pamaagi sa pagpangtanom-tanom, kagpag-ani sa aton tag sa kamangagin pang tanong si Gyapon inyo alaga dito sa aton na segment sa Binhi sa Pagpakamaayo. Pastor Jolito Calambro from Calaon City, Negros Oriental. Kagsalamat sa Ginoo sa maayong atsimpo. Although nga ti, we are praying sa bagyo nga kabay pa hindi mag-abot sa aton. Kung mag-abot din man, kabay pa nga i-protect kita sa Ginoo gikan sa kahalitan sa bagyo. Pero abintaha sa mangunguma sa sininga season, like sa Amon, na isa ka mangunguma, nga blessing gid ang ulan time to time, kay nagahatag ina sa madasig nga pagtubo, kag maayo nga pagtubo sa mga pananom. Kay wala problema subong ang mga pananom sa mga ulutanon. Sa rason nga ti update ko sa inyo, ang akon nga letos na harvest na kagapon ng gid. Way labot nga ti kada halos asimana nag-harvest ako kay ti ang litos pwede makat ang iyang outer leaves. Pero kagapon ako na naopos harvest ginsudan namon. Abi niyo ginsudan namon sa after worship. So muna isa sa mga manami kung may arang kita nga mga ginatanom-tanom nga pwede na itong ma-harvest sa tiyon sang harvest time. Kaga ang okra nagapamunga naman, ang balatong, no? Way ko pa matudlo sa inyo ang pagtanom sang balatong basi next time. Pero subong yung may balatong na ako nga gintanom, color violet. Kag may arap mambalagay nga color violet. Ang okra, color violet. So, gakulik ako sa mga rare nga variety sa mga utan nila. Kaya wala labot nga nagkakalingaw ako sa pagtanaw sa ilang color. At the same time, matry na ako ang ilang variety kag masaburan ang ilang sili nga mga sabor. Ginahimo ko yun, ha? Wala labot nga ti. Nagatanom ako kada halos kada simana. Pero ina nangin akon kalingawan. Nangin kalingawan na akon sa kada adlaw. Kaya mo nang akon ng mga tanom sa akon nga garden, ang balagay, ang balatong, ang okra, kag ang padayon nga ginatanom na kon nga litos. Sining aga, gusto ko i-share sa inyo ang pinapagit kahapos kag pinaka-common kag manamit nga sulod anon sang tagsaka panimalay ang natawag nga pagtanom nato sang upland kangkong ti. Kamo na kabati na sini o basi na katanom na sini. Ini aton lang itudlo kag i-encourage sa mga wala pa nakatanom. Nakatry ako tanom sang upland kangkong kag madabo ang nagabakal kay nga aman mas hambal nila, mas manami ang sabor compared sa isa ka variety sa aquatic water bla nga ara sa tubig nga medyo do variety nga dalag ko ang iya nga color. Pero ang upland kangkong, last time gintry ko tanom sa isa ka flat sa akon nga garden, kag ginpost na kon sa akon nga Facebook, kag may ara nagbakal, kag sila na namian. Bisan si Mrs. ako na namian magkaon sa upland kangkong. Wala labot sa native kangkong. May native kangkong, ato medyo ang color do violet. Pero ang upland kangkong green sigyapon nga may gagmay nga dahon nga taliwis. Okay, ang tawag sini Ipomea reptans, munang iyang isa sa mga other term. kag ang upland kangkong ginatawag ining a fast growing green with narrow leaves and firm stems. Ito yung muna yung itsura nga ang idahon siling ko kaina medyo taliwis kag maligon sini maligon ang iyang puno, wala siya gakatumba. So muna isa sa mga advantage sa upland kangkong. At the same time ang iya sini harvest after planting sa seeds 25 to 30 days so tumana kadasig. Ang ako ginhimo, ginflat ko ng akong garden last time and then ginsabod akong gani, gindari ko sabod bla. Pero ang mas manami kung imo saya itanom git properly, nga muna ako ito dugay-dugay. Dari kita sa cultivation tips kati mas manami ko na ito i-practice ang itsaktong procedure although nga ti ang upland kangkong ay nga seeds pwede gin mabuhi bisan isabog isabog lang naton pwede gin. Pero may mga tips ako nga i-share sa inyo paano kita magpatubo kag magatipan sa aton nga upland kangkong. So mamangkot ka mo pwede bala sa pots o pwede gyapon sa pots itanom ang upland kangkong kati ang iya gamot manabaw lamang at the same time dasig ang iya nga harvest time 25 to 30 days ang mga bintaha sa mga madasig ng mga inugtanom kaya hindi kinanglan nga dako ang area o hindi kinanglan nga dalagko ang talunuman nimo kaya mabuhi lang yun sa iya ka matubo sa duta. Okay, cultivation tips na ton. Number one, kinanglan na ton sa area either sa garden nga flat or sa pot, kinanglan na siya sang maayo nga duta. Of course, amo na isa sa mga importante nga tudlo sa inyo nga ang kangkong or ang tanom pwede matubo sa duta pero may bintaha kon pangitaon mo kag i-prepare mo ang maayo nga duta. Need well draining soil. But silingon itong buhag-hag lang nga duta tingakon ginahimo mangita ka compost and then i-mix sa duta nga maayo nga duta. Kaya ang purpose na sa nami nga klase sang duta, ting pinaka-common nga ginahimo naton sa uma, amo lang ipot karabaw. Nga mala, kwao naton kag i-mix sa maayo nga duta agud nga mahumok kag dasi makapenetrate ang gamot. Isa sa bintaha sa pagpatanom-tanom nga mangita gi kita maayo nga klase sa duta, kay may duta nga pilit, matiga. Nga kon magmala, tumangkatiga, so ma-delay ang pagtubo sa aton nga mga tanom kag dasig man siya malaya kaya wala asing tubig nga ginahold ang aton nga duta tungod ini maayo nga quality sa duta ang aton gin tanuman. So need well draining soil without standing water amo ning characteristics sa upland kangkong. Hindi ta kinahanglan nga itanom direkta sa tubig kundi pwede na siya sa well draining soil without standing water amo ning bintaha sa upland kangkong. And then sa spacing o planting, last time nga akong ginsabod ko, so hindi manami kay gagutok siya. Mas manami gid nga ang upland kangkong itanom nimo, ipanggas nimo sa ginatawag nga distansya nga 10 cm apart in a rows or pots. So imo lang i-takson, abutan ta mga isa ka dangaw o sobra or mga tunga sa dangaw. Kaya purpose na, agon maka tubo sa maayo kaya hindi sila magutok. Kaya last time ang observation ako sang ginsabod ako ng upland kangkong natubo siya pero hindi manami kaya nagutok siya. Unlike compared nga itanom mo gisaya ilinya mo siya timauti ini muna isa sa mga challenge man sa mga hilig magtanom-tanom dapat may pasensya kagid muna ang sekreto sang isa ka mangunguma ang pagpasensya kay manami gid ko may ara ka papasensya kay ay imo gid utihan i-plaster maayo kag makita nimo ang maayong tubo kag maayong man nga mga harvest. So again, ang upland kangkong hindi na kinanglan i-seedlings rekta na sa itanom kaya liso sini medyo drudalag ko no. Hindi kayawan sini kapot o kupot o kapagpanggas sini. And then ang watering and fertilizer. So ang sistema sini sang gitanom mo siya. Of course, dapat ang duta mo imugin basa sang tubig. No? Hindi masyado tubig, kundi insakto lang moisture sa duta, ang dali panggas ni mo o itanom ni mo, tapos imo siya bunyagan kada adlaw. Hindi mo ganyan pag i-flooding. Kahit ikaw i-flooding mo, may tendency ba si makuan siya? Matamaan sa tubig. Okay, hindi mamanami. So, insakto lang nga pag basa sa tubig ang imong nga flat or ang pot nga tanuman nimo sa imong nga seed sa aplan kangkong. At the same time, bunyagan siling kokaina kada adlaw lang. Kag ang pag-abuno, after 15 days, kung magtubo na siya, ang akong practice, after 15 days, ga-apply ko sang abuno. So, pwede sa nga gintunaw, ang abuno nga, pwede man organic, kung imo nga duta, maayo ang quality, so no need sa abuno. Pero kung ang duta, pigaw, apply kita abuno, nga rich in nitrogen. Muna isa sa mga requirements. So, pwede ka ka-apply urea, o 1620. Sa amon sa kanlaon, ang laban na mo gina-apply is yara. Ginatunaw na namon. Ang practice sa kanlaon city sa pag-apply sa fertilizer, laban ginatunaw sa tubig. Kaya dasig mag-suyok ang gamot sa mga tanom. Tikon gusto mo dasig, pwede ka kabakal yara o urea or 1620. Kag imutunawon. Ang isa kabaldi, butang ta, isang lang kahakop. Matamat lang, kaya guni matamaan ang aton nga mga tanom. So, muna isa sa pamaagi sa pag-apply sang abuno. At the same time, ati siling ko kaina, dasig lang kita makaharvest ini. 25 to 30 days ang harvest time sang aplan kangkong. Ang akong ginhimo last time, kaya ang aplan kangkong, ang iya sini pamaagi sa harvest, kon sa market no ginabalik niya kun lapad dagit kaayo kay ti ang aplan kangkong ginabalik niya ini sa market ginagabot tanan during harvest time uprooting the plant entirely. Amo nang practice sang aplan kangkong nga pagtanom kag harvest. Pero kun sa aton nang iyang ginakonsumola naton, ginapanapan naton, ginaludo naton sa isda o sa tinula o sa utan, pwede naton makat ang aton nga aplan kangkong. Kay kung si Mark, sa market naman niya, ti dapat from the top to bottom. Alin sa puno, igaboton nila, kuha nila gamot, bugkuson, kagibaligya. Ina kung i-market ni mo. Pero kung imo lang konsumuhon, pwede mo lang makat time to time. A good continuous ay yung kapag tubo. No? Amo na pamagi sa itong kapag harvest. O galing lang, ti sa ulihin na gagagmay siya. Kung akong ginahimo, after harvesting, sa tapos i-harvest, apply naman ka abono every 15 days, a good continuous ay ang pagtubo. Same ang gyapon, continuous kapag bunyag sa tubig, kadadlaw. Pero subo nga panahon, binta kita, kaya nag-aulan-ulan. Hindi na kailangan mag-bunyag, amo na mga maayo. Sa pagpatanong-tanong, sini nga panahon. Plus, ang health benefits, nadali kita sa health benefits. Ang aplan kangkong, highly nutritious ini. And then, great source of protein, baka nami, vitamin A, vitamin C, iron, and calcium. Hindi pa kamangita. Amun na ganing abi na ito, simple lang. Kung kaisa, dito kita igakadto sa mga groceries magpamakal. Pero mas manami, kijamiara kita gin, tanom ng mga ulo tanon. Kag makakuha kita sang mga benepisyo. Plus, sigurado gid, nga healthy atong ginakaon. Kaya nga aman, pwede kita kapili. Hindi kita ka-apply spray or chemicals. Ako ya, honestly, wala ko ga-practice apply sa chemicals. Kung may ulod, kuhaon mo lang kadaaga. So safe ang ato nga pagkaon sini. And it is known also to process medical properties that help reduce cholesterol. So kita mo na. So may manami kaya benepisyo kag a fight anemia. Di, kung di ka katulog, or sorry, a fight anemia. No? Kung may mga anemia ang isa ka person, and etc. So may madamo nga health benefits ang aplan kang. Kung gusto nyo ma-search, i-search lang ninyo. Agad nga ma-encourage ka mo, magtanom-tanom sa aplan kang. Kung okay? So kabay pa sining adlaw, ti akuya. Siling ko sa inyo, continuous akong nga pagpagtanom-tanom sa akong nga gamay nga garden sa mga pots. But this week, I try to tanom sa akong garden. Kasi medyo hindi ako masyado sako sa akong farm. May time na ako sa gardening. So, flatting naman sa akong gamay nga garden. So, doon atong focus. Garden sa backyard nga naka-flat. Ka-garden nga naka-pots ang akong mga kulutanon. So, ang principle sini, the more nga damo kita ginatanom, the more damo kita revision. Kung hindi maubos kaon, pwede na ito mabaligya. Amo sina ang benepisyo sa pagpatanom-tanom sa mga binhi kag mag-aani kita sa iya mga kaayuhan, kag blessings sa aton nga mga panimalay. Okay, so muna tawag na itong mga binhi sa papakamaayo kung kita mapisan lang magpang-tanom-tanom. Ang ato reflection today, Matthew chapter 13, verse number 23, but the one who received the word, but the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understand it. He produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. So, maning isa sa mga importante nga sa atong spiritual life bilang believers of the Lord, hindi lamang kita magkontento sa papamati sa pulong once a week during worship, but let us take time to read and study the word of God. Kag atong tipigan sa to kasing-kasing, kay ang maayong nga kasing-kasing magatubo ang pulo sa Dios, kag ang kasing-kasing nga mabinatunon sa pagtudlo sa Ginoo, matinuohon, mabinatunon kag nagapractice sini sa iyang adlaw-adlaw nga kabuhi, magadala sang bunga sa iyang nga ispratuhanon nga kabuhi. So, munang blessing gali sa aton nga mga believers kung kita napunan sa puno sa Ginoo, kag magatuman sini. Way labot nga nagatuo kita, nagabaton kita sa pulong sa Dios, atong ginatuohan kag atong inagina practice amo nang pamaagi sang pagpatubo sang pulong sa Ginoo sa aton sa kakabuhi, labi na kun atong tipigan sa aton nga kasing-kasing ang balaan nga pulong sang Dios. So kabay pa sining adlaw ang imo kabuhi napunan sang pulong sa Dios, kagabay pa imo ina igawi, i-practice, kag kabay pa mga mabinungahon ang imo simana sa pagkabuhi sang klase sa kabuhi nga oyon kang makahatag himaya kamay blessings para sa iban. So once again, this is your host, this is aton nga segment sa Binhi sa Papakamaayo. I am Pastor Julito Calambro from Canlaon City, Negros Oriental. Thank you and God bless.

Okay, padayon kita sa kapanimalay mo. Ginagreet na ako sa mayong aga o mayong ugto na. No? Kaya kagina po kayo na mayong aga. So, pasaka ng oras. Gadaga alas 12. Nakadasing lang gina lang. Sa kay Mrs. Lucita Sombero Alegrado. Taga Iloilo. Salamat, gid. Sabi mo, taga Iloilo ko bala. Ako nga father side. Kag dito, gikoy na tawo. And nadumduman ko na sa una. Magkalin ko de. Pasakay lang ko na sa una sa barko, no? Kaya yung tiyo ko nag-work. So, makakalabot ko da sa may pier, sa Iloilo, sa tabuon, man ko na sa auntie ko. So, amo na ito yung ako niya. Lugar ko, ginalakat-lakat ko lang na iya ko mag-main tiyempo, alin sa balay namon. Kay, dala kami sa Lapos-Lapas, bala. Pakadto sa downtown. So, pwede mo lang malakat. So, naglain na gid niya ang alagyan kag ang lugar sa Iloilo. Kag gwapo na gid subong. No, doon din ako katultol, katalang-talang ako kung balik ko dito. No? So, kamusta ang mga taga Iloilo? Anyway, balik kita sa aton nga topic for today. Hindi ba ginambal ko? Paano tanong malikawan man hindi mag-crack? Ang ipa-ubra nato yung mga pathway, footwalk, no, o sa patio, kati hindi kita kasi gagamit sang tiles, di ba? Kaya himo na kita sang forma, either ga octagon, or ga rectangle, or ga square, or kasi may moldihan kita mabakal online. So, amo na ang ginatimplahan naton, and then ipatong-patong. Pero kung hindi na insyakto ang pag-ubra, yung dali-dali, bila, pilala na kaadlaw, ma-crack. And kung wala masama yung iba bracing na putos na sa iya antes muna sa anansang semento kulapan, wala sa sang support, amo man na, no? Especially kung sa silin mo bala parkingan sa imo salakyan, so dapat may mga kabilya na da or mesh wire nga ginabutang antes mo da ilatagan sang concrete, no? So isa ni sa most common problems sa outdoor, no? Nga construction, sa log nimo, hindi niya patindog nga dingding sa salog naman. So, heavy traffic kung kaisa. Ang nagalabay-labay, tao ya, okay lang na ya, pero kung may mga salakyan, kadaplakabilog, nga pasulod doon sa garahe, no, ati, halong-halong, kakay dugidug kita, amung ga-crack na na siya. Ano yung dugidug matisping, kag maguba, ay imugin pa obra. So, pinsaron tagid, nga hindi man ituod malikawan, pero pwede nga ma-minimize no ang crack no kun insakto ang preparation proper nga curing no kag ang mixing sang concrete and you know may technique na siya sa pouring ti mga maso niya kabalogin na iya kun paano nila ibubo no tapos ang ratio insakto hindi mo pag i kumbaga labanon balas yu tayo ang semento na naman na kag isa mo kag ginatipid ta so yung kalabanan is 1:2 isa ka semento, duwa ka balas, no, kung di man gin nga amugi sa nakadalikat, yung tatlo tapang balas, pero 1:2. Ang kalabanan gin ang mixclada. No, so, to prevent sang dugang crack, or masil na ito, ma-reduce lang, no, amo ni ang mga step-by-step nga guide nga gusto ko i-share sa inyo on how to pour a crack-free concrete foundation for your outdoor pathways or patio. So, number one, ang una-una gid sa aton nga pag-prepare is aton nga groundwork, no? So, crucial foundation ni sa pag-preparar, no? Phase 1, magiging una-unahon. So, dapat, hindi kita, although DIY builders kita, no? Kita gamat-umato lang gid. Pero kinangnan, kabalo kita sa pag-pour sini o pag-mixing. Anti sa ito pambubuan, sa concrete, cemento, or mga ano pagiging ang chemical, kinalan itampered naton maayo ha ang aton nga soil no proper compression sa aton nga soil para stable hindi siya nagabuhaghag na dira ginagamit nga ng siling mo heavy nga poly or whatever da nga ginadasok nga tamper ang soil nga ara dira before mo siya bubuan then butang sa semento o kaano dang bato, nga gagmay, kaano blang iya nga component bala, and ginapa-dry, no, before sa nga mix lahan. So, hindi siya magdali-dali nga magbigay sa uli.

0: It is because nga proper ang unang ni mga step. Ikadua, siyempre, i-consider ni mo ang engineering science of concrete performance. Ano ni mo silingon? Not all concrete mixtures are created equally. Kagdepende pa na sa imo nga semento ang gibakal. It's either, I will just mention two names. No, ang common, gid nga, halin sa una do, ang maning nagamit natin. Although may nagagawa na sa market, nga iban. So it's either pozzolan, portland, or holcim, no? So, depende sa imo gamiton, no? Hindi ko yung mag-recommend kay depende sa experience sa aton nga mga construction worker. So, lain mo niyang ako, no? Even the paint na ginagamit kanin naman, duwa ka paint na di ang kumbaga ang ginabakalgid nato, no? Pero ang isa ka paint na iya, medyo nanipisan kami sa application, especially if we're doing mural. Pag gusto naman mural, amo naman yung product na amo ginagamit. Kaya depende na mo. Kag kon exterior da na i-mural ni mo, exposed sa ulan, kag init, so dasig sa ma-fade. Pero kung bakod ang quality of paint na chemical, ang imong baklon, so makalasaling ka more than 10 years, mas stay pa siya. Proven is sa amon yung part, no? And then, syempre, it requires, so dependent sa region, kung ano dang inyong lugar, ang tropical weather sa inyong lugar, no? Kisa, gulpi lang nagainulan, gulpi lang moist, no? Ang duta, ang palibot. So, kinanglan, ready kita, no? Kay kung nag-construct kita during that time, gulpi lang nag-inulan, ay, gubag, ng imo nga maging pangporma dira. So, ano himo o nimo? Tabunan sa plastic, or may imo kapang payong dira, or tent, makubiran sila. So, amo na ato next nga ipang istoryahan, no? The wet season curing protocol, no? So, kung gulpi lang ulan, and then tudutudugid like kagapon, sa isa kaadlaw, paglakat ko sa La Carlota. Lapit na lang sa, doon siguro naglapon, na si Bukaw Guru ay nga, dira na ito na yun. Kinakamata ko mo, grabe ganyan ulan, wala, pag-abot ko ni sa banwa, kung tudutudugid yung buno, kung paano naman, although nga sa terminal, may shade, no? Kagda sa may payong man ko nga dala, pero kabudlay gapon, ikang makadto ko to sa kalatuan is, tricycle naman mo. Wala na ako nagpasugat. So, ako na lang matumato. Tusin ko, pang inulan. Maka lang, kapag abot sa banwa, wain nagaulan. Gali, umulan na. Doga, umpisa naman. Tingag ako sa kaysa tricycle, nag-akupar ko. Gali, ansang gina, nakadangat ko ito nga wala. Ginag, ulan. Pero, inulan, gidman subong, no? Dari, paghalin ko, init, dito, pag-abot ko gaulan. Dito naman, paghalin ko to init, pag-abot ko din nag-aulan. So, isang Friday na daan, grabe manding bunog sa aton po sa ila. Ito, pero tigi dya ka init, no? Pagkadto ko, pagka-Saturday, next day, nagsuli naman ang panahon, no? So, if rain hits over sa imong concrete, nga ginapobra, no? So, ma-wash out na iya ang concrete nga, or cemento, nga gimixla ni mo. So, ma-problema ka sa quality, especially sa top, no? Sa surface again. So, anong ginahimo na da? Usually, ginatabunan ta sang plastic. Ginagaw to. Kung plastic, tabunan ta. Lapagahan ta sang plastic. Habi mo, ga-create na sa moist. Kung i-diretso mo haplak, no? Ang, kung ano ni ang plastic, itabo ni mo sa imong mga area da, no? Sa footwalk or pathway ni mo. Instead, may mo ka sang tent, no? May ara ka da nga sinaton tarp nga waterproof. So, kagula buho-buo ha, wala buslot. So, may himo ka da sang tent. Or do, imo atop-atop bala. Nga, amunin siya ang area, da ka mo nag-aubra, hindi magkalabasa ang ginahimo ni mo. Kay karon sulit-sulit kagit sa imo nga ubra. Kag ang materials mo kanugon. Hindi na siya bakod. Kay nagdamo na tong tubig, nag-ilig, nagtupa sa imo nga ginaporma. So, hindi taman masaling nasaling tabi gina-anticipate yung mag-ulan, gulpi, pero better na lang nakapreparar, di ba? Ikaw wala mo na sang malain kung nakapreparar kita. At least, no, ready ka gidayon, no, alert. So, kung in kaso man gid nga may magtupa nga ulan. So, once the rain passes sa drawing area, hindi ka mag-worry nga kubaan ka kayo na, set mo na, kagulato mo na ang curing time. Although, hindi na siya madasig mag-cure, tungod nga bugnaw ang palibot, gainulan, compare sa nagainit, kay siguro madaga na siya 1 week, cure na sa, pero sanggit pa ubra namon nga taklob sa grease trap, no? Kaya, napaubra kami grease trap, Kinalanan siya if you have cookery, culinary school, no, or restaurant, or karinderya, nga ang guan sang inyong mga oil, blah, grease sa inyong ginaluto, may arat sa nga piping, nga gagawa na dito. So, maging prepare ka nga grease trap, nga dira na da naga, ginasala. And then, pagdamo na siya, like kay daily inyong luto, so, ilimpyuhan mo, no, once a month. Kakason mo na da ang mga grease, and then, ibutang naman sa imong garbage, no, for disposal, padala mo sa nagalabay da ng mga dump truck, or nagpangos sa basura naton. Then, tinuan naman to ang grease trap, no, ang container or suludan. It's either nag-DIY ka lang, or nabakakagid sang ready na na ibutang ni mo. Pero, ang usual is, nagakutkot kita sa gwa sa aton nga ginagwaan sang higo sa aton lababo. Or, kung may kitchen nga gusto mo, hindi ka tumukubakutkot, himuan mo git piping nga isaludo niya. Importante, gina siya bala, kung maara ka sa mga kalanaan, no, nga negosyo, kay once mag-renew ka sa imo building permit, no, gina-require na sang benro. So, part na sa requirements kaya hindi ka gid-aprobahan. So, barato mo lang na siya. Galing mo na, kut-kut ka lang da. Padali mo lang, brown. So, ang taklobya nga ginimo namon, wala man gimpasilungan sa, kaya wala guro ga-anticipate ang nag-ublas ito. No, saling ko tayo, okay na to, malana. Wala pa, ma'am, nga wala. Okay na basta sa ulan? Ah, nag-amo na lang ko na. Ay, na lang ko nag-iamba pa nga. Nga, ay, maging pasilungan. Daw mo na bla. Bayaan ko natin. Sige, siling ko, pag-ulaw-ulaw gani ka ron, siling ko, ideyahe nga matabunan mo. So, that was Friday. Wala ko kabalo. Follow ka pa, follow up today. Kung nagmulumala na, kahit nag-init naman, di ba? So, siling ko, dapat, magbala na to, itaklob na to sa grease trap nga inubra namon. So, amo na saan. Okay nang lanong gina siya. So, kung nagainulan, timay mo kagid ya tent or isecure nyo gid. Kung, especially kung nagay mo sa mga footwalk or pathway da, may mga design-design bala, no? Hindi ay gindiretso mo sa yung siminto da ang lagyan nyo. Kundi may mga arte-arte ka pa da nga may ara kamuldihan. So, securean mo nga hindi na siya matapakan. No, bisan ido na natapakan yan, gawin mo ganang tiil, hindi na kang magluhob, ganada. No, hindi matapakan ng sangkuring, or sang manok, no, magdanaglaganda-ganda, tapos magalor mga ilang mga tiil, malaw, ay, imong obra, di ba? Or sa mga kabataan, basta ma-secure mo sa place, nga da siya ma-cure, ma-heal, no, kag ma-ready mo ma-plaster liwat, no. So, a low permeable, no, or specialized tropical cement, no, kinanglano naton para ma-resist ang crack kag hindi siya mag sinato mag-ukab-ukab. Sa isang crack, ga-ukab-ukab bagin na siya, no? So, step by step, brandy sang tent, kag proper curing ang aton nga himoon. And of course, syempre, if you want an attractive footway or footwalk or pathway, may mga modern design, no? Modern design meaning hindi na kinandamo pakaartihan. Smooth lang ang concrete, even wala color, natural lang. Pwede na siya. Pero, inanglan, mag-ubra ka, may mga kabilyada, no? Or may mesh wire ka nga ilatag. Kiti, for example, imo na siyang, ano ni, sa iya ka sa lakyan bala ng parkingan, so dapat may bakod ang kabilyada. Kay, ano na daw mo patungan sa salakyan mo. So, kinanglan mabakod na siya. No? Kaduwa, pwede man sa imong mga garden pathway, no? Ang ideal for residential, bala, gamit ka lang sa mga stone or bricks nga finish, no? Amuna siya. And then, sa mga exposed aggregate walkway, kung amula niya ang gusto ni mo or i-prefer ni mo, pwede kagid ka enhance by putting landscape lightings, nga ibang solar na malang gani, no, para wala ka na saksaksasakan kag may lawig papakadto sa imo tong ng outlet, no. So solar lang, and then mabutang ka da sa mga kaartihan nga mga flower vase or pots, no, nga pwede nimo ibutang, and then a little landscape. Tapos kung may mga hanging plants ka, nakatuan ko to sa nagligad to ang balay sang amon nga akon nga home church nga pastor, no? Nagkatukot, nag-visit kami. Sige, kawa ka namin sa mga bulak mo, di. Namin, gidya ka mga tambok niya. Sila isang amon nga church member niya. Kay si Manang amon niya, nag-gamintin na. Singko tuod, no? Kung may ara sang mahilig sa tanong, i-assign sang officer sa simbahan o sang pastor niya, siya ang matipan. Kay may green thumb na siya. Ti, namin, gina siya magatipan. Kaguro na kanta-kantahan niya pa. Ginagitara-gitarahan niya pa. Kagina istorya niya pa, di ba? So, lain ang gatipan nga amo ng iya passion. Kay makita mo ganyan sa bunga ang resulta bla nami gidya. Even kay Julie nami sa magluto. So, mabalaan mo gidya. Hiligya luto. Duwa siya nag-eskwela siya, hiligya gidluto. Tanawa bala, magkaong kasang iya. Ano to ganyan sa nagliga na magkasaba cake? Wala ko nakatila dyan. Namit gidya ko nung sabor. It's because nga, from the heart, my love, magluto. Pero kung gamang pamurugso, oh, eh, correct na. Kung gamang pamurugso ka, ang mong linuto, mapait, malasay, or ma, ano pa, maparat. No, so, amun na siya, no? So, amun na sa ang pinakahimuon naton kung nag-aubra gani, my love. Ha? And then, syempre, my dedication and honesty. Kibasi, malagi na sidekick mo ang mga sobrang materials, i-endorse sa tag-iya. Ang pangayuan mo, pangayua. And then, ang tag-iaya, kung may ara mo lang siya nga golden heart, kag hindi naman paggamiton, iatagin na sa imo. No? Pero, hindi gid pag sila ton nga itaguon mo. Or chupion, whatever yung term yung gamiton, no? Kay ang honesty is the best policy, no? Although it's just a quotation, pero ikabuhi mo na because ikaw isa ka Kristohanon.
1: Sobra sa 3 milyon sa mga estudyante ang biktima sa bullying kada tuig. Sobra sa 6,000 sa mga kabataan edad 15-24 ang nagapangimatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sa mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobrang bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tao sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaukod sa kampanya kontra bullying.
2: Heto na po ang memo ni Mommy. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello! Narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa ating memo ni Mami. And this time, ang ating pong tutuunan ay ang mga teenagers. Well, teenagers, no? And how are we going to raise or shape a growth mindset sa ating pong mga teenagers? Dahil nga po, nagiging usong-uso ngayon at tumataas pa po ang mga cases. Dito po mga mentally challenged na talaga pong kanilang, ayan, hindi nila maharap ang kanila pong mga challenges in life. So, it is good kung ating pong ma-reshape na ang ating teenagers ay magkaroon sila ng growth mindset. Isang isip na talago, lalaban, kahit ano pa ang maganap. And we'll see that behind pain, there is purpose. So ano po ang ating pwedeng gawin? Mga letter R ang ating pag-uusapan. Unang-una po is reframing the mind. Yung kanila pong mga kaisipan ay pwede nating buksan. Halimbawa, parang pag sinasabi nilang, ay, hindi ko talaga kaya yan eh. Alam mo anak, hindi mo kaya yan ngayon. Not yet. But later on, baka makakaya mo rin. Or later on, pwedeng unti-unti ay gawin mo. So that hindi po sila naka-stuck. So let's reframe their mind. O, di kaya naman, magdami-dami talaga nito mga projects. Ganyan. Eh, anak, naku, mong isubo lahat dyan. Ano kaya ang pwede? And work with the child. Encourage the child. And pwede kayong gumawa ng sarili ng plano, di ba? To chop yung kanyang maraming assignments. The next letter R is revisit the process pag sila po ay nagkaroon ng hindi magandang kinalabasan sa kanilang decision or sa kanilang effort. So you revisit kasi po, na-frustrate sila agad. But if we are going to lead them how to revisit, o ano nangyari? Ah, okay. Ano pa? But when you revisit, just take note. Paalala po, don't raise guilt and never, never judge. Bawal yung mga sabi. Oh, sabi ko na sa iyo eh. O tingnan mo yan. No? Yun. So, yung pong mga ganong bagay ay hindi po ito makakabuti para sa isang growth mindset ng teenager. And letter R again, number the third R, is the word reinforce. What is it that you're going to reinforce? Yung kanyang mga strength, yung kanyang mga efforts na nakita natin, yung mga naging magandang kinalabasan ng kanyang mga pagsisikap. So let's try to reinforce that. Lalo na kapag feeling down si teenager. Teka sandali anak, di ba nagawa mo dati yan? Parang make sure nakahawig naman yung situation ngayon. Tingnan mo kaya ulit. Yan. So that the teenager will be able to at least have a different perspective. We'll feel that hindi tayo naninisi, no? Hindi natin nilalagay yung expectations natin masyadong well, so much sa kanila. And the last letter R, ito po, remember that as teenagers, masyado pa silang nataas sa emosyon because their brains are still developing. At yun po ang natural na kanilang tendency na una pong nadidevelop ang emotions. And later on, ang kanilang logic. So let's not expect too much na sasabihan pa natin. Hindi mo ba naisip? Hindi nga eh, kasi mataas ang kanyang emosyon. Mga ilang paalala na naman po yan mula sa inyong Mami Desirias dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Ang oil painting ni Juan Luna na Espanya y Filipinas ay sinubasta sa halagang 130 million pesos noong October 3, 2013 sa Hong Kong. Ang obra maestra na ito ni Juan Luna, ang pinakamahal na Filipino artwork na naitinda sa buong mundo. Sino kaya ang bumili nito? At bakit kaya willing na magbayad ng ganitong kalaking halaga ang buyer? Mayroon ding isang obra maestra na gawa ng mga kamay ng isang napakagaling na artist. Lahat ng kanyang inilarawan sa kanyang isipan ay nangyari. Kilala mo ba siya? Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Can you imagine how God knew and made you? Ang ating mga ina at ama ay excited na nag-iisip kung sino ang maating magiging kamukha when we come into this world, pero alam na ng Diyos kung sino dahil nakita niya tayong lumalaki sa bahay bata. Ang Diyos ang ating artist, the creator of the best masterpiece. Sa kasamaang palad, ay dumating ang panahon na nawala tayo sa piling ng ating creator at inari ng isang kalaban. Narumihan tayo, nagkapunit-punit sa iba't ibang lugar. Pero hindi napagod ang ating great artist sa paghahanap sa atin dahil itinago tayo ng kalaban sa kasalanan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinubos tayo with the most precious blood of Jesus upang makasama natin ang ating great artist at maibalik tayo sa original design. Let's remember always na tayo ay obra maestra ng Diyos at kailanman ay hindi niya isusubasta. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Kapaniman ay salamat gisining adlaw nga ginubdan ninyo ako, naga-follow kamo through Facebook or sa inyo direct naga-monitor nga mga radio set, no? Good morning lang sa imo Ma'am Merly Lumawag, salamat sa gihapon. So ini si Jinky sa Boss of the Night kita, same time 11 till 12 diri sa 1233 Radio DYVS.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter.
6: Pero tinatch ang Lord naman na meron siyang van, and that listener donated the van to the church.
4: Wow!
6: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paano ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
6: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
6: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCA. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong isyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm-hmm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Marami nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
6: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago, nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
6: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami, and malaking bahagi po nito ay yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
6: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
6: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
6: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
6: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
7: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortiz.
2: Advent Flores po, Monday, July 6. Kung tutusin, first week of July. Diba yan yan? First Monday of July. At dahil July, at dahil Monday, diba? Eh, meron po tayong awitin. So, hold on lang, diba? So, mga kaagapay, handa na ba kayo? Daddy, ikaw, handa ka na po.
1: Subukan, in Jesus' name.
2: Okay. Ayan. Ayan, babaan natin. Okay, mga kagabay, ready, set.

0: amin. Alam natin na may ginagawa ang Diyos, di ba po?
1: Amen.
0: Salamat sa Panginoon kasi patuloy na may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. So, mga kaagapay, kamusta na kayo, di ba? Patuloy kayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat dire-diretso tayo para talagang mabiyayang Monday. So, kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS. Mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, mula po yan apari hanggang hulo. Di ba po? Kung nandiyan dyan, makikita nyo po yun mula apari hanggang hulo. At meron po kayong maganda at malakas na internet connection. Nakukuha nyo po yan. Maganda po ang inyong reception. So maganda po yan, di ba mga kaagapay? Alam natin na, you know, you can hear FEBC, DZIS all over. At lalo na excited ako pag matatapos na yung transmitter. Parang nababalitaan natin, patapos na yung transmitter, di ba? Yung bagong transmitter na ikaw at ako naging kabahagi, di ba? Sa support doon, sa panalangin at lahat. So, that's exciting. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon upang ang Monday natin maging mabiyayang Monday talaga. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kay Hakdan.

Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin ngayon kasi ang theme natin for the month of July ay Peace and Progress. So, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. Kaya naman po, sa akma yung ating pinasimulang topic, hindi lang po nung linggong ito, ka even last week, 10 practical ways to build peace in your life and the world around you. Yung mga simple ways na isinulat ni Taylor O'Connor mula po sa everydaypeacebuilding.com. E akma-akma rin po yung Bible verse for this month, ang liwanag po ng paalala sa Matthew 5:9. Sabi ganun, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y itinuturing ng mga anak ng Diyos. So, last week po, so para recap tayo, para dire-diretso tayo. So, pinag-usapan natin yung mga unang limang practical ways na i-share at pinag-usapan na una, magkaroon ng kapayapaan, how to have kapayapaan sa ating buhay at kapaligiran. So, una natin pinag-usapan, kailangan meron tayong magandang pamamaraan ng pagpapayapa ng ating kaisipan or calming our minds. Nasundan ito ng kahalagahan ng pagiging kontento sa buhay, yung simplifying our lives. Gayun din yung pag-aaral at pagtuturo ng mga katotohanan ng injustice. So, educate and teach other about peace and about injustice kung meron. Tapos iayon ang ating profession sa pagpapalaganap ng kapayapaan. So orient our profession towards peace. At ayusin ang ating mga sigalot, di ba? Pinag-usapan natin yon. Transform interpersonal conflicts. Kasi paano tayo makakapag work out on kapayapaan kung tayo mismo hindi tayo marunong mag-ayos ng ating interpersonal conflicts. So ngayon naman, ano pa? Sabi ganon, transform community spaces or use them for peace, learning, and action. Ang pag-transform ng mga community space ay isang unique at kadalasan ay nalalampasang pamamaraan ng pagtatatag ng kapayapaan at hustisya. Kadalasan kasi, nanineglect natin kung paano ang mga community space ay makakakontribute sa inequality, di ba? At nagpapromote ng isang war culture. So, paano ba divided ang mga tao sa ating syudad? Ang syudad ba ay may kasaysayan ng pagsisegregate ng mga minority communities? Ang ibang community ba ay may mas masaya at may mas maayos na paaralan or health facilities? Hindi ba pare-pareho? Sino ang may access sa park at natural spaces? Saang neighborhood ang waste facilities, ang power plants o yung mga factories? Nasaan ang museum at cultural sites? Meron bang mga public monuments, di ba? Pinaparangalan ba ang mga war heroes o sila ba ay nag-i-inspire ng kapayapaan? So narito daw po yung ilang ideas para na maaaring magamit at ma-transform yung mga spaces sa community at magamit natin sa pagtuturo or pag-use for peace or kapayapaan. So dapat preserve, protect at i-promote ang iba't ibang cultural at historical site, di ba? Sa amin meron pala niyan yung Korean War na ano, meron pala sa Marikina, hanapin ko pa yan. So yung mga Filipinos na lumaban sa Korean War. Tapos gawing accessible ang community spaces. Tapos inclusive at family friendly dapat ito. I-reclaim yung mga parks, yung mga plaza at mga walkways natin. Lumikha ng mga shared spaces. Gamitin ang community spaces para po sa peace learning. Magkaroon ng community art project, di ba? Bilang isang community, maglagay ng mga monument ng mga peace heroes. Okay. Alam niyo po, naalala ko nung nasa high school pa ako sa Manila. Malapit po yung school namin sa bahay ni Apolinario Mabini. Dahil ang lugar ay inaalagaan at pinananatiling malinis at maganda, pumupunta po kami doon sa free time or may mga pictorials upang lalong maunawaan ang buhay ng tinatawag nating sublime paralytic, di ba? Hindi naman siya lumaban sa dahas, di ba? Hindi yung ganun, hindi siya tabak. Pero kahit po sa kanyang condition, siya ay isang Filipino revolutionary leader,

0: isang educator, lawyer, at statement na naglingkod una bilang legal at constitutional advisor ng revolutionary government at maging kaunahang prime minister ng Pilipinas noong na-establish ang kaunahang Philippine Republic. Diba po? Napakahalaga kasi na malaman natin ang tunay na kwento ng ating bansa upang mapukaw ang ating puso at isipan sa katotohanan ng ating pagka-Pilipino. Ang nakakalungkot kasi ngayon, hindi tayo nationalistic. Yun yung problema. Parang ang bawat Pinoy walang pagmamahal sa pagiging Pilipino at nakakalungkot po yun. Kung tayo po kasi ay may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal din tayo sa kapayapaan. Ang daming mga bayani ang nagsakripisyo ng kanilang buhay upang makamit ang kapayapaan na ng ating bansa na ginagawa na natin, we enjoy it na dahil sa ating matagal na pagkaalipin sa mga dayuhan. So ang dalangin naman natin, hindi naman tayo magiging alipin ng mga Pilipinong nasa kapangyarihan dahil sa kanilang corruption, di ba? So, kaya nga po mga kaagapay, maging isang Pinoy na peacemaker sa iyong komunidad. Kahit lang yan sa issue ng parking, di ba? Sa subdivision man o kahit sa public spaces. Kahit saan tayo mapunta at ano man ang challenge natin when it comes to peace, maging halimbawa po ng isang peacemaker tayo mga kaagapay. Ayon nga po sa Romans 14:19, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Totoo yan. Ang kapayapaan nagdudulot sa atin ng kalakasan. So mga kaagapay, maging peacemakers tayo. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak yung sinabi mo, wow, kapayapaan, peace, Matthew 5:9, anak ng Diyos, kontento sa buhay, ang ating orientation ng ating mga profession ay for peace, community natin ay divided, but maayos na kaayusan ang kailangan. Public monument, peace, preserve, promote family park community, maunawaan yung sublime paralytic at ang mga ang mga mahihina ay inaalipin. Hindi dapat mangyari ang mga bagay na yan. Kinakailangan ay pantay-pantay sapagkat yun ang nais ng Diyos na sa atin ay Kanyang ibinibigay. Amen. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Adversity ang mga sigalot at mga sagabal at mga hadlang sa buhay sa mundong ibabaw. Sa ating paglalakbay patungo sa ating permanenteng tahanan sa panahon ng last days o ng end times man. Ano nga po ang mga ito? Ito po ay ang mga wow, ngunit, mga amen din naman. Ayon sa Bibliang salita ng Diyos na binubuo ng Old Testament at New Testament na walang tanging ibinabadya, kundi ang buong katotohanan lamang at wala ng iba pang bagay. Kundi yung kanyang kalooban na pinlano na noon pa man na hindi pa man nilalalang ang mundo. Ang tanging pagtatama na maging na sa naging malaking mali, ito ay ang isang pagdukhaw sa pamagitan ng kabaitan ng pag-ibig. Wow, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo, lahat nga po tayo ay sasalunga at sasalubong sa mga bagay na ito. Ang adversity, ang mga kabalintunaan at mga sigalot at mga sagabal sa buhay. Opo, pakinggan si Hope. Job 5:7, laging may gulo sa buhay ng tao, gaya ng pataas na silakbo ng naglalagablab na apoy. Ano nga po ito sa ating mga buhay? Ngunit ito naman ay magbibigay ng katatagan, wow, at pagtitiyaga sa ating mga buhay. Amen. Romans 5, 3 and 4, hindi lang yan. Matutuwa rin tayo kahit may mga problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Dahil sa pagtitiis, natutong maging matibay ang ating karakter at ang ating pag-uugali. At nagbubunga ito ng pag-asa. That is why cast all your anxieties on God. Ilagak sa Diyos ang lahat ng iyong mga dalahin. Psalms 55:22, ibigay mo kay Lord ang problema mo at siya ang bahala sa iyo. Wow, amen po. Sa 1 Peter 5:7, ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng problema niyo. Kasi konsensya sa inyo, ang Diyos sa inyo. Sa ating mundo, ang childbirth ay painful para sa mga kababaihan ito. Sa Genesis 3:16, gagawin kong napakahirap ang iyong pagbubuntis. Yung panganganak mo, gagawin kong sobrang sakit. Ngunit ang makasama ang iyong asawa ay gugustuhin mo pa rin tunay. Pangungunahan kanya at lagi mo siyang susundin. Christ gives us rest. Bibigyan tayo ni Kristo ng kapahingahan. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod at may mabigat na pasanin. Bibigyan ko kayo ng pahinga. Christ help us in temptations. Hebrews 2:18, so ngayon, pwedeng-pwede na tayong tulungan yung mga tinutukso kasi siya mismo ay tinukso at nagtagumpay. So therefore, count it all joy. Lessons. James 1:2, mga kapatid, maging masaya kayo. Kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, do not be discouraged if God disciplines you. Proverbs 3:11-12, anak, pag dinidisiplina ka ni Lord, tanggapin mo yon. Huwag isama ng loob mo. Pag kinukurik ka niya, sa Hebreos 12:5-6, nakalimutan niyo na ba ang paalaala ng Diyos bilang mga anak niya? Anak ko, makinig ka. Kapag kinukurik ka ng Panginoon at huwag manghihina ang iyong loob, pag dinidisiplina ka niya, kasi kinukurik ng Diyos ang mahal niya. Wow! At dinidisiplina ang mga itinuturing niyang mga anak. Do not be dismayed, kundi ganito ang gawin mo. Isaiah 41:10, kantahan si Lord ng bagong kanta. Purihin siya ng buong mundo. Purihin siya kayong mga naglalayag sa dagat at lahat ng nandoon. Pati na kayong nakatira sa malayong lugar. What must we do? Or what must be our posture in heart? Then, do not be troubled. You just trust Christ. Huwag kayong mabagabag. Tiwala lagi kay Kristo. John 14:1, sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry. Manalig kayo sa Diyos at sa akin. The Lord will fight for you. Exodus 14:13-14, sumagot si Moises, huwag kayong matakot, tataga ninyo ang loob nyo. Makikita ninyo kung ano ang gagawin ni Lord pag iniligtas kayo ngayon. Ipaglalaban kayo ni Lord. Relax lang. Wow, wow, wow. Amen, amen. What a powerful one is He. Yes, our Almighty God of the universe to be trusted by all creation because He will never fail you. Amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo po yun. He will never fail us. He will be with us. He will go with us. Pray na po
1: Amen.
0: tayo, Panginoon. Marami pong salamat sa mga katotohanan ito. Totoo yun, Lord. May mga adversity, may mga problema. Pero Lord, salamat kasi ando naman yung mga pangako mo. Lord, in this world na punong-puno ng kasalanan, this world is not our home. Talagang lalo kaming pahihirapan ng Diablo para po sa buhay na ito. Pero Lord, may kasagutan ka naman. Sabi mo nga, come unto me and I will give you rest. Ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ano man ang sitwasyon ng buhay, ikaw po, Panginoon, ang pwede naming lapitan. Sabi nga po ni Apostol Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, Panginoon, maraming maraming pong salamat sa katotohanan ito. Today, Lord, salamat din po sa aming mga kaagapay na, you know, celebrating their special day. Unang-una na po si Ate Tetchy Kamya. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa mga, you know, karanasan niya sa cancer, karanasan niya sa tumor, lahat yun, Panginoon. Pero Lord, you have kept her through, you have blessed her, you have healed her. Salamat po doon, Panginoon. And thank you din po kay Pastor Saudi sa kanila pong buhay. Dalangin ko po as they take on a new church to handle, dalangin po namin, Panginoon, your blessings overflow sa kanila. That goes as well, Lord, kay Pastor Rainier Rivera Herodia. Salamat po sa kanya at sa kanila dalawa ni Marge sa kanila pong paglilingkod sa iyo. Maraming maraming pong salamat. Thank you din po sa aming pong kumare, si Madis De Vera at si Jericho, na naglilingkod naman po, Panginoon, sa Colorado Springs. So Lord, continue to bless them. At ganoon din po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na hindi po namin na-mention, pero ngayon po ang kanilang special day, pagpalain mo po sila. Lord, ganoon din, thank you po sa buhay ni Ate Carol Francisco. Salamat po sa kanya patuloy na pakikinig sa programa ng Gabay. Ganon din po, Panginoon, sa kanyang generosity na patuloy na nagpapala, hindi lang po sa iba, kundi sa marami. So Lord, salamat po. Patuloy, Lord, na blessings ang ipakita at paranas mo sa kanya. At Lord, kahit po sa aming mga kaagapay, na mga seniors, Panginoon, dalangin namin kalakasan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng focus. At the same time, Panginoon, hindi namin i-waste yung aming retirement year na takaupo lang, kundi lalo mo po kami, Panginoon, gamitin sa church, sa aming pong mga ministeryo, sa aming mga apo, sa pamilya, at maging encouragement sa kanila. Lord, maraming maraming pong salamat. At alam namin, kayang-kaya yun, Panginoon, kapag ikaw ang aming kasama. Marami pong salamat.
1: Amen, amen, amen. What a powerful one is He. He is our Almighty God of the universe to be trusted by all creation because He will never fail. Dahil sa katotohanan ito, alam naming hindi niya kami tunay na lalampasan, kung kaya't amen, amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, masabuti pong piliin natin si Lord in everything. Totoo yan. Kasi kung hindi natin pipiliin ang Panginoon, yung mga way out niya, di ba? Pag dumadaan tayo, sabi nga, count it all joy. Pag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, kasi andyan ang mga pangako ng Diyos na pwede nating hawakan, pwede nating panampalatayanan, pwede nating i-claim sa buhay natin. Kasi ang nangako ay tunay na tumutupad sa kanyang mga promises. So that's a very good reminder for us to always trust the Lord, even in the midst of our adversities. And that's a choice we have to make. Tandaan niyo po yan. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: Ad ni Lourdes Matunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo ha. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon niya ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYBS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga maiti balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto kag aktibidades sang DepEd Division of Bacolod City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod sumong sa 1233 Radio DYBS alauna 30 to balas 2 sang hapon sa atong nga School Buzz Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamatikig sa atong mga tagtumalan o kag sa mga kapadayon nga suporta sa atong nga programa. So this is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest or comment, ikasulat lang ini sa atong nga comment section kay akon ini basahon kag tamyawon. So today kita mag-istorya sa isa ka celebration which is the World Rural Development Day. Ina gina-observed every year on July 6. So amo ini nga observance gin-establish by the United Nations para i-highlight ang importansya sa rural communities kag ang ilang role sa pag-achieve sa better future para sa tanan. So of course, you will discover kung ano bala ang meaning ka rural development. Kag nga abala ang mga rural communities naga matter gid and paano gina-feed sa mga farmers ang atong kalibutan and also mga challenges gina-face by rural communities. So, of course, i-open gid ang inyong mind as we explore ang topic nga nag-apekto sa aton tanan even if kita nag-live sa mga cities. So, ikaw bala nakaagin na traveled outside the city? Maybe ikaw naka-visit sa farm, fishing mga village, or mga mountainous nga community, or isa ka small town nga surrounded sa mga fields. So, amo ini nga place, amo ini ginatawag nga mga rural areas. So, ang rural area, isa ini ka komunidad nga located outside sa mga syudad and urban centers. So, ang mga tao nga nag-a-star na diri sa rural areas are often nagadepende. Ang ilang nga living sa farming, fishing, forestry, kag other nga natural resource-based livelihoods. So, sang 2024, ang United Nations General Assembly nag-proclaim nga ang July 6 as World Rural Development Day para i-emphasize nga ang sustainable development hindi ini ma-achieve if ang mga rural communities nagaka-left behind. So, ang amuining observance, nag-remind man sa aton or sa kalibutan nga ang development dapat para sa tanan hindi lang sa mga tao nga nag-i-star sa mga cities but also sa mga tao nga nag-i-star sa mga remote communities. Also, ang United Nations nag-emphasize sang isa ka simple but powerful na message, which is no one should left behind. So think about this question. Diin ba lagahalin ang mga pagkaon before ini mag-aabot sa mga

or grocery store. So take a moment, ang imo bala nga bugas na ginakaon or ang rice na imo ginakaon, hindi bala magically lang nga nag-appear sa isa ka sako? Or ang mga vegetables bala, hindi nag-appear lang sa mga kung diin-diin. So ang mga isda bala, directly lang nga nagalumpat sa imo nga pinggan. So of course not. Behind every meal, may a chain of hardworking people or mga tao nga nagalive sa mga rural communities. So damo man nga mga tao ang nagapanumdo nga ang mga cities are the center of development. Ang cities may ara mga dagko nga buildings, may ara shopping malls, may ara mga busy nga mga dalan. Pero ang mga rural communities, sila nag-play man sang ilang important role. So according to United Nations, ang rural areas essential gid para sa food production, environment stewardship, economic development. So ang mga family farms nag-produce gid about 80% sang aton ng mga pagkaon worldwide. So ang imagine ba lang isa ka world nga wala mga farmers, wala kita rice, wala kita vegetables, wala fruits, corn, sugar, coffee or cacao. Ang life would be very different. So there is a Negros Occidental, ang agriculture nagaremain gidya nga important part sang aton nga community life. Damo gid nga mga pamilya ang nagadepend sa farming kag mga related nga mga industries for sa ilang livelihood. So kung ang mga farmers nag-succeed, ang mga communities nag-grow man stronger. Kung ang mga communities nag-grow stronger, ang nation nato nag-grow stronger man. So in fact, or kabalubala ka mo nga ang United Nations nag-report gid nga around 80% sang world's poorest people nag-istar sa mga rural areas. This means, damo gid sa mga rural communities ang nag-face sa mga challenges pareho sang poverty, limited healthcare, limited access to technology, and adequate infrastructure or climate-related disasters. So ang amuini nga mga challenges, ginaubra gid nga ang rural development importante gid as global priority. So imagine bala if ikaw isa ka mayor sang isa ka rural town. May ara ka enough funds para i-improve ang isa lang ka bagay. Ano ba lang imo pilion? Letter A, better roads. Letter B, better schools. Letter C, better health centers. Or letter D, better internet access. And nga abala. So think about this carefully. Wala na dere wrong or right answer. So each improvement maka positively change gid sa mga lives sa mga tao. So now let's talk about food. Perhaps ikaw nakakaon na rice, bread, eggs, fish or fruits. So pero nag-thought ka bala about sa journey sang imo nga pagkaon before ang rice nag-reach sa inyo nga lamisa? Ang farmer nagpreparar sang land. Ang farmer nagplant sang seeds. Ang farmer ginwater ang mga crops. And ang farmer nagprotect sang mga field halin sa pest. Also, sila nag-harvest sang grain. And ang worker ginatransport ini and a seller brings it to the market. So ang amo ini nga process nag-require gid time, effort kag dedication. So ang United Nations gina-recognize gid nga ang rural communities are at the heart of global food systems. So ang rural development naga-help gid ensure ang food security and stable food supplies. Without sa mga rural communities, ang food shortages pwede ini nga mahitabo sa aton. So ano ba lang mahitabo if tanan ng mga farmers mag-stop farming for 1 month? Paano bala ini maka-apekto sa pamilya, sa eskwelahan, sa mga restaurants, mga karinderya, or hospitals? So kabaluman ka mo bala nga damo gid nga rural communities nag-serve as guardians of nature? Sila nag-abulig man protekta sa aton forest, rivers, mountains, agricultural lands, kag mga coastal resources. So damo gid sa mga rural families ang nagapossess traditional knowledge nga ginapass down through generations and generations. So ang amo ini nga knowledge nagabulig gid sa mga komunidad nga mag-adapt sa environmental challenges kag i-manage ang natural resources responsibly.
So kung kita nag-support sa mga rural development, kita man nag-suporta sa environmental sustainability. So that means sa pagprotekta sa resources, ang future generations ma-enjoy man ini. So in fact, ang rural communities are often among the first na maka-experience sang epekto sang climate change, including ang tudo-tudo nga bagyo, droughts, floods, kag extreme heat. This is why ang climate resilience importante gid as part of rural development. So think about this. If ikaw maka-invento sang isa ka machine para buligan ang mga farmers, ano bala ini? Ini bala to save water? Harvest crops faster, protektahan ang mga crops halin sa mga pests, or i-predict ang weather conditions. So ang young minds often nag-create good best ideas. So ang next great invention, ini pwede gid magahalin from a learner nga nagapamati kang nagalantaw today. So also, ang education, nag-play man ini isa ka powerful role sa rural development. Ang eskwelahan, makabulig gid sa mga learners to build knowledge, develop skills, discover opportunities, solve community problems. Ang isa ka bata nga may gina-learn today, pwede gid maging teacher, engineer, scientist, entrepreneur, or community leader. So ang education naga-create gid opportunities para sa isa ka positive change. This is why nga ang access to quality education is essential sa every community, whether ara ikaw sa city or ara ikaw sa rural areas. So, I have a quick challenge for you. So get a piece of paper. Magsulat tatlo ka ways ngang education makabulig gid improve sa isa ka rural community. So, ang mga possible examples na rin nag-include mag-teach modern farming methods, mag-promote environmental protection, mag-encourage entrepreneurship. Pero ang inyong answers pwede man maging lain. And that is okay. So, this challenge pwede magiging maubra with yourself, with your classmates, teachers, or with your family. So, of course, let us remember good na rural communities are important. Farmers help feed the world. Development should benefit everyone. And education is a powerful tool for change. And also, mga young people, makabuli gid help build stronger communities. So, ang United Nations nag-remind gid sa aton nga ang rural development is essential for reducing poverty, strengthening food security, and achieving sustainable development para sa tanan. So also, as we learned that rural communities play a vital role in food production, we also should discuss the importance sa pagsuporta sa mga farmers, pag-ensure sang food security, and pag-provide quality education para sa tanan. So of course, we will continue our journey by exploring kung paano ang technology, infrastructure, youth participation, ka community cooperation makabulig gid sa mga rural communities nga magdako and maging better. So kung ikaw nakabati isang word nga technology, ano ang nagasulod sa imong mind? Perhaps ang imo phone, ang imo computers, ang internet, robots, AI or artificial intelligence. Damo gid sa mga tao ang nag-associate sa mga technology sa mga syudad. But technology can also transform rural communities. So imagine balang isa ka farmer nag-check sang weather forecast sa iyang phone before siya magtanom. Imagine ang isa ka mangingisda nagagamit sang GPS technology para maka-navigate safely. Imagine man ang isa ka learner nga nag-attend sa online classes pero halin siya sa isa ka remote community. So ang technology makabulig gid make sang work easier, faster, and more efficient. So according man sa United Nations, ang improve sa pag-improve sang access sa digital technologies makahelp man reduce inequalities and create opportunities para sa mga rural populations. So ang rural connectivity naga-support education, healthcare, economic growth, kag communication. So paano bala maglain ang imo nga life if wala internet for 1 month? So panandumang imo nga schoolwork, communication, research, mga news updates, emergency information.
So imagine man ikaw nag-star sa isa ka place kung sa diin ang internet nga access is limited or unavailable. Ano ang mga challenges nga pwede ma-face sa mga learners? So damo gid nga mga tao around the world, may ara gid sila gyapon nga limited access sa reliable internet services, particularly sa mga rural and remote communities. So pag-improve sa digital connectivity, one of the most important goals sa sustainable development. So ang technology is not just about convenience, it is also about opportunity. So now, let us play a quick imagination game. Imagine if ang isa ka farming community nag-produce nami nga mga gulay. Ang mga farmers nag-work hard. Ang harvest is abundant. But there is a problem. Ang dala niya nag-lead sa baligyaan be like ng lubak-lubak, ang transportation becomes difficult. So ang travel becomes longer. So ang aton nga mga gulay or mga products nga dapat ibaligya, pwede ini nga madunot or before ini maglabot sa mga buyers, which is kita. So this is example kung nga ang infrastructure nag-matter gid. So ang infrastructure nag-include na diri atong dalan, mga bridges, water systems, electricity, internet facilities, or public transportation. So ang good nga infrastructure nag-connect gid sa mga komunidad, sa mga eskwelahan, hospitals, kag markets. Ini nagabulig gid sa mga tao nga mag-access services kag opportunities. So ang United Nations, which is ang sineselebrate natin today, gina-highlight gid ang importansya sa investment na nag-strengthen sa rural communities and nag-improve sa quality of life. So if may ara bago nga project nga i-build sa rural community, ano gid ang makabulig sa ila? Bago nga bridge, bago nga public library, health center, digital learning center. So explain ang imo nga answer sa isa ka family member or sa isa nimo ka classmate. So of course, today is the World Rural Development Day for elementary and high school learners. So i-remember gid nga ang learning is not only about gaining knowledge, it is also about understanding how we can contribute sa aton nga mga communities. So sometimes, ang aton mga learners, nagkakapatian gid ang mga adults nga nagadiscuss ang development and nagapanumdum ay para lang na sa mga leaders, para lang sa mga government officials, or para lang ina sa mga experts. But in truth, is that young people may nagaplay gid important role man sa development. So ang youth pwede maka-volunteer sa community projects, maka-promote environmental awareness, maka-support local products, maka-participate sa school activities. Pwede man maka-share innovative ideas or maka-encourage responsible citizenship. So damo gid nga successful nga community projects ang nag-start sa simple ideas sang isa ka bata or isa ka learner. So ang isa ka idea pwede maging action. Ang isa ka action can inspire others. And of course, ang isa ka group effort maka-transform gid sang isa ka komunidad. Also, sa sheets ng paper kag ginangin gamit ninyo, write down one community problem nga imo nga naobserbahan. Pwede littering, flooding, water wastage, lack of trees, food waste. So, after na isulat mong problem, write one possible solution. So, remember gid nga every positive change nag-start gid sa isa ka tawo nga nag-notice ang problema kag nag-decide nga dapat solusyonan ini. So, another topic is ang role sa mga babae sa rural communities. So, around the world, ang mga babae nag-contribute gid sa agriculture, family livelihoods, education, community leadership, or entrepreneurship. So, ang mga babae often nag-balance damo ng mga responsibilities while sa communities nga mag-grow and succeed. So, also ang United Nations, gina-recognize gid nila nga sa pag-empower sa mga girls and women, essential ini for sustainable development kag poverty reduction. Kung ang mga babae or ang mga women may ara access, training, research opportunities, ang binidad nag-abere. So, can you think
isa ka women in your life nga naga-inspire sa imo. Perhaps ini imo mama, imo lula, imo teacher, community leader, or family member. Ano nga mga qualities ang naga-make sa iya inspiring para sa imo? So take

0: a moment to reflect this. Also, naka-notice ka ba lang ang mga products naka-label as locally grown or locally produced? So, sa pagsuporta sa local products, mga prutas, rice, handicrafts, processed food products. Kung ang mga consumer nagabaka local products, sila nagabuli suporta sa mga farmers, workers, entrepreneurs, kag small, yung makakontribute man sa local economic growth. Kag sa Senegal, as we have seen, damo sa nagakontribute sa mga local livelihoods kag economic activity naton. So, sa producers, makakreate positive get throughout sa mga komunidad. So, give mga rural house depende sa agriculture kag small businesses as important sources of their income. So, sa pag-strengthen sa local economies, nagabulig ini-improve sa community resilience and opportunities. So, also, one important lesson sa mga rural development is value of cooperation. So, ang communities nagiging strong kung ang mga tao nag-work together. Parihos lang sila ang community cleanup drives, tree planting activities, disaster preparedness programs, school improvement subjects or projects, community gardens. Kung ang individual nag-cooperate, ang challenges nagiging easy ini para isolve. So, ang principle na diri nga gina-apply hindi lang rural communities but also sa mga cities kag mga eskwelahan. So, think of a time kung saan ikaw nag-work together with others base ini during sa school project nimo, sports activity, family task, or community event. Ano ang na-achieve kay ang mga tao nagbuliganay? And ano ang mahitabo if ikaw lang isa ang nagagiho? So, also, ang United Nations nag-promote gid sa idea of sustainable development. Pero ano gid ba lang ginanamin nga sustainable? So sustainable means ang ginamit ang needs subong without harming the ability of future generation nga imit man ang ina nga own needs. Parehas na sa pag-conserve sang water, pag-protect sang forest, pag-reduce waste, and pag-use sang resources responsibly or pag-support sang education. So ang sustainability is about thinking not only about today but also about tomorrow. So ang decision nga at nga ginaubra subong makaapekto gid sa future generations. So imagine bala if kita 2040 na subong, ano ay han na komunidad ang gusto mo nga nag-i-star ikaw? Gusto mo bala nga may ara kita clean rivers, green spaces, modern schools, strong internet access, safe neighborhoods, productive farms, and ano nga actions ang makabulig gid or ano ang mahimo sa mga tao subong to make that vision possible. So before we continue, I would just like to say good afternoon kay Ma'am Lucilla Junto. I hope you're having a good afternoon and tani nag-enjoy ka sa atong nga programa and tani na mo kami matunan. And I hope i-share mo ini sa atong ng mga learners and also sa iba nga mga tao. So, ang subong kita as World Rural Development Day, let us remember ang amo ining mga important lessons. So, technology can create opportunities, infrastructure connects communities, young people can make a difference, and ang mga babayi makamake gid or nagaplay gid vital roles in development. So, ang cooperation also strengthens society and sustainability protects the future. So, development is not only about buildings and roads. It is also about people. Kung ang communities may are opportunities, education, resources, kag support, sila makabulig yet build brighter future para sa tanan. So, keep learning, keep asking questions, and keep believing that even small actions can create meaningful change. So, I hope damo naman ka muna tunan sa akong subong nga adlaw, stay informed, and stay open-minded. Don't forget ang atong School Bus Season 2. Ang inyong paboritong programa, Humilin Lunes, Tugtog Biyernes, alauna 30, tutub alas 2 ng hapon. Kabay pa nga pala yung pagsuporta sa atong programa sa pagpamatik sa paglantaw sa atong FB Live sa 1233 Radyo DYBS. Hindi mong kalipat mag-react, comment, share, and follow. And ako ang inyong kaupusubo nga adlaw, ako si Jam de la Cruz Nagasiling. Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: This is a classical game.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6-7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magatipik iniisain. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahum kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: na naton ng mga viewers and listeners. Alas 2:30 na, kapinata. Iniyang inyong host, Hannah Grace. Kagyari naman kita liwat sa isa ka panibagong episode sa inyong paborito nga programa kada Lunes ng hapon. Ini ang kinaadman nga ginadulong sa inyo sa VMA Global College and Training Centers Incorporated Guidance Center in partnership with DYBS 1233. Subong hapon aton nga pagasturyahan ang isa ka importante nga topiko apang masaminaton ginapasulabi o kung ginakalipatan. Ini ang pag-atipan sa aton kaugalingon o kung sa malipot nga tinaga sa Ingles ang ginatawag na self-care. Aton nga padalman ang ini nga topiko base sa pananawan sang isa ka individual nga ang mismo nga profesyon nagasentro sa pag-atipan kag pagbulig sa ibang. Aton nga pagadiskusyonan kung ano kag paano gid bala naton maatipan sang maayo kag sang insakto nga pamaagi ang aton kaugalingon labi na gid sa aton nga yara sa helping profession. To shed light on this topic, aton nga kaupod sini nga hapon ang akong ginakabig nga abyan kag kaangay ko nga guidance associate sa VMA Guidance Center, Miss Victoria Rose Basiliote. Maayong hapon, Miss Vic. Welcome to Kinaadman.
1: Maayong hapon, Miss
0: Kamusta,
1: Anna. Okay, kids. Salamat.
0: Okay,
1: kids. Kamusta ikaw?
0: Okay man ko, no? Thank you, gid Miss Vic, first of all. Kabalugid ko, sako, gita subong, no? Sa opisina, sa aton nga work since opening naliwat sang klase. No? So, medyo damo kita gina atupag naman, kumbaga, ng mga ulubrahon. Okay? So far, Miss, kamusta ang imo life as a guidance associate?
1: So, as a guidance associate, so we are in the helping profession. No? So, there are times nga kapoy, makabatsyag ta sa kapoy. We also get tired, but also it is a fulfilling man, kag meaningful, na makaserve kita, kag makamake kita sang sa abuhi sang iban nga tao, especially sa aton mga students. So, wow, as human as we are, gakahapoy kita, pero gapadayon kita, kag, very full and fulfilling.
0: Kanami, isang term siya ginggamit mo, Miss, no? Fulfilling. Kapoy siya. Yes, kapoy, gid, no? Kay damo ulubrahon, kag ang mga ginahandol mo nga ulubrahon, hindi lang niya simple kumbaga, no? Kis mayara kagid atubangon, nga do kabugat gid siya yan, no? Nga mga cases or mga concerns sa naton ng mga students, no? So, siguro ang munang good thing, no? Sa pagiging isa ka guidance associate or counselor, no? Or ang pagiging ara sa mental health profession, no? Kay ka-fulfilling siya, no? Kanami, no? Nga inaba lang kisa, simple lang nga, thank you, goodness, no? Kanami, nga, do kanami din sa feeling, no? Kanami ba siya gun, nga do ka nakabulig ka, kumbaga, nakabulig kang pamag-anon ang ginabatsyag, no? Sang estudyante mo nga nag-abot sa imo opisina nga grabe ang ginabitbit sa iyang kabuhi, no? So far, Miss, kung may good thing, may ara pala mga common nga misconception about sa imo nga role, no, bilang isa ka mental health professional or sa imo nga work?
1: Yes, so hindi ta na siya malikawan, no, nga ang iban nga tao may ara sila misconception sa aton nga profession. So, for example, may ara kita sa ginatawag stigma. So, kung mag-seek help ang student, they will label the student as someone who is crazy, so something who ang na siya, though something is crazy, so something who ang na siya, though something amo nang ginas-

0: console, that's one of the misconception. Nga hasta sige hapon amo na ang gina-think nila if ever nga amo na i-call out sila sa guidance office, which is ang guidance office is there to help them or assist them to process their emotions, like for example kung may problema bala sila sa ilang pamilya or sa academics binila or sa exam, something like that. So we are as a guidance associate to help them process their emotions, their thoughts, to make it clearer, and they will have a clear judgment kung ano mang gitang dapaton nga makabulig sa ilang pangabuhi or sa ilang pag-eskwela. So amo na siya. So dapat iano ta na ang mga misconception. Awareness, maka ano ta sa ila, maka spread awareness sa iban nga mga tao, especially sa iban nga students, nga hindi sila mahadlok mag-seek help, and hindi nila pagpaminsaron nga kung magkento sila sa guidance, sa muna siya nga lain na siya, sila, or i-discipline na sila. So we are there to guide, to offer our assistance to help them function and be a productive or maobra nila ang kinanglan nila obrahon as a student.
1: Yes, very common ginatuod, Miss Big, no, nga siguro doon nadalagid na siya, no, nga misconception halin sang elementary to high school and now my senior high school, and paglambot na sa college, no, sa mga students, still ina-associate nila kis ano ang guidance with discipline. That's why kisa kung patawag ta sila do nahadlok sila, no, or do may mga ga-worry gid sila dayon. Kaya puna dayon nila nga hambalon do may sala ko, miss, no? When in fact we are just there to check on them, no? Supposedly makamusta lang man tatagi sa ila, no, but amo na dayon ang una nila nga ginapamitsar. So as how about, miss, as a mental health professional, no, syempre kita nga ara sa mental health profession or in the helping profession is a common manino nga panudukan sang tao sa ato nga do ka mga mentally healthy gid kita, no, no, importante gid man, especially kita nga ara sa ini nga profession nga mentally healthy gid man kita, no, kay kung hindi kita mentally healthy man, no, mabudlayan kita man mag-guide sa students naton or sa mga clients naton to become mentally healthy as well, no? So far sa imo, miss, what's your perspective on that misconception?
0: Yes, so we are also human. So human, yes, as we are, we also get tired. Yes. So may araw man kita may experience nga highs and lose sa aton kabuhi like the other or like the other students. So we can also experience something exciting, something being a beautiful, and at the same time we can also experience bad things in life, and that could as feel tired also. So amo na siya, may ara gid nga mga tion nga we will feel burned out or drained from everything in life. So it is really important for us all to take care of ourselves, because if we cannot take care of ourselves, we cannot also give care or offer assistance to other people or sa aton mga estudyante. So amo na siya, very important kinatanga kita mismo as a mental health advocate or guidance associate, mm-hmm, as our profession. We also take good care of ourselves, our mental health. Kay amo na siya, hindi ta makabulig, hindi na ma-maximize ang aton nga pagbulig sa iban nga mga estudyante or iban nga tao. Kung kita mismo, amo na, wala man. We are kung empty, wala ang aton health. Mm-hmm. So we need to pour something first to our before giving it to others.
1: Kumbaga, Miss Vic, no, kita dapat, we also need to walk the talk, kumbaga, no? If we advocate for mental health, dapat kita mismo, gina-practice naman siya, no? You mentioned, nga hindi tagi dapat pagkalimpat.

0: kabataan, no? Nga, i-take care man ang aton nga mga kaugalingon, no? So, considering, miss, nga, as you have mentioned, kapoy man, no? Nga, ara ka sa mental health profession, especially kung ara ka sa guidance to work, kapoy siya at times, although fulfilling, but the reality is, kapoy siya, no? Kag, sometimes, need man nato, nga kita man, no? Ang mag-seek help, kumbaga, kita man ang gusto nga mag-vent out, no? Kumbaga. So, considering that, miss, yung mga challenges na siya, no? And mga misconceptions, and also, the reality, nga damo, gidya mga caseloads, kumbaga, no? Ang mga guidance counselors or associates, no? Kag ang ini is ang mga cases, ya, hindi lang simple, no? Kasi dumi ara kag gid ma-encounter nga do ka bugat gid siya, no? Nga kag mga do ka crisis gid ba na kumbaga nga mga cases. So, kung mga anonymous na situation, paano mo ga ka-recognize na oops, do ga ka burnout na ko ka? May mga early signs of burnout ka man, miss?
1: Yes, oo. So, hindi ta na siya malikawan, no? Kay especially if ang mga nagtinulungan, then you have to handle the student, process the student, and hindi man na malikawan, hindi mo ma-absorb ang tanan nga ginahambal nga student, ang tanan nga emotions nga ginavent para to process or heal ang ilang mga kaugalingon. So ang aton nga ginaubra is also to share it with my colleagues, syempre to gain man insights sa ila, kay sometimes they can see things differently, different perspectives. So, amo na siya, importante na siya. So, I share it, we discuss it professionally, and of course, I get insights from them, and they also learn from the case that I handle. And also, if super bugat gid sang case nga gina handle or gina-deal ko, so, amo na siya, need ko man siya i-let it out. Kasi yeah, sometimes, kung siya matamaan mo siya ka-absorb, you need to let it out. So, I do that by just simply discussing it and gina-let it out ko siya, gina-discuss ko siya sa colleague ko man, and amo na siya, it make me feel better, and also amo na siya nang gahatag ko boundaries nga hindi kapag aminsaron nga mo na once nga na solve ko na, or I mean na ubra ko na ang need ko i-ubra para ma-help ang student. So amo na siya, ginagaan ko siya daw ka asta lang ka kay kung i-dalon mo siya tanan-tanan sa imong personal life, so it will also take a toll, mayara ma-affect it siya yasin mo. So learn how to draw the boundaries sa work mo then sa personal life mo, because if dalon mo gid siya tanan, so amo na siya mabugatan ka. So learn how to balance kung dira lang asta, hindi ko lang may problema sa ron, hindi ko lang may problemahon, so ano naman mag sa office man, so something like that. And also sa mga colleagues ko, so syempre, if dako gina siya mabuli, kay especially kung very serious ang case nga ginahandle, so need ko gidang ilang, presence alone is also a big thing, kaya mo na makabuli, kay syempre, you absorb all the negative emotions or everything, so dako gina siya mabuli, ang ilang presence, and then, siya makasik ko and help if I also feel nga mo na nagka-burnout na ko, na nagka-bugat-bugat na yun. So, colleagues and boundaries kid sa personal life, hindi mo gipagdalon tanan-tanan kid, load mo asta sa inyo personal.
0: So, no, kahit akong tamang kabugat, draining, did siya miss, no? Then, may was there a case, miss? No, curious lang ko. May case ka man gid nga do do kabugat gid man, nga do kabudlay siya, nga do hindi mo siya kumbaga ma-take home. May ara gid man, miss, sa imo nga so far experience mo sa pinakatuig as a guidance associate?
1: Yes, may ara gid time nga mo na siya very serious and bugat gid siya. So what I do, amo na siya. Gina-share ko siya to others, professional discussion. And also, gina-try ko nga hindi siya pagdalon sa personal life ko kay para hindi man ko maapektuhan gid sang amo na sang sobra-sobra. Pero may ara gina ya hindi gina siya malikawan pero try ta lang amo na as a ara ta sa helping session hindi ta gina siya malikawan pero let us try to draw boundaries sa aton no work and also sa aton yung personal life.
0: Kaya may actually kadama sa mga insights nga nakuha ko sa imo nga sa bad miss no kay una, isa gid na sa early signs ang burnout, no? As a guidance associate, yung siguro is the feeling of being drained, no? Kapoy. Kay ang good life, kay hindi lang siya kapoy, nga ba't siya mo physically, no? But, it affects you emotionally as well, miss, no? And mentally, no? Ano, kumbaga, pugday ka gid, no? Sa mga cases na ginahandle mo. So, one of the early signs of burnout din na sa mga counselors mo, no? Especially kung damo-damo, kagsunod-sunod ang mga kaso mo nga ginahandle. So, kabugat, gid, good like, kagkapoy, gid siya, no? Siguro, Miss Vic, you have experience man, like, sa kaadlaw do puro lang gid case ang imo nga na-handle? Mga serious case?
1: Yes. May ara, gid.
0: May ara, gid. Oh. So, kapoy-kapoy, gid miss, no? Kung amuna. So, do bilog mo nga adlaw, amuna na, nag-atubang ka sa problema sa iba, no? No? But, you still showed up, bala, na? Para mabuligan sila without other people knowing na ikaw galing ba si may ginabit-bit ka man or may ginaproblema ka man sa amuna nga adlaw, no? So, that's the challenge lang, no? Sa hindi nga profession, siguro Miss Vic, no? Ang pag-show up, no? And really having that willingness, no? To care for others, no? Nga paminsa ron, tagid yan ang iba, no? But then again, as what you have said, hindi gid natin man pagkalimpatan ang ato niya nga kaugalingon. Kaya as carers, dapat kabalugit kita, no? Mag-care sa aton man kaugalingon, no? Kaya hindi ka na makahatag sa ila, no, sang care kung kita mismo wala tanda ginahatag man, no, sa aton nga kaugalingon. Kanami pagit Miss Vic, no, isa sa na point out to get is the practice of the boundaries, no. Kay as what you have said, may case gid nga dukis ado gakadungduman mo siya balik-balik kay is ano hindi mo malikawan do may mga feelings sang do possible do naluoy ka sa sitwasyon sang client mo, no. Nga dugating ka na isa nga if there's anything lang gid nga you can do pagid more, no, para mabuligan siya, no. But hindi nga mga cases as what you have said gina-try mo gidya, no, nga hindi siya pag i dalun, hindi siya pag digdibon kumbaga, no. So but you profess in a professional way you share it, no, ang imo nga mga burdens with your colleagues. No, that's a good thing, no? Kaya makita, tagid miss, mga mental health professionals, galing, gina-utilize, gina nato, no? Kung ginatawag ba lang, peer supervision or professional networks, no? Ginatawag. Gina-utilize na siya. Then, kay mismo, amuman na ang aton nga gusto man sa aton nga mga clients nga himuon nila, no? To learn to seek help, to not be afraid, no? Nga mag- pangayong bulig, no? Kung kinanglan gid, kung kabugat gid. No? So, kanami, kay boundaries gid, no? Would lie siya himuon sa tuntuod ng gid, no? Especially kung baguhan ka sa profession and very empathic, no? And emotional ka na klase, let's say, counselor or associate. So, medyo mabudlayan ka gid mag-work on sila, no? But, it's something, it's kind of a skill na ganit, miss, no? Duka skill na siya ng sa mga mental health professional. And nga gina-practice, no, sa profession nga hindi gid mag lapaw kumbaga, no, ang kung ano man hindi mag-affect, no, sa aton nga work as professionals, no, nga maapektuhan ang pagbulig naton sa iban tungod sa mga cases nga ginahandle nat. Okay? So, may ara ka ba lang, miss, mga self-care practices, no, mga kumbaga mga specific kag non-negotiable nga mga self-care practices or let's say hobbies, miss, nga gina-integrate mo sa imo adlaw-adlaw nga pagkabuhi, no? Or sa imo nga daily routine be para ma-maintain mo ang healthy nga work-life balance. Kaya importante gini sa aton yung mga counselors, no? Nga may balance gid ang aton healthy, no? Ang pagbalanse naton sa aton work at sa aton nga personal nga kabuhi.
1: So, yes, it's very important kay kung wala ta self-care. So, amo na hindi ta makabulig sa iban man nga kinahanglan ko. So, what I do para mag self-care is kung ang super ano na gito mabatsagan ko na stress, ako na siya burnout. So, I do things that will make me happy. As simple as that, or things that I like. Nga, ako lang ginaubra kisa, amo na siya, kaida mo ko mga dogs, so mga kaiduan sa balay. So, amo na siya. One yes. way of distressing, amo na siya, makatapos ang mga hindo, malayo ka mga hindo, ma, amo na, ma, sa ila. So, that's one way of doing something that I like. That amo na siya na gusto ko gin ba na. So makabulig na siya sa self-care kay it's when you feel happy. So amo na siya ga-release ang aton nga body hormones,
0: happy hormones,
1: feel good. Yeah, feel good hormones nga amo nakabulig sa aton nga mood para hindi tayo na super stress. And also amo na siya do something that you like, do something that you love, and also kisa kung amo na siya super ano na gid ang noise ba do tanada lang mo batian ko kag do ka fake or something amo na siya do kagamo na sa kalibutan. So what I do is langit ko ga do you call this do ga meditate kumbaga wala ko ga for 10 to 15 minutes just to reset my brain. Kay sometimes need naman amo mag-reset. Then amo na siya doga ano lang ko wala ko the phone wala ko may ginaumbra doga lang tao lang ko sa kuwa sa mga puno something amo na kay doga gina-attach ko ang akong self sa nature. So it feels healing no something amo na kay sa damo sang nakatabo subo sa kalibutan. So a lot of noise to ka chaotic kid and at the same time work mo na damo i-handle or deal ng mga problems. So amo na siya one way it give yourself self-care. Amo na siya do things na like mo or love mo and also you can also meditate by doing nothing. Hindi ka mag-umbra.
0: Alone time.
1: Maka-reset. Maka-reset. Yes. Alone
0: yes.
1: time.
0: Oo.
1: Maka-reset. Kakag maka-recharge. And also, akong pag-gina-umbra is food. Muna.
0: Yes.
1: Something that you love. Or like. So, ako baka-aon ko sa mga namian ko. Kung mo na daw, ma-feel ko na daw down again or stress again. So, I eat something that I like or I also love. So, to man, my mood, kaya para mabuligan ko to, muna, maka-recharge, makahatag care man sa akin.
0: So, kanami, no, kahit kung nataon mo, miss, based lang sa imo nga mga sabat, no, ang self-care galiya, hindi budlay mo on. No? As what you have said, how do you take care of yourself? By giving time for yourself. No? Ng alone time, no gadgets, and biskan 10 to 15 minutes lang, na dumaka-reflective state kami, no? Dumaka-reflection kada, or doing the things that you love or like. And so, isa na da ang pag-eat food, no? Favorite food mo, no? Kung natawon mo, that's a form of self-care. No, nga, you are taking at the same taking care at the same time of your physical health man mo, no? So, ang imo nga mga ways nga gin pang-mention is actually one of the positive ways, no? Mga or a few, no, sa mga positive ways and healthy ways, no, kung paano naton i-take good care ang ato nga self. Hindi gigali budlay ang self-care. Hindi kinahanglan maging expensive siya. Nan, kay and kay ara lang gid siya, no? Ara lang gid siya sa aton nga adlaw-adlaw, ara lang gid siya sa aton palibot, no? Ang pwede makahatag sa aton sang care, no? Kumbaga makahatag sa aton time to self-care. Nan, so ara lang gid siya. Present lang gid siya sa palibot. Ta. Okay? So hindi good life. So it's a choice lang gid, no? Miss, no? Nga i gaan mo gid ya care or gaan mo importansya man ang imo nga mental health, no? So far I do believe na dako gid na nabulig sang ini nga mga self-care practices sa imo nga mental health, as what you have said earlier, no? It helps you feel recharged, no? Do na reset ka, no? It calms you, no? And syempre that's also one way nga malipatan mo, no? Ang mga stressors pala, nan. And kumbaga dealing with the stressors in a positive way, coping, no, with the stressors in a positive way, no? Amo na siya nga doon yung meaning. Kanami gid me sa mga insights and sa mga learnings nga nakuha na ako sa buong simo nga hapon. So far, miss, ano ay hanang imo nga ma-advise? Is there any advice nga especially, no, sa kapwa naton, para sa kapwa naton mga mental health professionals or ara sa mga helping profession, ano ay hanang mahatag mo sa ila, miss, nga mga insights or advice, especially when it comes to self-care?
1: Yeah, so as our part of the helping profession, so yes, we need to take good care of ourselves. So take a break. Hindi nyo gid pag kalimtan to take a break, and also take good care of you by doing what you love, doing what you like, and amo na siya, pwede ka mo ka meditate just to reset, and also seek help if na feel yun again na cannot take it nga kamo lang ang mag deals. You can always seek for help. So, ang counseling, hindi lang na siya para sa mga students, ta. We can also go for a counseling session if na-feel ta nga, muna, do, sa ato nga burden or maka-experience ta sa mga bad things in life. So, always seek help. Okay. Amuna siya ang aton one nga gusto nga himuon sa aton mga clients or students. So, seek help if need you on help. So, you must, as what you've said earlier, miss, walk the talk. So, seek help, kid, if need you on help. And also, don't forget to take good care of yourself. Kay, hindi ta makabulig. Ang aton nga self, hindi ta man pagbuligan. So, buligan ta gid anay aton nga self. Na siya. Take good care of ourselves. Recharge, reset, or seek help if need to get ang health card, hindi ta nagid kay. Hindi ta mag duwa-duwa, hindi ta mahuya. So we must walk the talk. So,
0: yes. Amo ginagurong aton nga word or phrase of the day,
1: yes.
0: Walk the talk. Okay. So sa aton, no, nga mga mental health professionals or in the helping profession nga nagapamati subong, no, do not be afraid and hindi gid mahuya, no, nga dapat kita kabaluman, no, mag-seek help and always gid naton dumdumon, no, hindi gid pagkalipatan nga halungan man nato ng aton own, no, nga mental health. Let's also take good care of ourselves, no, kay ang self-care hindi budlay, ara lang siya, no, sa aton nga palibot, and we can do it nan through simple things lang, no, that can, by doing the things that we love and doing the things that can make us happy, no. So thank you gid Miss Vic for your time, and yeah, sa aton nga mga viewers and listeners, madamo gid nga salamat sa inyong pagtutok diri sa aton nga programa. Iniliwat ang inyong nga host Hannah Grace nga nagatamyaw sa inyo sang maayong adlaw, mga kapinaadman. See you sa next episode. Bye-bye!

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Yeso Cristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay pwede pong masubaybayan gamit ang radyo. Tayo po ay pwedeng mapakinggan sa iba't ibang mga stasyon mula Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre dahil iba-ibang stasyon, iba-ibang oras din po yan. Tayo po ay nasusubaybayan gamit ang mga online platforms, kasama po ang mga sumusunod, no? Yung ating FEBC Stream, yan po yung isang app. Pwede niyo pong magamit na parang yung inyong cellphone na may internet connection ay parang magiging PM radio, ano po, naka-login kayo sa ating istasyon. Or pwede rin po ang mga Facebook pages ng iba't ibang mga partner stations po natin. At siyempre sa YouTube. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ang atin hong pag-uusapan ngayon ay tungkol naman sa ministry. Alam niyo po, napakahalagang topic nito dahil sa kadalasang pagkakataon ay nililimitan natin sa kaisipan na ang ministry is just about the service we do at church. Ngayon, gusto po nating lawakan ang usaping ito at tingnan ang ilang mga elemento na kailangan pong mapabilang dito, no? Kasi bakit? Well, marami pong mga maling idea about ministry. Halimbawa, no, may mga nagmi-minister pero ang tingin po nila para bang may utang na loob ang Panginoon o ang church or ang mga leaders dahil sila po ay naglilingkod. Para bang paminsan, 'di ba, pagka tayo po ay masipag sa paglilingkod, tapos meron tayong problemang pinagdadaanan, minsan po, naisusumbat pa sa Panginoon yan eh. Na para bang nasasabi, kung kailan pa ako nagtapat, kung kailan pa ako nagsipag, kung kailan pa ako naglilingkod, at saka naman nagkaganito. Well, of course, kagaya po ng ating aaralin, ang ganyang pananaw ay hindi po tama. Dahil para bang ang dating, gusto natin ang exemption sa mga problema at gusto natin ang pabor dahil total naman tayo po ay naglilingkod. Okay, we have to change that. Yung iba naman, para bang naniningil ng utang na loob. No? Halimbawa, kung ikaw ay binigyan ng ministry, halo-halo po yan, no? Tayo po ay may ministry of service, or maybe giving, or maybe teaching, preaching, etc. Ngayon, hindi tama na pag ginamit natin itong mga kaloob na ito, para bang hahanapan natin yung mga tao na may ginawa ako para sa inyo, dapat man lang sana, ganito ang gawin ninyo para sa akin. Okay? So, kailangan din nating ituwid ang ganyang pananaw.

at marami pang iba na kaugnay po niyan. So simulan natin sa basic. Si author na si Warren Wiersbe, meron po siyang aklat na sinulat na ang title is On Being a Servant of God. Ngayon, napakaganda po ng kanyang binanggit doon kasi isa sa mahalagang bagay na kanyang binitawan sa kanyang aklat ay ang definition ng ministry. At dahil si Warren Wiersbe po ay isang author na ang kanyang approach ay napaka-practical, napakaganda po ng dating para sa akin, especially during my formative years sa ministry, na maunawaan kung ano pala talaga ang ministeryo. So ang sabi po niya, ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. Ulitin natin. Ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. Ayan. Para sa mga nagkandara pa ho na kumuha ng ballpen para isulat. Ano? Misa nabanggit ko yung ganyan. Meron nga pala talagang nagkandara pa. Ano po? Well, pwede nyo pong puntahan sa Facebook page itong ating episode at pwede nyo balikan doon. So anyway, let's continue. Napakahalaga po yun kasi una, pinapaalala at pinapakita sa atin na ang ministry po can only be done sa pamamagitan po ng provisions ng Panginoon. So yung ating spiritual gifts ay kabilang po dyan. Dahil ang ministry is a spiritual responsibility. It's a spiritual task. Napaka-importanting malagay sa ating puso at kaisipan na hindi po ito magtatagumpay sa pamamagitan ng ating mga natural abilities o kaya mga human efforts. Ito po ay galing sa Panginoon at siya po ang nagpo-provide ng ating kailangan upang makapaglingkod tayo ng tama. So yan po ang hamon dyan. So, isa yan. Pangalawa, yung sinasabi dong loving channels. No? Yan po ang role natin, loving channels. Meaning, we strive hard para yung relationship natin sa Panginoon ay mapangalagaan. And as we serve, yung mga tao ang makikita is the love of God channeled through us. At hindi po yung ating human limitations and imperfections. Kasi alam nyo, yan po ang isang malaking problema paminsan, ano? Yung bang naglilingkod tayo pero habang tumatagal para bang either napupuno ng kayabangan o kaya nandoon po yung nawawalan tayo ng gana sa mga tao at ang nakikita nila yung kahinaan natin. Di ba? Sa halip nga na maging sweeter as the years go by, paminsan po baliktad nagiging bitter as the years go by na yung kanta . Kaya mahalaga po na ating maunawaan na tayo po ay loving channels. Now, if you remember sa John 15, pinaliwanag sa atin ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Okay? At ang sabi po roon, apart from me, you can do nothing. So yung ating pamumunga at pamumunga ng sagana ay nakasalalay po sa ating ugnayan sa ating Panginoon. So, nangangahulugan po yan mga kapatid na pagka hindi maayos yung ugnayan sa Panginoon, ang mararanasan, makikita, masasaksihan ng tao sa halip na yung pag-ibig ng Diyos ay walang iba kundi ang ating mga kahinaan. Yan po ang nangyayari dyan. Kaya ho, napaka-importante yung we maintain a good and healthy relationship with God dahil yan po talaga ang susi para maging maayos yung ating paglilingkod. Kasi ang goal po ng ministry, generally speaking, is threefold. One, of course, the exaltation of God. Gusto natin na as we serve the Lord, He is exalted. So, hindi tayo naglilingkod para lang tumulong sa kapwa. Pero ang goal nito is to really glorify God. So, ang ibig sabihin niyan, we have to do the right things the right way. Gawin ang tamang bagay at gawin ito sa tamang paraan. Yan po ang idea ng ministry. That we do the right things the right way. So, minsan po, tama yung ginagawa, but we're not doing it the right way. Kaya pag binasa nyo sa aklat ng Korinto, halimbawa, makikita nyo po yung nangyari doon, lalong-lalo na sa 1 Corinthians chapter 3.

0: na kung saan nire-rebuke sila ni Apostle Paul. Ang sabi niya, 1 Corinthians 3 verse 1 and the following verses, ang sabi po roon, I could not speak to you as though I would speak to matured believers. I had to treat you as people who are immature or people of the world. Hindi ko kayo makausap bilang mga mananampalatayang malago, ika ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, parang kailangan ko kayong kausapin na para bang kayo ay mga sanggol pa sa pananampalataya o kaya na may mga tao sa mundo. Anong ibig niyang sabihin? Dahil ang point ni Apostle Paul, yung kanilang jealousy and quarreling ay mas naging evident sa kanilang ministry. Bakit po? Because they were using their spiritual gifts at kinaligtaan po nila yung spiritual maturity. Now understand this. Pag tayo po'y nakakilala sa Panginoon, ang Holy Spirit ay binibigay sa atin. Alam po natin yan. Now, the same Holy Spirit gives us two important things, okay? Maraming ginagawa sa buhay natin, pero merong dalawang malaking bagay na kanya pong ibinibigay sa atin. Yung una, not necessarily in order of importance, yung una po ay yung spiritual gifts. Ano ba ang spiritual gifts? Well, yan po ay mga special abilities na binigay sa bawat isang mananampalataya the moment that we receive Jesus as Savior and Lord. So, sa mananampalataya lang po yan. At yan po ay abilities that we can use for ministry. Now, from the same Holy Spirit comes the fruit of the Spirit. Mababasa natin sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Ang sabi po ron, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, mapapansin niyo po na hindi lamang kakayahan ang pinagkakaloob sa atin, kundi yung karakter. Okay? So, both character and competence comes from God. It is from the same source. It is from the Holy Spirit. Kaya napakahalagang tandaan ito dahil kagaya nga po ng ating nababanggit, minsan para bang ang ministry ay nagiging very task-oriented. Na ang importante lang is we do the task however way we want to do it. No, bahala na, basta magawa lang yung task. Kailangan po nating maintindihan, hindi lang yun ang focus eh. Because if our goal is to exalt God, then definitely hindi po pwede na doon lang tayo nakatuon sa task. Kailangan relationship-oriented din po tayo. Yan po ang reality niyan at yan po ang hamon sa atin dyan. Kaya mga kapatid, napakahalagang ilagay sa ating isipan na ang isang layunin ay the exaltation of God. Pangalawa is the edification of believers. Ano ba yung word na edification? Well, yung idea po ng edify is to actually build up, to add something. Okay? So pag sinabi nating edification, ang idea po is we build people up. So as we serve them, especially the body of Christ, ang desired result is to see them grow, to see them become better, to see them reach their full potential. Yan po ang idea, mga kapatid. So pag sinabi nating edification, ang epekto po nito is that they are given encouragement. Ang idea po ng edification is that value is added to their lives, maybe because they realize the need for repentance, they understood yung kanilang spiritual potentials, or maybe natulungan natin sila na lumalim pa sa pagkakilala sa Panginoon. So, yan pa yung isa pang bagay. So, the exaltation of God, the edification of believers, and then number three is the evangelization of the lost. So, obviously, ang ibig sabihin po nito, yung walang pagkakilala sa Panginoon, ay madadala natin sa Panginoon. So, evangelization of the lost. Kailangan sila po ay magkaroon ng ugnayan kay Kristo as Savior and Lord. No? So, importante po yon. Kaya nga, napakalaking bagay na ating maunawaan na yung ating ginagawa dapat magawa sa paraang tama. Dahil pag hindi po, it will not achieve those three purposes. We cannot exalt God if things are not done right. We cannot edify believers if things are not done right. And we cannot contribute to the evangelization of the lost. Baka maging katitisuran o kasiraan pa if things are not done right. Yan po ang general idea dyan. Kaya nga, napaka-importante na maunawaan natin na the Holy Spirit is working in our lives. At siya po ang nagbibigay ng kaloob at siya rin po ang tumutulong sa atin para mabago ang pagkatao natin. Kaya ho, kung iniisip natin na paano ba nade-develop yung fruit of the Spirit, ito ba ay bigla na lang pagising po natin, wow, ang babait na natin. Ang totoo po niyan, ano, surprisingly, the opposite experience will prove true. Anong ibig sabihin? Minsan po, pag gusto mong lumago sa patience, ang magiging karanasan mo ay yung mga mapanghamong karanasan. Ano? Yung mga experiences na kung saan yung pasensya mo susubukin. It is by learning through actual ministry that we grow in our relationships. Diyan po tayong lumalago eh. Pag tayo po ay merong ugnayan sa Panginoon at tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon. So, kung inaakala natin, bakit ba ganito ang ministry? Ang hirap-hirap, nakaka-challenge, nakakapagod. Ang totoo po, sa pamamagitan ng ating mga karanasang iyan, diyan tayo nahuhubog eh. Diyan tayo nasasanay, diyan tayo tinitrain, diyan natin nare-realize kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ano? Kasi the more we understand how difficult ministry is, ako, para sa akin, the more I appreciate God's love and patience towards me. No, lalo ko pong nakikita yon na ganun kabuti ang Diyos. At salamat at ganun kabuti ang Diyos. Ano po? Iyan po yan. Kaya kung ine-expect natin na bigla na lang gigising, everything okay, lahat walang problema, maayos, well, that's desirable. Pero ang reality po, pinoform sa atin ng Holy Spirit yan. And oftentimes, it is formed in challenging situations. Kaya minsan talaga darating ka sa point ng ministry na merong ano eh, yung mapapaisip ka, para bang kung wala lang itong mga ganitong tao o karanasan, mas madali sana lahat, mas maginhawa sana lahat, mas okay sana lahat. Pero ang reality po noon is, pag ganun ang ating approach, we are focused more on the task rather than relationships. Kasi kasama yan eh. Kaya wag mong isipin na parang sayang ang oras kung ika nga eh, hindi masyadong nabibigyang diin ang task because we are focused on relationship building. Ito po ang gusto ko linawin. Kung maliwanag na diyan ka nilagay ng Panginoon, well, ang pinapa-accomplish sa iyo ng Panginoon ay hindi lang yung task na inaakala mo. Maybe God is moving in and through your life. Hinuhubog ang ibang tao sa pamamagitan mo. At nakalalamang po, hinuhubog din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang tao. Yan po ang reality niyan. Yung minsan akala mo ikaw ang naglilingkod. Yung minsan akala mo ikaw ang instrumento ng paghubog. Yung minsan akala mo ikaw ang ginagamit para sa iba. Yung pala magugulat ka, ikaw ang hinuhubog. Ikaw ang ginagamit para sa iba. At sila din ang ginagamit para naman sa iyo. Ano, pagka ganun ho, ang pagkatingin natin sa ministeryo, then it makes sense. Lord, thank you po. And usually, sabay-sabay nagaganap yan eh. Ginagamit tayo ng Panginoon sa buhay ng iba. As he uses other people, para hubugin din naman tayo. Sabay-sabay na nagaganap. Kaya nga, yung ating paglilingkod sa iglesia, kailangan tingnan natin sa ganyang paraan. Dahil pag naunawaan po natin yan at maliwanag sa atin yung threefold goal, ano, the exaltation of God, the edification of believers, and yung evangelization of the lost, then we will see ministry in a different way. At lalo po tayo magkakaroon ng appreciation sa biyaya ng Panginoon. Now, isa pang bagay no, na gusto kong bigyang diin sa puntong ito, na ang ministry po is a blessing. It's a blessing. We don't deserve it, sa totoo lang. It is only by God's grace that we have this ministry. Si Apostle Paul, sinabi niya yan, 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Sabi niya, it is through God's mercy that we have this wonderful ministry. Yan po ang sabi sa New Living Translation, first edition. It is through God's mercy that we have this wonderful ministry. Now, bakit napakahalaga yung sinabi o statement ni Apostle Paul na yon? Ito po yan eh. Kasi ang reality po, kung alam nyo naman ang buhay ni Apostle Pablo, alam nyo na hindi naging madali ang paglilingkod. Siya po ay nabugbog several times, nakulong, he was beaten, even to the point of death. No, akala nga patay na, iniwan na siya eh. Natuklaw ng ahas, nalubugan ng barko, at kung ano-ano pang mga karanasan. Pero sabi niya, God has given us this ministry through His mercy. Dahil sa habag ng Diyos. So, ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin po, he was still thankful. Andun pa rin yung attitude of gratitude. Kasi bakit? Maliwanag sa kanya eh. Hindi naman ako nasa ministry because I deserve this, because I am good. Nasa ministry ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo, pagka ganyan ang attitude natin, tama ang puso natin sa ministry. Ang tingin natin sa ministry, it's a privilege, it's a blessing that we don't deserve, and yet extended to us by the grace of God. Isa pang mahalagang talata tungkol dyan, yung 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10. Yan po ay patutuo ni Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, I do not even deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. But I am what I am by the grace of God. And His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is in me. So makikita mo, no? Hindi ako karapat-dapat Panginoon eh. Now, we're talking about somebody that God used mightily. Diba? Ang daming natayong iglesia, ang daming nadala sa Panginoon, He brought encouragement, His writings composed half of the New Testament. Grabe, no? And yet, sa kanyang patutuo, sabi niya, hindi ko deserve to. It is only by God's grace na nasa akin to. Kaya nga, yung grace also became a motivation. Sabi niya, His grace to me is not without effect. I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that is with me. So makikita niyo yung taong ito, no, serving with gratitude. Bakit? Because he understood na itong kanyang ministry is a product of God's grace. Something he does not deserve, yet given to him by God because of God's grace. Blessing eh. Kaya pagka ganun po ang pananaw natin sa ministry, ito ay blessing. Every time you serve, andun yung kagalakan, hindi ho yung nagtuturoan pa, di ba? Minsan yun ang nakakalungkot eh. Pag ibang bagay, nakipag-unahan, ano? Pero pag maglilingkod, ba't ako? Wala na bang iba rito? Ano na naman, di ba? Ganyan ang mga tao. At minsan ba, parang ayaw na ayaw natin at pinandidirihang pinagpapasapasahan ng ministeryo. But if you see it as a blessing, why would you do that? Di ba? Bakit ganun ang magiging pananaw? Bakit ganun ang magiging kaisipan? Bakit ganoon ang magiging trato? Of course, we will not do it. Bakit po? Hindi sa ganung paraan. Sapagkat maliwanag sa atin that it is only by God's mercy that we have this ministry. So sana po naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.com.

0: bisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag munang buksan ang mga kagamitan na nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat
0: mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanika lang, lagot.
4: Ang pagkilala ko sa Panginoon na hindi nangyari sa ilang araw lamang. Mahabang prosesong kinabilangan ng pag-aaral at pakikinig ng kanyang salita, pananalangin at pagkatuto sa kapwa-mana ng palataya ang aking pinagdaanan. Gaya na sinasabi sa Roma 12, talatang 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ako po si Pastor Javier Pajardo ng Angon Rizal, at kung papaano naging tunay sa buhay ko ang talatang ito, ang siya ko pong ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot.
5: Paborito mong inmate, balik bilibid!
6: Ikaw na naman, JP! Aba, ginagawa mong bahay bakasyonan ng kulungan, ha? Sige, pasok!
7: Baka daw kasi mamiss niyo ako, sir, eh.
8: Wala kang kasawa-sawa, JP. 13 anyos ka pa lang, labas-pasok ka na ng kulungan ng Laguna. Hanggang ngayon, suki ka pa rin kitang damputin.
6: Oh, JP, anong kaso mo ngayon?
7: Tulak droga, sir.
6: Tumaas na pala ang level mo, ha? Dati, magagaan lang ang kaso mo.
8: Nagsimula sa direct assault, sumunod robbery, at yung sa alabang, hold up naman. Nasaan ba yung mga magulang mo, ha?
7: Magulang? Inabando na kami ng tatay ko, kaya hindi ako nakapag-aral, eh. Nabarkada pa ako sa mga magnanakaw. Kaya ito ako.
6: Ang nanay mo ba, hindi man lang ba nababahala sa nangyayari sa'yo?
8: Tulak droge din yung nanay niyan. Yun lang, hindi makuna ng ebidensya kaya absuelto lagi.
6: Ilang taon ka na nga ngayon?
7: 15 mga sir. Binata na.
8: Tatawa-tawa ka pa dyan. Kahit sino pang sindikato ang may hawak sa kaso mo, mahihirapan ka nang makalabas dito.
5: JP! Maigit, 2 taon ka nang nakakulong dito, pero bakit parang hindi naghihiring ang kaso mo?
7: Ako rin nga nagtataka eh. Pakiramdam ko tuloy. Minsan parang may tabak na laging nakaamba sa akin eh. Sana mahatulan na ako. O kaya naman mabswelto na.
5: Noon bang nag-arraignment, anong sinugot mo sa judge? Guilty or not guilty?
7: Namin ko, guilty. Parang malakad na mga supplier ko ng drug ang kaso ko.
5: Alam mo, kinalimutan na tayo ng mga taong gumamit sa atin. Ng mga sindikatong yun.
6: Bakit nagkukwentuhan pa kayo dyan? Di ba may Bible study ngayong pagganitong araw? Lumakad na kayo!
5: Oo nga pala, may Bible study sila. Bubulahin na naman sila ni Pastor.
7: Halika, dating gawi. Batuhin natin ang bubunga ng lugar ng Bible study.
5: Tara, doon tayo. Sa bandang maraming bato. Kahit maliit lang.
7: Tama-tama yun. Mas makagugulo sa kanila yun. Halika na!
5: Ang isang bato. Tiyak mabubulabog sila dun. Dito muna tayo sa ilalim ng puno.
7: Kaya lang, bakit ganun? Dati may lumalabas para silipin kung sino ang nanggugulo. Pero pansinin mo, hindi pa rin tumitigil yung pastor sa pagsasalita. Lumapit pa tayo ng konti.
5: Parang interesado ka sa pinagsasabi ng pastor ah.
7: Eh kasi nga, parang wa-effect sa kanila yung ginagawa natin eh. Ganun ba kagaling ang mambola yung mga nagsasalita dyan?
5: Aba, malay!
7: Kaya tara, labitan natin ng konti!

0: ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran, at ang buhay ng masama huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag mong lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. Sa buhay natin dito sa lupa, hindi natin maiiwasan na may makasamang mga ahas na magtutulak sa atin sa kasamaan.
1: Parang may dating sa akin ang sinasabi ng pastor na yun.
2: Oh, ano? Ano pa sinasabi? JP, tahimik ka dyan. Uy, ano? Ano na?
1: Tumahimik ka nga muna. Hindi ko marinig sinasabi ang ingay mo.
2: Aba, parang manipis na ang dibdib ng bastonero ng selda.
0: Pinahihintulutan ng Diyos ang ganoong pagsubok, ngunit nasa atin kung papayagan nating managay ang ating sarili sa sitwasyon na maaari tayong tuklawin ng ahas na makasalanan.
2: Apektado ka rin ba sa pambubola ni Pastor? Magpapasok ka ng mga babae at alak sa selda natin mamayang gabi. Para maayaw naman tayo!
0: Kung may aabot ang ebanghelyo ng Diyos sa mga lugar na tulad nito, sa mga lugar ng mga makasalanan, at isinusukan ng lipunan, kadiliman ang maghahari sa kanilang buhay. Si Jesus na anak ng Diyos ay itinigis ang banal na dugo upang buong-buong mabayaran ang ating di mapilan na mga kasalanan. Nilinis na ang ating mga puso. Panahon na upang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas.
3: Beto, lumayo na tayo dito. Iba nga pakiramdam ko. Kulang lang yata sa anak ang tiyan ko.
2: Halika na nga. Yung itsura mo, hindi ka lang mukhang natuklaw ng ahas. Mukhang dilunok ka na ng buo.

0: JP? Kanina ka palupit sa higaan mo, pati tuloy ako hindi makatulog.
1: Teka, plano ka ba tumakas? Isama mo ko ha?
2: Alam mo, Berto, nagpakalasing ako kanina. Pero buhay na buhay pa rin ang diyo ako. At parang nakikita ko ang nanay ko nung tinutukan ko siya ng baril. At pinagmumura ko. Ang tagal na noon. 13 anos lang ako noon.
0: Baka naman sinusumbatan ka na ng konsyensya mo o kaya inababaliw ka na. Tama na nga yan. Matulog ka na.
2: Pero matagal na akong walang konsyensya. Oh, Diyos ko. Totoo ka ba? Baka pwede patulugin mo naman ako. Hindi ko na kaya sakit ang ulo ko. Baka ako, hindi ko lang babatuhin ang inyong Bible study. Mag-aaral na rin ako ng inyong salita. Kung talagang, at kung talagang Diyos ka, kuhaan mo ng paraan na magkaroon ng hearing ang kaso ko.

0: Pajardo. Pajardo. Pajardo.
1: Sir, sorry.
0: Bigi ka ba? Hindi ka sumasagot. Oh, eto, pirman nyo.
1: May notice of hearing po. Bukas?
0: Alam mo naman pala eh. Maaga ko kayo susundin bukas ha, para sa court appearance.
1: Sir, hindi kaya dapat may iwanan na lang ako? Kasi, 2 taon na naman na...
0: Basta may court order na pinapupunta ka sa court, pupunta ka hanggang hindi kayo dinideklarang malaya o patay na. Maliwanag?
1: Yes, sir.
2: Alright, continue, attorney.
3: Your Honor, as you can see, wala naman ang principal witness. Ang complainant sa kaso ng aking kliyenteng si Mr. Fajardo. Ayon sa records ng kagalang-galang na hukumang ito na ngayon ay hawak ko, mahigit ng 2 taon nang hindi humaharap sa hukumang ito ang principal at ang saksi laban kay Mr. Fajardo.
2: Put it on record and make that open court manifestation of the counsel an integral part of the case.
4: Yes, Your Honor.
2: Attorney, gusto kong isulat mo ang motion mong yan upang mapag-aralan at maisagawa ng hukumang ito ang iyong kahilingan kung iyon ay mapapatunayan ang hukumang ito na siyang makatarungan. Thank you, Your Honor.
1: Attorney, ano na po ang mangyayari sa akin?
3: Maghintay ka na lang ng kaunti pa, JP. At magdasal ka kung marunong kang magdasal.
1: Magdasal? Oo, nagdadasal ako. Pero... ano nga ba sagot mo, Diyos?
0: Pardo!
5: Sir!
0: Heto, basahin mo.
1: Ano po to?
0: Kung di ka ba naman engot, basahin mo sabi.
1: Opo. Ito na, babasahin na. The court hereby... Ha? Sir? Totoo ko ba ito?
0: Official yan. Malaya ka na.
1: Totoo po? Malaya na ako. Malaya

0: Oh, JP, bakit humahangos ka?
1: Pastor, Pastor, patawarin niyo ako sa lahat ng pambabastos ko na ginawa ko sa inyo, ha? Tuwing may Bible study kayo, sana mapatawad din ako ng sinasabi mong Diyos na nagmamahal na katulad kong makasalanan.
0: Hinihintay lamang ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya at humingi ng tawad sa mga kasalanan mo. Noon pa man, kumakatok na siya sa iyong puso upang tanggapin siya bilang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Nakahanda ka na bang tumugon sa Kanya?
1: Opo, Pastor. Ang korte, pinalaya na po ako. Napakalaking himala po ang naganap sa buhay ko. At ngayon naman po, gusto ko na rin pong lumaya galing sa talikala ng kasalanan.
0: Kung ganun, manalangin tayo.

0: Sa aking paglaya, pinuntahan ko ang kapatid ng aking ina na naging pastor. Siya ang nagmulat sa akin at nagturo ng tunay na esensya ng salitang Kristiyano. Kristiyanong nananampalataya at gumagawa. Nagsimula ako bilang tagapaglinis ng church at kapag ako ay nagpipedikab, tinitya ko na ang bawat pasahero ay nababahaginan ko ng salita ng Diyos. Sa ngayon, ako ang head pastor na Agape Bible Community Fellowship na nasa Tandansora, Quezon City. Purihin ang Panginoon!
1: Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya. Bagamat nung unay, nagsalita ako ng laban sa kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilaib. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Unang Timoteo 1, talatang 13.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Linda Garceles. Binigyang buhay ni na
3: Ding Camacho,
4: Benny Capili Sudla,
5: Mila Tolentino,
6: Roy Camo Gomez,
7: William Ortega Pimentel,
8: Rena Libelica,
9: Sandra Patatay,
10: Jennifer Gulye.
2: Sa pamamahalang teknikal ni Nouts Pagador. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Sa direksyon ni Jennifer Gulye. Drama producer Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya ay magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. Iingatan ng Diyos ang mga matutuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Awit 37:39. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala nang iba.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ngayong hapon sa mga biyan ka, gutod sa Ginoo nga naga padayon sa pagsunod sa sininga programa Salmo sa giapon ng niya abiyan ka gutod sa Ginoo si Pastor Algar ga pastor sa Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision Bacolod City. Dalayaw ng Diyos nga makapadayon na makita sa pagpamalandong sang iablan nga pulong kag kabaygid ang Diyos maga pakamayo sa aton. By the way, salamat kid sa tanan nga naga pamati kag nagasunod sa sining programa at the same time naga bukas ang inyong radio sa sining station DYVS The Sweet Voice of Salvation 1233 The Sweet Voice of Salvation. Salamat kita sa Diyos no nga may makauturan sa Ginoo nga nagapadayon sa pag pangamuyo kag sa pagsakdag sa sining station DYVS. Okay, nung aton nga text makita ini in the book of Romans no nga ginsulat ini ni Apostle Paul sa mga believers dito sa Roma. Sila niya dito sa chapter 15 verse 8 down to verse 13. Sila sa verse 8 dito, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promise or the promises made unto the fathers, in that the Gentiles might glorify God for his mercy, as it is written, for this cause I will confess to thee among the Gentiles in sing into thy name. And again he said, rejoice ye Gentiles with his people. And again, praise the Lord all ye Gentiles, and laud him all ye people. And again Isaiah said, there shall be a root of Jesse, and he shall rise to reign over the Gentiles. In him shall the Gentiles trust. Now the God of hope fill with all joy and peace in believing, that he may abound in hope through the power of the Holy Spirit. May the Lord bless ang iyang pulong ang inbasa natin. Ang Book of Romans, chapter 15, verse 8 down to verse 11, nagahambal si Apostle Paul diri about Christ's death. Ang pamangkot, why Jesus Christ came on earth to live a perfect life and die a painful death. Jesus Christ was crucified and died in the cross. So amoy ni ang ginatawag nga painful death of the Lord Jesus Christ. Kag amo man ini ang makahuluya nga kamatayon nga lansang ka sa cross. So amo ni ang pamangkot, why Jesus Christ came on earth to live a perfect life and die a painful death. Ang sabat dere, kulang taon na ito, no? Ang rason dere, kung nga si Jesus Christ nagkari sa sining kalibutan, live a perfect life, and die in a painful death, the reason is this, no? So that the Gentiles or non-Jews may glorify God for His mercy. Amo niya ginsiling niri sa verse 8 and 9. Kag siling niri sa verse 8 nang nakumabasa, no? In that the Gentiles might glorify God for His mercy. So, ang first nga reason niri, kung nga si Jesus Christ nagkari sa sining kalibutan to live a perfect life and die in a painful death, the reason is that the Gentiles or non-Jews may glorify God for His mercy. Nga ang mga hindi-Jews or kita nga mga Gentiles, no? Dayawo nato ng Diyos tungod sang kaluoy sang Diyos sa aton nga mga hintil o kun sa hindi mga Hudiyo. Masiling gani kita sang ginatuwag nga mercy. Mercy means when God spare us from bad things
we deserve. All human being deserve gid o deserving gid nga makadto sa impyerno, meaning tanan kita nga makatawhan, both Jews and Gentiles deserving gid nga magkadto sa impyerno tungod tanan kita makasasala. Siling sang Book of Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned, meaning tanan both Jews and Gentiles are sinners in the sight of God. Siling pasang Book of Romans 5:12, no? Tungod sa isa ka tawo nga nagpakasala si Adan, ang sala naglaton sa tanan nga tawo kag ang tanan nakasala. So meaning to say, no, wala gid bisan isa. So that's why what all have sinned. Halin sa kay Adan pakadto sa aton subong henerasyon, kag sa sunod nga henerasyon tanan gid nga tawo makasasala. So in short, deserving gid ang tanan nga tawo makadto sa impierno tungod tanan gid kita makasasala. In other words, wala gid bisan isa, both Jews and Gentiles, nga makalambot sa langit o kun makasulod sa langit, tanan gid kita mapaimpierno tungod tanan gid kita makasasala. Pero amuni ang mercy sang Diyos. Tungod sang iya kaluoy, ginspare niya kita sa sining impyerno o kun sa sining judgment sang Diyos dito sa impyerno tungod sang ginatawag nga mercy sang Diyos. Tungod lang gid sang kaluoy sang Diyos. Amo na ganis

o'y sa aton nga mga katawhan, particularly na gid sa mga Gentiles o kun sa mga indijo o kun sa aton nga mga Gentiles. Di amo sining ni sining Apostle Paul dere o in verse, in that the Gentiles might glorify God for His mercy. So, pasalamatan na to ng Diyos, dayaw na to ng Diyos, tungod sang iya kaluoy sa aton. Amo na ganing pamangkot, no? Kung wala abi kita ginkaluoyan sang Diyos, may mapalangit ayhan? Wala agin. Tungod lang gid sang kaluoy sang Diyos. So agod nga ang Gentiles mag-glorify nila ang Diyos paagi sang iya kaluoy sa aton nga mga hintil. So once again, amo ni ang kaluoy sang Diyos ang rason kun nga nag-inspire niya kita sa sini nga impierno o kun sa sina nga judgment dito sa impierno tungod lang gid sang kaluoy sang Diyos. So siling gani sang verse Romans 6:23, what for the wages of sin is death, but the gift sa Greek word sina grace man sang Diyos, tungod man sang bugay sang Diyos, tungod sang regalo sang Diyos sa aton. Ano regalo sang Diyos sa aton? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ti amo ni, no? Tungod sang kaluoy, tungod sang bugay, gintagaan kita sang Diyos sang kabuhi nga wala sing katapusan, kagini nga kabuhi nga wala sing katapusan kay Kristo Jesus lang kin. So that's why siling sang Acts chapter 4 verse 12, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala na gid sang iban. For there is no other name. Meaning, wala na sang iban nga Diyos nga nagpakatawo, nga nagkari, agod nga magluwas sa aton nga mga makasasala, kundi si Kristo Jesus lang gin. So, ginpadalaman sang Diyos iya nga bugtong anak kamo si Jesus Christ tungod sang iya kaluoy sa aton. Tungod sang dako niya nga gugma sa aton diyan 3:16. Agud ma-remind kita dere nga dapat dayaw naton ang Diyos tungod sang iya kaluoy sa aton. Tungod sang bugay niya sa aton, tungod sang dako niya nga gugma sa aton nga makasasala. So that's why siling sang Romans 5:8, but God demonstrated his love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Di imagine na ito, no? But God, sa ibang na translation, but God commanded, no? Nakabudlay gani, kung masiling kita, but God commanded His love toward us. But sa NIV, no? But God demonstrated, ginpakita ginsang Diyos ang iyadako nga gugma sa aton. But God demonstrated His love toward us while we were yet sinners, ang makasasala kita. Si Kristo Jesus nagkari, napatay dito sa cross, painful death, agud luwason niya kita ng mga hintil to glorify God. So after kita ma-save, dapat kita ng mga naluwas, dayawon naton ang Diyos, sa ginhimo sang Diyos sa aton. Because we know that salvation is in Jesus Christ apart from doing good works. O kung ang kaluwasan natin, ara lang kay Kristo, hindi tungod maayo kita, hindi tungod naghimo kita sing matarong sa tubangan sang Diyos. Ano siling sa John 3:6, ako ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Sa kay Kristo Jesus lang gid. Siya lang gid ang dalan. Siya man ang kamaturan, kag sa iya man ang kabuhi, nga wala sing katapusan.

0: Thank you gid sa mataon nga ambanon nga aton gin pamatian. Okay no? All of us are saved for a reason. So that we might glorify God for His mercy. There is a purpose for our salvation. And that purpose is not about escaping hell, but to glorify Him for His mercy. So to glorify Him sa pagdayo sa Diyos, tungod sa kaluoy sa Diyos sa aton nga mga makasasala. Ano sila ni Apostle Paul diri sa verse 9b? Sila niya sa verse 9b? As it is written, as it is written. In that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written. Meaning to say, ginkot ini nasulat na ini as it is written. Meaning, ginsulat na ini o kung nasulat na ini. Ginkot lang ini ni Apostle Paul. Kag ini nga ginkot ni Apostle Paul, makita ini in the book of Psalms, chapter 18, verse 49. Psalms 18, verse 49. Nagtawa na ito nini nga verse, no? Psalms 18, verse 49. Sinin sa verse 49, therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the Gentiles, in sing praises into thy name. Ang nagsulat sini, amo si King David, no? Sini ni King David, therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, in sing praises into thy name. So sini ni Apostle Paul, as it is written, no? Nga si King David rin nag-rejoice siya upod sa mga Gentiles. So ginquote ini ni Apostle Paul in the book of Psalms chapter 18 verse 49. A good reminder ang mga believers dito sa Roma nga I will confess to among the Gentiles nga si Apostle Paul dere, no, as a missionary to the Gentiles in the book of Romans chapter 11, no, nagambal dere si Apostle Paul dere nga siya kamo kita nga mga Hudiyo mag-rejoice kita upod sa mga Gentiles nga ginkaluyan man sang Dios. Ginkot ini ni Apostle Paul as a Jew, a good mag-rejoice siya like King David of with the Gentiles tungod sa kaluwasan, tungod sa kaluoy sa Diyos. Not only for the Diyos but also for the Gentiles. So both Jews and Gentiles will rejoice because of God's mercy. Tungod sa kaluoy sa Diyos. So kung nataw na ito, no? Therefore, makonclude kita dre nga both mga Diyos kag Gentiles, we are saved only by His mercy. Ginluwas lang kita sa Diyos. Tungod lang gid sa iya kaluoy. So ito sa Ginoo, no? Ang pinakapunto din na Apostle Paul, nga kita nga mga ukon mga Diyos and Gentiles mag-rejoice tungod both Diyos and Gentiles na saved because of God's mercy. So glorify Him tungod Diyos siya nga nagtaluoy sa aton. Siling pag ni Apostle Paul in verse 10, no? Chapter 15 sang book of Romans. And again, he said, rejoice, ye Gentiles, with his people. No? And again, he said, "Rejoice, ye Gentiles, with his people." Nga dapat maka-rejoice diri, no? Hindi lamang tungod sa ginatuwag nga God's mercy, but because God extended His grace also to the Gentiles. Ang ginagamit naman din niya po supo, ang word nga grace kay nga man, no? Tungod sang bugay sang Diyos, abasa ni mo diri ganin sa verse 9 man. Tisiling sang verse 10, dapat ang mga Gentiles mag-rejoice with His people because God extended His grace also to the Gentiles. Masiling naman gani kita sa ginatawag nga grace. When God save us, we don't deserve. Ang mercy, when God spare us from hell, from bad things, we deserve. Meaning deserving, gintanan kita nga mapaimperno. Pero ginkaluyan kita sang Diyos. Ang mercy ako ng grace naman, when God save us, we don't deserve. Meaning wala man sang isa sa aton nga deserving nga luwason. No? Why? Tungod kita tanan makasasala. Wala gitsang worthy sa aton nga kaluyan sang Diyos, wala man sang worthy sa aton nga bugayan sang Diyos. Tungod tanan kita makasasala. Ano siling sang Book of Romans 3:10? No one is righteous, no not one. Wala gitsang isa sa aton nga matarong. In the book of Isaiah chapter 64 verse 6, our righteousness is like a filthy rags. Ang pinalanggin ka nami, kano naton pariya sa isang trapo bala sa balay naton, na ginatapak-tapakan mo da. So meaning to say, kung amo lang ina ang pinakanami naton sa ginatawag nga moral aspects ng tao, hindi kita nami. Tungod ang pinakanami lang naton sa mata sang Diyos, ginahimo is like a filthy rags. Ano siling sang book of Jeremiah chapter 17 verse 9? Our heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Our heart is deceitful. Daya. Ano pagin? Desperately wicked. Do parehas kanunin na isang masakit niya, cancer niya, incurable. No? So that's why wala isang iban nga makamag-o, makaayos ang masakit, sang tagipusoon nga deceitful, daya, nga malaot, kundi ang Diyos lang din. Siling man sang Romans 3:12, no one that seeketh after God, no, not one. Why? Tumuntanan kita nagpalayo sa Diyos because of sin. We are separated from God because of sin. Siling ganis ang Ephesians chapter 2 verse 1, dara, we are dead in trespasses of sin. Patay kita tungod sang paglapas naton sa Diyos. In the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 14, we are spiritually dead. Meaning to say, no, nga sila ni Apostle Paul dira, a natural man receiveth not the thing or not the spiritual things. Ang tao kano nga natural man, hindi siya makaintindi sang mga spiritual nga butang. No? But the natural man deceiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Tituod na. Kung wala ka sa Diyos, we are like natural man, ginescribe rin ang tao nga wala Diyos, natural man, hindi niya mabaton ang mga butang nga langit nun o kung butang nga iyas ang Diyos. Tungod initanan kabuangan para sa iya. Tituon man. No? Sang una, sang time nga, way pa ko kakilala kay Kristo Jesus, may Bible study sa balay. Pag-abot ka sang pastor, mga Bible study sa balay, mang liot-liot na ko na. Bisang ginahambala, naging ko nanay mag-attend sa Bible study, pag-abalibad, git ko may kantuan ko. Why? Tungod wala ka handom kung wala ka kakilala kay Kristo Jesus, hindi ka paghikuton sang Diyos, wala ka gidhandom sa mga butang espirituanon, masiling kapag niusik chimpo na. Tungod amuling tao nga wala Diyos. So that's why siling ni Apostle Paul dere, no? Pasalamat kita sa Diyos, kita nga mga hintil, because not only God's mercy ginpakita niya sa aton, kundi because of His grace na gin-extend sa aton nga makasasala. So that's why mga utods Ginoo, no? Kulang taon naton by nature, kita nga tao makasasala gin. By nature, makasala kita. So by birth, mo na ito basa. In short, there is nothing good in men. Wala ginsing nami sa aton. Apart from God's sovereign grace. So that's why amunin ng grace, no? Nga kita, wala ka pangita sa Diyos, malaot sa tubangan sang Diyos, ulipon kita sang sala siling sang Book of Romans 6:20 dira. Tanan kita, buhot ang aton nga intellect, emotion, kagwil, affected sang sala. So kung taon na to, kung kita lang, hindi gid kita kasarang magpalapit sa Diyos, kung hindi kita pagkaluyan sang Diyos, kung hindi kita pagbugayan sang Diyos, kung hindi kita sang Diyos paghikuton. So that's why, importante gid ang natuwag nga regeneration. It is the act of the Holy Spirit nga butangan niya kita sa kinatuwag nga spiritual life, kita nga spiritually speaking patay sa mata sang Diyos. Ti amuning mercies ang Diyos. So pala, salamat kita nga ginbugayan kita sang Diyos. So ano siling sang Book of Romans, kung Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith. In that not verse, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So pasalamat kita na si Kristo nagkari, nagkabuhi sing perfect, napatay siya dito sa cross in painful death, but ang resulta sini agud kita nga makatauhan sa iya kaluoy sa bugay, maluwas kita. Wala rin kita sang tion. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Kumusta ka na, kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kagapay, si Ruth Larama Dizon. Salamat sa iyong walang sawang encouragement, prayers, and support sa ministry po ng FEBC Philippines at ang iyong pakikinig at pag-share ng aming mga broadcast ay isang patunay na ikaw ay nariyan, aming tunay na kaagapay. Sa araw pong ito, tunghayan po natin ang sinasabi ng mga awit, kabanatang 4, talatang 8. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Mga awit, 4, 8.

Tayo po'y manalangin. Maraming marami pong salamat, Ama, sa iyong pangako, sa iyong salita, na kami ay makakatulog ng mahimbing, ano man ang aming sitwasyon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na tunay na nag-iingat sa amin. Linisin niyo po ang aming isip, tulungan niyo, Panginoon, na lubusan kaming magtiwala sa iyo. At umaan ang aming sitwasyon, dinadalangin ko, Panginoon, na iyong kapayapaan na hindi malirip ng sino man ang maghari sa aming puso't isipan. Tulungan mo ang aking kapatid na nakikinig ngayon, Panginoon, na ibigay niya ang kanyang buong pusong pagtitiwala sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na mahimlay ng mahimbing, sapagkat alam namin na ikaw ang nag-iingat sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.

praise God, if you can still rejoice in the Lord, hallelujah, God will reward you with that and you will be blessed. Glory to God. In everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. Yan po ang sabi sa 1 Thessalonians. Another way to refresh your soul. Always have a song in your heart. Singing and making melody in your heart to the Lord. Meron po akong nabasa patungkol sa isang ibon. Ang pangalan po ng ibon ay thorn birds. They call them thorn birds. Itong thorn birds na ito, kung lumilipad sila at na-pierce yung kanyang katawan at na-pierce yung kanyang puso. At bago mamatay, malagutan ng hininga, aawit itong thorn birds. Kahit na gaano kasakit ang kanyang experience, mamamatay na siya. Natusok siya. Pero bago mamatay, malagutan ng hininga, aawit pa ang thorn birds na yan. Ilalong-lalo na tayo. Amen. At dapat merong awitin sa ating puso, sa ating buhay. Kaya kung minsan may nakikita ko mga Kristiyano, kapwa-Kristiyano, palaging malumbay. Malungkot ang kanilang. Tatanungin ko, ano ba ang nangyari? Ganito po, Pastor, may problema po ako. Natanggal po ako sa trabaho. Nalugi po ako, nanakawan po ako. Pastor, well, have a song in your heart. No matter what your circumstances may be, always have a song in your heart. Singing and making melody in your heart to the Lord. Number three, how to receive a refreshing in your soul? Cultivate a generous heart. Cultivate a generous heart. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16, 17 to 20, I am glad about the coming of Stephanas, Fortunatus, Achaicus, for what was lacking in your part they supplied. They refreshed my spirit and yours. Therefore, acknowledge such men. Anong ginawa nila Stephanas, Fortunatus, at saka Achaicus? Naging pagpapala sila kay Apostol Pablo. Anong ginawa nila? Kung ano man po yung lacking na hindi nagawa ng mga taga Corinto, itong tatlong mga kapatid na ito, sila ang nag-supply kay Apostol Pablo. Kung kaya't patuloy ang kanyang misyon sa pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang mga lugar noong araw. Cultivate a generous heart, because there is the tendency for the soil of our hearts to harden if not cultivated through giving. Yan po mangyayari. Kapag ang puso mo, in-entertain mo ang greed, pagkasakim. And it's easy nowadays. Palagi natin naririnig yung get all you can. And can all you get. Hindi uso sa puso ng mga ilan, maraming tao yung giving, getting. Ang uso, getting. They wanna get. Are you a giver or are you a getter? The world tells you, get everything you can. Yun ay mentality ng magnanakaw. Mentality ng mga hold upper. But you know what? When you begin to give, what happens? You reflect the heart of God the Father. And followers of Jesus Christ should reflect the heart of God the Father. The Bible says, for God so loved the world that He gave. You can never be more God-like until you give with a grateful heart. Kasi yan ang puso ng Diyos. Generous people refreshes others.
Sabi sa verse 18 ng 1 Corinthians chapter 16, for they refresh my heart and yours. You know, lalo-lalo sa ministry. Ang nakaka-discourage sa ministry ko minsan, minsan mayroon akong narinig, medyo nasaktan ako. Tayo humahanap ng mga volunteers na sasama sa itong misyon. Eh, narinig ko through someone, Pastor, walang volunteer eh. Tinatanong nila, may pagkakakitaan ba dyan? May PF ba? May LG ba? Minsan dyan, nagkakaroon na maraming misunderstanding. Alam niyo po, malimit din na kung minsan pupunta ako sa isang lugar na mag-preach. Pagkatapos kong mag-preach, abunado pa ako, hindi pa kasya is pang-gasolina. Lalong-lalo na nung ang sasakyan ko ay maaksaya sa gasolina, mag-drive ka papunta doon sa norte. And then ang opening nila, kulang pa sa pang-gasolina. Sabi ko na lang, anong ginagawa ko pag medyo kulang? Itong ginagawa ko. Lord, thank you. Ikaw ang pupuno nito. And there are times. So what I do, I keep on doing it. I keep on doing it. Hallelujah. Because what's happening? I'm working on my receiving. Giving and giving and giving. Hallelujah. You are working. You are. Ikaw ay pinapadagdagan mo sa Panginoon yung kanya mga blessing. Hallelujah. Giving ka ng giving. Until later on, boom! Ang laki ang ibibigay ng Panginoon na biyaya para sa iyo. It is more blessed to give than to receive. Hallelujah. So generous heart refreshes the soul. Number 4, fellowship with believer friends. It's in chapter 16 ng 1 Corinthians, verse 18 to 20. Sabi ni Apostle Pablo, for they refresh my spirit and yours. Therefore acknowledge that men, the churches of Asia greet you, and Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord. With the church that is in their house, all the brethren greet you. Greet one another with a holy kiss. Ibig sabihin niya na yung meron silang magandang fellowship sa bawat isa sa kanila. Kaya napakahalaga po yung mga life groups natin. Hindi lamang yung pagbabarka-barkada. Kasi kuminsan, yung pagbabarka-barkada lang, nagiging too familiar na ang bawat isa. But belong to a circle of believer friends. Kahit sa buong mundo, sa tama-tama, meron silang mga sariling mga kasamahan, kabarkada. Pinag-uusapan nila yung kanilang problema sa bahay. Pinag-uusapan yung kanilang problema sa trabaho. At habang nag-iistoryahan sila, inom, hanggang lasing na. Pagkatapos noon, hindi naman nasolbar yung problema nila. You know, sa ating pong life groups, maaari mong pag-usapan ang inyong mga problema. Amen. Pag-usapan, i-share yung mga burdens nyo. Pero

0: and afterwards, hallelujah, God blesses you. He'll give you the answer and your soul is refreshed. You should belong to a circle of believer friends. Yung ating mga small groups gatherings, mga life groups gathering, yan po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The example of Paul, he was refreshed by his friends in the Lord. Let's look at 2 Timothy chapter 1 verse 16. It's about Onesimus or Onesiphorus. Sabi po nito, the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chain. Alam niyo po, itong si Onesimus, isa pong runaway slave. Nung unang araw, it was legal to own slaves para mo silang pag-aari, mga alipin. Si Philemon ay dahil mayaman na kapatid, meron siyang mga slaves. At itong si Onesimus ay tumakas, pumunta sa Rome. At ang pataw na penalty ay kamatayan pag ginawa mo yon sa iyong amo noong araw. Pero si Onesimus, salamat sa Panginoon, naligtas sa Rome. Naging disipulo siya ni Apostol Pablo. At itong si Onesimus, palagi niya binibisita sa Apostol Pablo. Dinisciple siya doon. Well, he said, he often refreshed me. Anong ibig sabihin niyan? Siguro, nauutusan siya dahil si Apostol Pablo ay nasa bilangguan. You know, bumibili ng anumang bagay na kailangan ni Pablo dahil karamihan, about 2/3 of the New Testament sa kanyang epistles, sinulat niya habang siya ay nasa bilangguan. Sinulat ni Apostol Pablo ang Book of Ephesians while he was in jail and many of the other books. Siguro sabihin niya, Onesimus, bumili ka nga ng ink, bumili ka nga ng parchment, bumili ka man ng ganito, mautusan. Kumuha ka ng gaas para sa aking lampara o oil. At Onesimus constantly refreshed Paul. At hindi niya ikinahiya si Apostol Pablo na nasa bilangguan bilang isang leader ng isang church. So ano nangyari? Nalaman ni Apostol Pablo yung kanyang problema. He was a runaway slave. So ang ginawa ni Apostol Pablo, sinulat niya dito sa ating Bible, yung sulat niya kay Philemon. Yun pong background noon. So sinabi niya kay Philemon, tanggapin mo uli si Onesimus, hindi na bilang isang alipin, kundi bilang kapatid sa Panginoon. Anuman ang nagawa niya sa iyo na masama at anumang atraso ang nagawa ni Philemon sa iyo, sabi niya, you charge it to my account. Alam ko rin na meron kang utang na loob sa akin, pero tanggapin mo si Philemon. It's one of the moving letter of forgiveness in the New Testament. Tanggapin mo si Philemon na bilang isa ng kapatid sa Panginoon. So kailangan natin ng mga kaibigan to refresh our hearts and our soul. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa mga kaibigan ko sa iba't ibang lugar ng daigdig. Pero mayroon akong mga kaibigan that I can call them and I can talk to them over the phone. Hallelujah. And they refresh me. So, you can and will experience a refreshing when you participate in church fellowships and gatherings. Gagamitin ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kaginhawaan na galing sa presensya ng Panginoon. Nais ng Panginoon na guminhawa ang buhay natin. At unang-una sa lahat, bago tayo guminhawa, kailangan guminhawa ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating mga isipan, at ang nagpapaginhawa sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon.
1: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit na buhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
2: If you prayed that prayer, we believed you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard Mondays through Fridays from 7 p.m. to 7:30 p.m. That's Mondays through Fridays from 7 p.m. to 7:30 p.m. here at 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. God bless you.

0: sa ating kalagayan at kinabukasan. Alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Josue 1.9. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas, pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala ng iba.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Good evening to everyone, my brethren in the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga nag-invite sa inyo nga tanan sa pag-upod sa akon sa pagpangamuyo sa atong labing gamhanan nga Ginoo. In Psalms 15 or Psalms 5 verse 3 it says, "Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly."

mo sa among Ginoo, tanda sa imong Lord God nga kaayo, katutom Ginoo sa pagpakamaayo sa imong mga inanak. Father, this evening, salamat man sa paghatag mo sa amon adlaw-adlaw, kusog, kagabakod, para Ginoo, makapadayon kami sa pagpangabuhi, makapadayon kami Ginoo sa hindi ko to namun adlaw-adlaw, and most especially Ginoo, makapadayon mo kami sa pagpangalagad sa imo Ginoo. Lord, thank you again sa mga healings and restoration. We believe, Lord, nga damo sa amon man ng mga listeners, Ginoo, ayhan, sa mga past few days, Lord, naka-experience siya sa mga masakit, Ginoo. And thank you, Lord God, that you are our Jehovah Rapha, the God who healeth all kinds of diseases. Thank you, man, Lord, sa imo Ginoo, pagpabakod sa amon nga pagpangabuhi in the benign Lord for strengthening our faith in Christ. Salamat gid Ginoo, because in times like this, Lord, nga ginapalibutan kami, ang among kalibutan puno sa kadudulman, puno sa temptasyon. Salamat Ginoo na kami maka-stand firm sa pagpangabuhi ayon sa imo nga kabubuton. Because you are with us, as you promised, Lord God, that I will never leave you nor forsake you, but I will be with you till the end. Thank you, my Lord, sa kahapon Ginoo, sa among pagpanimbahon. Salamat, gin Lord, for speaking to us sa among pagi Ginoo, sa mga pulong, naging after, Lord, sa among mga pastors and workers, Lord, sa mga nakalilain ng mga Bible-believing churches. So, Father, thank you, gin. Sa pulong mo nga nag-continue sa pagpadayon, sa pag-transform sa amon kabuhi, Lord God. Ang imo nga pulong Ginoo, amo ang pagkaon sa amon Ginoo nga mga tagsa-tagsa na amon nga kalag. Salamat gid Lord. Kasi sining gabi Ginoo, salamat man an opportunity, Lord God, nga makapadayon kami Ginoo sa amon Ginoo nga likotoon sa sining ministry, Lord, sa DYVS. Father, you deserve all the glory and the honor and all the praises, Heavenly Father. That's why, Lord, magpasalamat man kami in behalf, Lord God, sa FEBC. Thank you, Lord, sa mga victories, Lord, mga answered prayers, Ginoo, sa mga nakalilain, Ginoo, ng mga programs, sa mga radio stations, Lord God, under sa FEBC. We praise you, Lord God, for 1143. DZMR Mission Radio, dira Ginoo sa Santiago, Isabela, that the maintenance and the repair work at the station, Lord God, is now 50% complete. Hallelujah. So, Lord, thank you, gid, sa imo grasya, Lord, kakanuoy ang imo Ginoo ng mga donors na nagapadayon Ginoo sa pagpagamit sa ila Ginoo ng kabuhi in providing, Lord God, the needs, Lord, and even, Lord God, paghatag Ginoo nga matapos ni Ginoo nga buluhaton, including man, Lord, some fruits and the fresh eggs, Lord God, laging hatag Ginoo sa mga donors. Father, salamat gid. You are the God who really provides everything that we need. So, one Lord, we lift you up, 1197 DXFE, the Good News Radio in Davao. Salamat Ginoo that ang DXFE, Lord God, is back on terrestrial radio after being off of the air for over a month. Father, salamat gid na kapadaya na Ginoo sa pagwaragwag sa imo Ginoo nga maayong balita. So, man, Lord, salamat man sa imo nga pagpakamayo, Lord, sa 106.9 DXGRFM Radio Bandingan in Cotabato, for the launch of Daily Wisdom on our Facebook page. Salamat man, Lord, for the Book of Proverbs that translated into the Maguindanao nun dialect with English subtitles. Iniginoong initiative was designed to reach our Muslim audience through digital evangelism by sharing biblical wisdom and values in cultural relevant, accessible

0: Tons verse 20, kita na itong ginambal nga, "Behold, he struck the rock so that the waters gushed out and the streams overflowed." But makita na itong diri ang ilang pasyon sa Ginoo. Kitungod nga Ginoo nagpagawa sang tubig sa isa ka ikang. Okay? Pero ang ilang pamangkot nga makaya man bala sang Ginoo nga makaimuno sang pagkaon sa ila, o kon makaya bala sang Ginoo nga makaimuno sang sud-an man para sa ila. Kung tanaw na ito, there is a verse 40 na kasilindri nga, "How often they provoke God in the wilderness and grieved God in the desert. He was a people who called themselves by God's name." Yes, here was a people who should have trusted the Lord without reservation or without limitation. Yet, they seemed oblivious or unmindful to the power of God in their midst. Pareho kita sinigisa bilang mga anak sang Diyos, no? Malipaton kita kung and mindful kita and grateful to what God has done in our lives. And that, instead of trusting God and living by faith, anong kakatabo niya sa aton? We worry. No? Sometimes we fret. So, brethren, mga abyan sa siningaga, dapat hindi amo sinangaton kaling apagkabuhi. Nga magduwa-duwa kita sang makaya sang Diyos sa aton kabuhi. Because the Word of God tells us that we have a God in whom we can trust without limitation and without fear. Hindi ta paglimitahan ang pagsalig ta sa Diyos. It means that let us resolve to be like Jesus na nag-challenge siya sa kay Tomas to be not faithless but believing. So this is a story, no? About sa kay Jairus nga napatay iyang bata. Hambal ni Jesus sa iya, "Do not be afraid, only believe. Do not be unbelieving but believing." So kanabi lang makita natin diri nga isa ini ka challenge sa aton, hindi kita magpangduwa-duwa sa makaayos ang Diyos sa aton kabuhi. Kung tanong na ito, mga miracles, pinpang sa isa diri sa Psalm 78, mga miracles ang ginhimo sa Diyos sa ila, again, tunga niya ang Red Sea, nag-provide siya sang clouds sa adlaw, sa gabi naman, amo ang pillar of fire, agad hindi sila magdalang sa wilderness. Mga miracle ina na ginahatag sa Diyos, ginpakita sa Diyos sa ila. But then, sige upon, they doubted. Okay? Nag-doubt sila sa mahimo sa Diyos para sa ila. So God has given us abundant evidence in Scripture that He is the God of the impossible. It means that nothing is too difficult for God. So we will not be faithless like this people of Israel. We only believe in God. And to His ableness. It means that God is able to provide our needs every day. So, kabay mga utod ko si Ginoo kag mga abyan, kabay hindi kita kalipat si, no? Nga ang Ginoo naton, ara gid handa sa pag-provide sa aton kinanglanon. Ang imuon lang ginaton is just to believe. No? Just like si ginambal niya sa kay Jairus, "Do not be afraid. Only believe. Do not be unbelieving, but believing." So sa siningat yun, magpangamuyo kita kagi pangayuon naton ang presence ng Ginoo. Sa siningat yun, kagi dulong naton ang kansitagsa naton ka mga pag-ampo sa iya, sa siningaga. Magpangamuyo kita. Diyos namon nga Amay, nagapasalamat kami sa imong nga kaayo kag katutom sa amon mga tagsa-tagsa mga kabuhi. Wala kag Ginoo nagkatatumbaya sa amon ang imong nga pag-agubay, nagkaupod. And indeed, you are the God nga wala nagka-change ikaw ang ginoong nga grabe kid ka matutom sa amon tanan-tanan. Ikato salamat kami Ginoo sa imong pagpagigupod sa amon. Salamat kami sa imong pag-provide sa amon. Tags-tags sa mga kinahanglanon. Kagi salamat Lord nga gin-impon mo kami sa isa ka iglesia nga sa diin nga magtubo kami spiritually. Kung sa diin nga magamit mo pagid kami Ginoo sa imong mga buluhaton sa sining kalibutan. Father, we pray for all the pastors and workers sa bilog na kalibutan na nagpangalagad sa imo. Nagpapray kami, Lord, na ikaw ang nagkiya sa ila. Ikaw ang mag-provide sa ila kinanglanon upod sa ila, tag-stag sa ka-family. And even sa mga ministries that you have entrusted to them, Lord, we pray for wisdom and for power nga kinanglanon nila Ginoo sa pagpangalagad sa imo. We also pray for our brethren who are sick. Nagapay kami, Lord, nga kaba ikaw gid ang mag-extend sa ilang sa imong nga healingan sa ila. Agud nga mag-aayo sila Ginoo. Salamat, Lord, nga sa diin ikaw gid ang imong man sa ila kinanglanon. We pray, Father, for more faith sa ila. Nga sa diin nga saligan nila tuuhan nila that you are the Jehovah Jireh, ang Diyos nga magkaayos sa ila. Kamita, Lord, ang mga bulong, maintenance, kinainom nila. Even doctors na nag-check sa ila na physical ang malawas. I pray, Lord, na ikaw ang magpakamayo kag magigamit na saliin nga sa imong kabubuton kag sa imong kaluoy magkaayo man sila Ginoo. We also pray for all the churches. I pray, Lord, na ikaw ginang maghimo ng masang kinanglanon. And also, we also pray for the spiritual growth of the churches. Kamay Ginoong nga paagi sa imo pulong, kag intimacy sa imo paagi sa pagpangamuyo, yara ang Ginoong spiritualon na pagtubo sa tagsa-tagsang matabo. Na paagi sa ni Ginoo, may kaibalo kami how to respond sa tanan ng mga circumstances nga kinatubang namon sa amon pagkabuhi sa sining nga kalibutan. Kag nagampo kami amay sa mga local and foreign missionaries sa lain-lain nga lugar. Lord, di namon sila ma-mention by names, but Lord, we pray nga ikaw yung Ginoo ang magpalayon sa paggamit sa ila sa imong mga ministries to reach more souls. And we also pray for their needs and wisdom na kinanglanon nila Ginoo together sa ilaman Ginoo ng mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw nga tanan. Protectari sila against sa mga violence and protection ni sila Ginoo palihog na sariin ma protektahan sila halin sa mga tao nga hingabot sa ila. And protektahan sila Ginoo against sa amon kaaway kahit kabay nga sa imo Ginoo nga pag-upod maging safe sila Ginoo. Kahit mapanayon ang pag-turagwag sa imo pulong sa tagsalag sa ka mga katawhan. And we also pray, Father, for all the radio ministries. Hindi naman man ma-mention by names or by stations, but I pray, Father, nga ikaw gid ang magpadayon sa pagkihimunok sa mga kinanglanon. Ngamdam ko gid ang malabutan sa sininga mga ministries, mga katawan nga nagkinanglan sa imo, kapati, mga katawan that nag-seek sa love, makita nila ang gugma ni mo Ginoo. So gumita gid ang mga radio preachers kabay nga pagi sing bulig malapot sila kag makita nila Ginoo kon ano ikaw ka gamanan ng Diyos, ano ikaw ka may gugma o ng Diyos sila kabuhi. So Father, we commit to you even our lives. Lord, continue to use us to be a blessing sa mga katawan, Ginoo, nga nagatulog sa amon. And keep us safe always and give us good health, O Lord. Thank you for this day. Thank you for the life that you have bestowed upon us. Inatuyan din amon ang tanan sa imong may pagdayaw, pagpasalamat sa pangalan sa amon Diyos at manuluwas na mo si Kristo Jesus kami nagapangamuyo. Amen and Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga daw mga kauturan, kabiyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sini aton program. Napadayon kita sang aton nga pagtuon siling diri sa Colossians chapter 2. Si Apostol Pablo diri kita naton ang iya pagpangabudlay para sa Ginoo, halabaw sa tanan, para sa simbahan, para sa iglesia. Sa mga kauturan, siling niya sa verse 1, I want you to know how much I am struggling for you and for those at Laodicea. Colossians chapter 2 verse 1. And for all who have not met me personally. Sila niya, ang akong tinutuyo, my purpose is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. As tanong din na kita, nainaw kita na itong diri ang isa kadako balang nga kamatuuran nga makita, ang masopuan na itong diri, nga ang Laodicea, isa ka lugar nga na-locate ini sa mga a few miles northwest ang Colosse, mga around 9 miles ini, mga 14.5 kilometers kung sa aton pa. Kaangay man sang isa ka iglesia dito sa diri sa Colosse, sa basa naton kaina, ini ang Laodicean Church probably ginpundar man ini sang isa sa mga convert ni Apostol Pablo nga naga-start dito sa Ephesus. Ang makita naton dira sa Acts chapter 19 verse 10. Kag ang aton nga gani panghuna-huna diri, kag aton nga pagtanupangod sini nga si Epaphras, amo dito ang nagpundar sang kag nagmissionary sa Laodicean Church. Now ini nga siyudad, taba ka mang grana noon, wealthy ni center of trade and commerce. Apang kun ato talupang doon, si Kristo diri nag somewhat against the believers, would criticize the believers dira sa Laodicea for their lukewarm commitment, no? Ana ina ma full blast naton basa ina sa Revelation chapter 3 14 up to 22. The fact nga si Apostol Pablo luyag niya nga ang iya sulat nga mapasa na niya dito sa Laodicean Church. Chapter 4 verse 16 nakapuan nato dira sa Colossians chapter 4 verse 16 nagaindikar ina nga ayhan na balaan ni Apostol Pablo nga may false teaching, hindi sakto nga pagtudlo bala nga nag-spread out na to dito sa sinangaduo. Kag si Pablo diri naguna-una kag ginisip niya siling niya maayon ni ang relasyon sa Laodicean kag Colossian Church. He was counting on ties of love nga magdala sa mga kaiglesyahanan together to stand against, ha? To stand against sa mga hearsay, sa mga hindi matuod. Kag kun mag-unite sila sa gugma, ma-encourage ang tagsa-tagsa nga magpabilin sa matuod, no, true to God's plan of salvation in Christ. Ang aton mga kaiglesyahanan dapat mag-encouraging one another ini. Ato niya, ang akon niya nabalaan, ang akon na encourage sa mga kaiglesyahanan nato sa palibot, nga may mga unified effort kita, ha? Unified communities, nga may commitment kita sa isa kag isa sa pag-carry out sang buluhaton ni Kristo, hindi nga pinaindis-indis kita. We need to cooperate one another as body of believers. Ilabi na ko malapit ang simbahan mo sa isang isa. Tiko mag 9 miles man lang, mag 14.5 kilometers pa lang. Tikinang nan, may ara kita dira nga yung fellowship with one another. Kaya ang aton iglesia dapat ini mag-amus ini, mag-unified communities, nga nag-commit sa pagdala sang buluhaton sang Ginoo. That's why we are not in a competition. We need to cooperate with one another. Kita na to mga kauturan. Kag kinahanglan gyud may mga gin-recognize kita nga mga leader kaangay sini. Kun aton matarupangon ang struggle ni Apostol Pablo sa bersikulo 1 sa buluhaton sang Dios. Magsiling ani kita nga kun ikwaon mo bala ang si Pablo diri isa ka leader nga servant leader eh. Ginalidya ang iya nga mga missionaries like si Epaphroditus, no, si Timothy, si Young Timothy, kag kun aton talupang doon ang isa sa mga bagay nga aton masapuan si Epaphroditus isaman sa mga gin-train ni Apostol Pablo, isa sa mga converts ini. Di may struggle si Apostol Pablo sa leader. Now, kung imo kwaon ang isa abi ka leader, kung ang isa kasalakyan, imo abi kwaan sang fuel line o kung sang brake line, ano matabo sa salakyan? Di, hindi mag-andar. Kung mag-andar na siya, kung wala sa brake, ma-intunsi siya, ma-disgrasya siya. Now, kamo ini ang nakita nato. Siling niya, concern ako sa inyo, dira. Amo ini ang struggle ni Apostol Pablo to do God's will. Sa, kung isa sa aton mga Kristiyano, amo ini yung iba na yan, kaangay sa isa ka-will barong, kung wala sa may mag-alsa ka magtulod, hindi magdalagan. Kaangay sa isa ka-puskart. Kaangay sa isa ka-bangka. Kaangay sa isa ka-burador. Hindi na pwede magrupad ang burador kung inuway sa may mapalupad. Now, dili sa versikulo 1, ang mga Kristohanon are not living in the will of God. Tiyan mo na ang struggle ni Apostol Pablo. Sili niya, I want you to know in how great a struggle I am engaged for you and for the Laodicean brothers and sisters and for those who have not personally seen my face. Grabe nga struggle niya, hindi ba na? Now, pero ang challenge there is this. Dapat naton matalupangon ini nga mga bagay sa aton mga kabuhi only by being dapat gali kita no ang challenge ni Apostol Pablo siri niya connected lang kita perbitani sa kay Kristo Jesus. Pinaagi sa aton pagtuo, can anyone have eternal life? And only through a continuing connection with him can anyone have power for living. Amo ni importante, hindi ba? Kung may connection kita sa iya, dapat natin matalupangon ini. Ah, siling ni Apostol Pablo, ang challenge niya, ba, amuning struggle ko, pero I would like to challenge you. Kag ang introduction ini ni Apostol Pablo sa mga Colossian Church, Colossian Christians, nag-include sa ginatawag natin niya, kamusta ka muda? May a note of thanksgiving and a prayer for spiritual wisdom and strength for these brothers and sisters in Christ. Makita mo na sa Kapitulo 1, Versikulo 1, tuntum sa 12, sa Colossians. Then nag-move siya into a doctrinal discussion of the person and work of Christ. Sa chapter 1, 13 up to verse 23. Nga ginastate niya, stating that Christ is the image of the invisible God. Sa Versikulo 15 na, siya amo ang marunuga, creator, verse 16. Siya amo ang ulo sang lawas, sang iglesia. He is the head of the body, the church. Verse 18. Kag nagsiling siya in the beginning and the firstborn from among the dead. Verse 18, Colossians 1. Nga ang iya kamatayon dito sa krus ng Kalbaryo makes it possible para sa aton sa pagtindog dira sa presensya sang aton Ginoong Hesukristo sa versikulo 22. Gin-explicar man ini ni Apostol Pablo, gin-explain niya ini kung daw ano ang mga ginatudlo sang kalibutan. They are totally empty when compared with God's plan. Kagin-challenge niya ang mga Colossians Christians nga i-reject niya inang mga pigado nga pagtudlo or shallow answers kag magkabuhi to live in union with Christ, verse 24 up to verse up chapter 2 verse 23. Amo na to ang ibasa naton. No kun aton pagidba matalupagod mga kulturan katahong ba na sang ginhambal diri nga that we should constantly connected kita sa iya eh. Kinalan kita iya may continuing connection kita with Him. That's what we should constantly communicate with God pinaagi sa pagpangamuyo. Ano kalawig kag ano kadugay ka na nagapangamuyo? Pinaagi sa pagpangamuyo, amo inigali makin, mangin connected kita sa iya. Kag we should constantly communicate, talk to Him always. Pinaagi sa pagpangamuyo. And we should take every opportunity sa paghambal, sa pagsugid, sa iban, sa maayong balita. Ara ina makita sa chapter 4, verse 5 and 6. And in Christ, listen to this, in Christ, we have everything we need para sa aton kaluwasan, kag sa aton pagpangabuhi sa aton Kristohanon nga kabugalingon. Now, tanupang da pala diri. Si diri sa gibasa na kung kaina si Pablo, wala nakabisita dito sa Colossae. Apang siya nag-conclude nga ini nga sulat with the personal comments about their common, Christian associations. Sinogin na associates may mo niya. Munag lang may saying kita nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sinogin na associates mo. Nga na-provide siyang ginatawag na ito, a living lessons, nga gamay ara ba lang nga connectedness of the body of Christ. Kung aton bala basahon as a book ang libro sang Colossae or kung Colossians as a book, ini naghatag ini sang embattled nga sa iglesia ditong unang nga panahon in the first century. But kung aton basahon man, sa inyong ginatawag nato may mga timeless truths nga nakita nato dere, nga ang aton madaog, ining freska nga apresyasyon para sa Kristo, as the fullness of God, and the only source for living sa Kristohano nato nga pagkabuhi. Now, hibaloon mo, know that He is a leader, number one. He is the head and power source. And number four, and make sure of your connection to Him. Siya amo ang aton leader. Siya amo ang aton head. Kag siya amo ang ginhalinan sang aton kusog, sang aton gahom. Dapat na nimo hibaloon, you have to make sure sang imo connection nga makakonek ikaw sa iya. Taro pang dabala ini. Si Iban, hindi kaangay sila sang wheelbarrow. Ang iban, kaangay sila sang pushcart. Ang iban, kaangay sila sang bangka. Ang iban, kaangay sila sang burador or kite. Ini ang apat na ginhatag ko sila, wheelbarrow, pushcart, bangka, or kite. Hindi ini sila magana, hindi sila ini mapuslan kung wala sila nakakonek sa isa ka managduso. Sa isa ka tawong nga kinahanglan sila itulod. That's why amo ini ang struggle ni Apostol Pablo. Nga, may mga false teachers dira, apang dapat mo talupang doon nga ang Diyos dapat ka mag-get connected sa iya. Talk to Him, communicate to Him, study His Word, believe, patihi ang ginahambal sang pulong sang Ginoo. Ini sa Gyapon nyo alagad, Pastor Gideon Cahilig. Good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: O ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa mga pinalangga na mga abyan sa siningaga. Kalipay naman aton liwat na makabisita kami sa inyo panimalay. Paagi sa sininga program, pamanagbanag. Kag thank you so much sa inyo pag-tune in sa inyong mga radio diri sa DYVS. Sa siningaga, magabasa lang ko diri sa balaan ng dinalan sa kasulatan. Makita diri sa Hebrews chapter 11, verse number 17. Siling sa pulong sa Ginoo, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that hath received the promises offered up his only begotten son. Ang Ginoo gyud magapakamaayos ang iyang pulong. Ining istorya, ini nga dinalan sa kasulatan nga makita naton sa Old Testament. Nabalaan naton ang story ni Abraham. Nga ang hambal sang Ginoo sa kay Abraham, i-offer nimo ang imo nga anak, your only son. Maglakat ka sa sini nga duog kag digto nimo i-offer. So, sa balipot nga istorya, wala na sing damo pang pamalibad si Abraham kag didto na pamatud-an nga ang Diyos amo ang nag-provide sa mga kinahanglanon nila. So, amo ni makita naton sa aton kabuhi nga mga kanakaniya, maka-experience kita sa ginatawag nga pagtilaw, test, worries, disappointments, and frustrations are a part of every human life. Maka-experience kita sa aton nga mga kinabuhi. Naka-experience kita sa disappointments, frustrations. Damo mga frustrations nga na-experience na to. Naka-expect kita nga muning natabo, muning matabo. Pero na-frustrate kita nga wala natabo. So kung aton lang tamon, this is part sang aton nga pagkabuhi bilang mga anak niya. Kung aton basahon ang balangin din nalang sa kasulatan, that Abraham was tested by God to bring out the good that was in him and to give him a tremendous testimony before his contemporaries. So the manner in which Abraham was tested reveals something unique about the God of the Hebrews. Kaguna sa tanan, makita natin, people are tested by Satan. When Satan puts a person to the test, he does so to bring out evil. Nabala natin, anong motive niya is to hurt and destroy. Amo na sa experience natin sa aton kabuhi. Nga masakitan kita, kag maguba kita. Amo na ang trabaho sang aton kaaway. Sa pag-destroy sang aton kabuhi, sa pag-destroy sang aton trabaho, sa pag-destroy sang aton mga kaiglesyanan, sa pag-destroy sang aton mga panimalay. Halin sa una hasta subong, amo na ang luyag kag gusto niya nga matabo sa aton. So makita natin diri, it is interesting to note that our Lord was tempted and was victorious over these temptations that were designed to destroy him and to wreck God's great redemptive plan. You know what? Mga abyan, mga utod sa Ginoo, Satan uses the same methods to tempt us today. Kung anong ginimo niya sa una, sa time ni Ginoong Jesus, amo man sa gihapon subong. Madamo sa mga promesa. Kag kung mag-tempt si Satan, wala na siya sa gina-offer pa. Ang gina-offer niya ang pinakadamo, ang pinakamaayo, ang pinaka-the best. He promised Christ plenty if Christ would follow his suggestions. Makita natin niya sa Matthew chapter 4 verse number 3. And you know why? people

0: still desire pleasure, material goods, power, and other worldly things. And the devil has suggestions by which he promises us plenty. Amo na ang iyang ginapromisa sa tao? Pleasure. Inang pleasure nga umalagi lang. Kalipay nga sa diin. Madula lang. Ano pagid? Nga gina-offer niya material good. Unahay ini nga mga butang. Mga pagkabutang sa imo kabuhi. Pero nang ginama sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung ato lang tawo nang gina-offer ni Satan sa ato niya, yes, maayo amo nang gina-offer niya. Pleasure nga madula lang dayon, material goods, unahan ninyo ini nga butang, power. Pero siling sambalan ka dinalan sa kasulatan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mga hinigugma, abyan kadugay na ini nga reminder sa aton mga kabuhi. Kag ini nagpamatud-an aton kun ikaw dugay na ikaw nga Kristuhanon. Kag kung ginauna mo lang ang Dios, siya ang first nga priority sa imo nga kabuhi. Siya ang pinakauna magbugtaw ikaw kun aga antes ikaw magtulog sa kagabihon. Una ang Dios nga pasalamatan naton sa aton kabuhi. Ano pa ginang ginapromisa sa aton kaaway? He promises popularity and acceptance by our contemporaries if we follow His suggestions. And He comes to us with the promise of painless success if we will but follow His suggestions. Tinagyan inini ni Ginoong Hesus ang una. Pero kapasalamat kita nga aton Ginoo wala nagpapirdi, naging madinaugon siya. That's why mo nang hangkat niya gani sa mga gintutunan niya sa mga disciples. Sili niya, in me ye might have peace, in the world ye shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Yes, Satan comes to us with all kinds of suggestions for shortcuts and substitutes for the right way. So when Satan puts us through a trial or test, it's always to hurt and destroy. Tandaan kina naton mga hinigugma, abyan Kristuhanon sa aton mga kinabuhi. Amo na ang luyag sang aton kaaway. Kag ang katapusan nga makita naton diri mga hinigugma, God needs people on whom He can depend. God needs people with whom He can trust the rich gifts of the Spirit for the good of others. God may not immediately reveal His purpose for testing people, but we can be assured that He has their best interest at heart. Kung ang aton Ginoo mag-test sa aton, kung ang Ginoo magtilaw sa aton, hindi naton makita immediately kung ano ang purpose niya sa aton mga kabuhi. Di ba? Na-remember naton sa kabuhi ni Joseph, ang iya mga inagihan, ang iya na experience, kung naton lang tawon, una, masiling naton nga daw kasakit sa iya nga na nabatyagan, natabo sa iyang kabuhi. But, sa unhan, may plano ang Diyos na maayo sa iya kabuhi kag sa iya mga panimalay. Sa iya mga utod, may plano ang Diyos. Nadumduman natun sa kay Job. Grabe mga testing sa iya kabuhi. Una-una kasakit kayo sa na-experience niya. Nabatyagan niya. Nadula ang iyang mga kabataan. Nadula ang iyang manggad. Wala labot sina ang iyang asawa. His wife. Ano ginama sa iyang asawa? Curse God and die. Kag wala labot sina ang iyang pang mga abyan. Ngaunta, mag-encourage sa iya, mag-aangkat sa iya. Kag wala labot sina. Ang iya ginabatsyag sa lawas, ang iya sakit, halin sa ulo pa kato sa tiil. Hindi ikaw makabatas sang naagihan niya. But kung lang tawo naton sa katapusan nga chapter, ang Ginoo nagpakamaayo sa iya, sobra-sobra pa. Sa mga naabiyan ni Kristuhanon mga hinigugma, ayhan sa imo kabuhi, nagaantos ikaw, may kabugatan ikaw, may problema ikaw sa imo mga panimalay. May plano, may tinutuyo ang Diyos sa aton nga mga kanaka niya. Yes, subong hindi natun mahangpan nga ang nag-abot ini sa aton kabuhi. But, sa amat-amat, ang Ginoo nag-reveal kung ano ang maayo nga kabubuto niya sa aton mga kabuhi. That's why God needs people on whom He can depend. God needs people with whom He can trust the rich gifts of the Spirit for the good of others. So muna, mga hinigugma, we can be assured that He has their best interest at heart. The tests that come from God are designed by His love for us. Muligin naman sa James chapter 1, verse number 2. A test that comes from God is a vote of divine confidence in us and is motivated by His love for us as He seeks to rebuild character in us. Amo nang design sa Ginoo sa aton, mga testing sa aton kabuhi, by His love for us. The tests that come from God are never beyond our power to conquer with divine help. When God leads us into a difficult path, He always promises His presence with us and His power to assist us if we will but trust Him and be faithful to Him. Ano ba kid nga masapuan naton? The tests that come from God enable us to live more abundantly and to serve more effectively. Abraham became a greater man because he was faithful to God when God put him to the test. The tests that come from God speak powerfully to people who will listen. God is faithful and dependable, and we can trust Him to be with us in every test and trial sa aton mga kabuhi. God is gracious and merciful, and every test is designed to bring out the good in us. So mga hinigugma, the test to which God put Abraham reveals that God wants our best, deserves our best, and always is near to us with purposes of love as we face this test. Wala ko kabalo abyan. Kung ano ang experience mo subong, ano ang pagtilaw ni mo subong, dumduma lang, palapit lang sa Diyos, kay siya lang gidang sarang, nga makabulig, nga mahimaya naton siya sa aton mga kabuhi. Ang Diyos magapakamayo sa inyo sa siling adlaw, ang inyo abyan si Pastor Shovi Cayetano.
1: Kamay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, Pamanagbanag, kagamay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ininginyo alagad kagabihan Pastor Lovel Clavel, nagasiling ang Dios magabalikliwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kaburi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Ang nauna nga libro sang Kronika, Chapter 12. Ang mga tao nga nagupod kay David, kag sa iya mga soldado. Amo ini ang mga tao nga nagkadto kay David didto sa Ziklag, kag nagupod sa iya sang nagapanago siya kay Saul, nga anak ni Kish. Isa sila sa mga nagbulig kay David sa inaway. May mga pana sila, kag sagadgid sila magpana, ukon maglabyog sang bato, tuo man ukon wala nga kamot. Mga paryente sila ni Saul, halin sa tribo ni Benjamin. Ginpanguluhan sila ni Ahiser, kag ni Joash nga mga anak ni Shema, nga taga Gibeya. Amo ini ang ila mga ngalan. Si Jezel, kag si Pelet, nga mga anak ni Azmavet, si Biraka, kag si Jeho, nga taga Anatot, si Ishmaya, nga taga Gibeon, nga bantog kag maisog nga lider sang 30 ka maisog nga mga soldado, si Jeremias, Jahaziel, Johanan, Jozabad, nga taga Gedira, si Eluzai, Jerimot, Bialia, Shemaria, kag Shephatia, nga taga Haruf, si Ilkana, Ishia, Azarel, Joezer, kag Jasubiam, nga mga kaliwat ni Korah, si Juwela, kag Zibadia, nga mga anak ni Jeroham, nga taga Gidor. May mga tao man, nga halin sa tribo ni Gad, nga nagupod kay David, dito sa mabakod nga palanaguan sa kamingawan. Mga maisog sila nga mga soldado, kag sagad sila magamit sang taming kag bangkaw. Pareho sila kaisog sa mga leon, kag pareho kadasig sa usa sa kabukiran. Si Ezer, amo ang ila pangulo. Si Ubadias, ang ikaduha. Si Eliab, ang ikatatlo. Si Mishmana, ang ikaapat. Si Jeremias, ang ikalima. Si Atay, ang ikaanom. Si Eliel, ang ikapito. Si Johanan, ang ikawalo. Si Elzabad, ang ikasyam. Si Jeremias, ang ikanapulo. Kag si Makbanay, ang ikaunsi. Ini sila nga mga kaliwat ni Gad, mga commander sang mga soldado. Ang pinakamaluya sa ila, makadumala sang 100 kasoldado, kag ang pinakamakusog sa ila, makadumala sang 1,000 kasoldado. Gintabok nila ang suba sang Jordan, sang tion sang tigbalaha sini. Sa una nga bulan sang tuig, kag gintabog nila ang tanan nga nagaistar sa kapatagan sa east, kag sa west sang suba. May mga tao man nga halin sa tribo ni Benjamin kag ni Juda nga nagkadto kay David. Didto sa mabakod nga palanaguan. Naguwa si David sa pagsugata sa ila kag nagsiling. Kung nagkadto kamo diri sa pagbulig sa akon bilang mga abyan, ginabaton ko kamo nga magupod sa amon. Pero kung nagkadto kamo diri sa pagtugyan sa akon mga kaaway, bisan wala ako sing may ginhimo nga malain sa inyo, kabay pa nga makita ini sang Dios sang aton mga katigulangan kag silutan niya kamo. Dayon gingamhan sang Espiritu si Amasay, nga sang ulihi nangin leader sang 30 ka maisog nga mga soldado, kag nagsiling siya. Imo kami, o David nga anak ni Jesse, kabay pa nga magmadinalag-on ka, kag ang mga nagabulig sa imo, kay ang imo Dios nagabulig sa imo. Gani ginbaton sila ni David kag ginhimo nga mga opisyal sang iya mga soldado. May mga tawo man nga halin sa tribo ni Manase nga nagupod kay David sang magkadto siya sa mga Filistinhon sa pagpakig-away kay Saul. Pero ang natabo, wala magsugot ang mga Filistinhon nga magupod si David kagang iya mga tinawo. Kay nagahuna-huna sila, nga basi magunong liwat si David sa iya agalon nga si Saul. Gani, pagkatapos nila diskusyon, ginpabalik nila si David sa Ziklag. Amo ini ang mga tawo nga halin sa tribo ni Manase nga nag-upod kay David sa Ziklag. Adna, Jozabad, Jideel, Mikael, Jozabad, Elihu, kag Zeletai. Ang kada isa sa ila, lider sang isa, kalibo ka soldado sa tribo ni Manase. Nagbulig sila kay David sa pagpakig-away sa mga manugsalakay. Kay mga maayo sila tanan nga soldado. Amo ina nga nangin commander sila sang mga soldado ni David. Kada adlaw, may mga tawo nga nagakadto kay David sa pagbulig sa iya. Hasta nga nagdamo, kag nagbakod ang iya mga soldado. Amo ini ang kadamuon sang armado nga mga soldado nga nagkadto kay David didto sa Hebron sa pagbulig sa iya nga maagaw ang ginharian ni Saul. Suno sa ginpromesa sang Ginoo. Halin sa tribo ni Juda, 6,800 kaarmado nga mga soldado nga may mga bangkaw kag mga pana. Halin sa tribo ni Simeon, 7,100 kamaayo nga mga soldado. Halin sa tribo ni Levi, 4,600 kasoldado. Lakip na si Jehoyada nga pangulo sang pamilya ni Aaron kag ang iya 3,700 katinawo. Kag si Zadok, nga isa ka bataon kag maayo nga soldado, kag ang 22 ka opisyal halin sa iya pamilya. Halin sa tribo ni Benjamin, nga mga pariente ni Saul, 3,000 kasoldado. Kalabanan sa mga kaliwat ni Benjamin, padayon nga nagunong kay Saul. Halin sa tribo ni Ephraim, 20,800 kamaayo nga mga soldado, kag bantog sa ila mga pamilya. Halin sa katunga nga tribo ni Manase, 18,000 kasoldado. Ginpadala sila para lang sa pagbulig nga manginhari si David. Halin sa tribo ni Isakar, 200 kapangulo, upod sa ila mga pariente nga ila ginadumalahan. Ini sila, nakahibalo kun ano ang dapat himuon sang Israel, kag kunsan o nila ini himuon. Halin sa tribo ni Zebulon, 50,000 kamaayo gid nga mga soldado, nga preparado sa inaway. Armado sila sang nagkalain-lain nga armas. Handa gid sila nga magbulig kag magunong kay David. Halin sa tribo ni Naphtali, 1,000 ka-opisyal, kag 37,000 kasoldado nga may dala na mga taming kag mga bangkaw. Halin sa tribo ni Dan, 28,600 ka mga soldado nga preparado sa inaway. Halin sa tribo ni Asher, 40,000 ka maayo nga mga soldado nga preparado sa inaway. Kag halin sa tribo sa east sang suba sang Jordan, ang tribo ni Reuben, Gad, kag katunga sang tribo ni Manase, 120,000 kasoldado nga armado sang nagkalain-lain nga armas. Ini sila tanan, mga soldado nga nagbuluntar sa pagpakig-away. Nagkadto sila sa Hebron nga determinado sa paghimo kay David nga hari sa bilog nga Israel. Halos ang tanan nga Israelinhon gusto gid nga si David mangin ila hari. Nagpabilin sila didto sang tatlo kaadlaw upod kay David nga nagakinaon kag nagainom. Kay ginpadalaan sila sang ila mga kasimanwa sang pagkaon. Nagdalaman sang pagkaon ang ila mga kadugo halin pa sa malayo nga lugar sang Isakar, Zebulon kag Naphtali. Ginkarga nila ini sa mga dangke, mga kamel, mga mula kag mga baka. Madamo ang ila mga harina, mga binulad nga higos, pasas, bino, lana, baka kag karnero. Malipayon gid ang tanan sa Israel.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: ang nahauna nga libro sang kronika. Chapter 13. Ang pagkuha sang kahon sang kasugtanan. Nagpakig-istorya si David sa iya mga opisyal nga mga commander sang linibo kaginatos nga soldado. Dayon nagsiling siya sa bilog nga komunidad sang Israel. Kun maayo para sa inyo, kag kun kabubuton sang Ginoo nga aton Dios, magpadala kita sang mensahe sa tananta nga kasimanwa sa bilog nga teritoryo sang Israel, pati sa mga pare kag mga leveta nga nagaistar kaupod nila sa ilang mga banwa nga may mga palahalban. Pakadtuon ta sila diri sa pagbuylog sa aton. Tion na ini nga kuhaon ta ang kahon sang aton Dios, kay wala ta inigin sa pak sang si Saul pa ang hari. Nagsugot ang bilog nga komunidad kay nakita nila nga amo ato ang husto nga himuon. Gani, gintipo ni David ang tanan nga Israelinhon, halin sa suba sang Shehor sa Egypt, hasta sa Libo Hamat, sa pagkuha sang kahon sang Dios sa Kiriat Jearim. Nagkadto si David kag ang mga Israelinhon sa Baala sa Juda, nga amuman ang Kiriat Jearim. Ginkuha nila didto ang kahon sang Ginoong Dios, nga sa diin ara ang iya presensya. Nagapuyo ang Ginoo sa tunga sang mga kerubin nga ara sa ibabaw sang kahon. Ginkuha nila ang kahon sang Dios sa balay ni Abinadab kag ginkarga sa bag-o nga karo. Si Uza kag si Ahiyo ang nagagiya sa karo. Nagselebrar si David kag ang tanan nga Israelinhon sa presensya sang Dios sa bugos nila nga kusog. Nagakanta sila kag nagatukar sang mga arpa, lira, tamburin, simbals kag trumpeta. Sang pag-abot nila sa linasan ni Kedon, ginuyata ni Uza ang kahon. Tungod na kadalinas ang mga baka. Naaki gid ang Ginoo kay Uza, tungod ginuyata niya ang kahon. Gani, napatay siya didto sa presensya sang Dios. Naakig si David tungod ginsilutan sang Ginoo si Uza sa iya kaakig. Amo ina, nga hasta subong, ginatawag ato nga lugar nga Perez Uza. Hinadlokan si David sa Dios sa dtong adlaw, kag nagsiling siya. Paano na lang madala sa akon banwa ang kahon sang Dios? Gani nagdesisyon siya nga indi na lang niya pagdalon ang kahon sa iya banwa. Sa baylo, ginbilin niya ini sa balay ni Obed-Edom nga tagagat. Didto ini sa balay ni Obed-Edom sa sulod sang tatlo kabulan. Kag ginpakamaayo sang Ginoo ang panimalay ni Obed-Edom, kag ang tanan niya nga pagkabutang.
6: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag takugid na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makapati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

Panamiyaw naman sa inyo mga utod naton sa Ginoo kag sumuman sa imo abyan sa mapisan gid ikaw kag matutom nga nagasunod sining aton programa Hour of Hope. Sa gyapon pastor sang Hinabaan Baptist Church ang inyo manugwali Daniel Salcedo. Of course ginakilala tang matutom nga participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagampo kag nagasakdag sining nga palatuntunan. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa sining numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namo nga Dios, salamat sa liwat nga maka tugyan kami sa imo sang amon damo nga hilikuton sa siningadlaw. Mga trabaho namon, mga kinanglanon, subong man mga ginabatyag sa lawas. Ginoo, patigayuna ang pag-ayo, ang paghimuno, paghatag kuso kag kaalam, kag subong man pagtoytoy mo. Kag bisan pa man amay nagatugyan man kami. Sa ngamon pag-alagad, kabay pa nga magamainit, gyapo na nga mong balatsyagon. Magasangka na nga mong pala nanawon, kagmangin. Maalwa na nga mong kinabuhi sa pagpangamuyo kag sa pagsakdag sang imo. Hilikoton. Nagapray kami mga utod namon nga nagapangita pangit sang paglaom. Amay maluoy ka. Pasanagi sila, kagbuksing ila pa ino-ino nga makadangat sa paginursol. Pagtuo personal kag mabato nila si Jesus nga ilaman na luwas. Bisan pa man amay nagasufrer sa mga pagtilaw, kadamo. Nagsari-sari ang mga pagtilaw, tagaay sila kusog. Malampuasan nila ini, kag magagwa sila nga maninaugon, kag mabinungahon ang ilang kinabuhi. Magadesisyon, ara sa liderato man, ang imo kaalam kag pagtoy-toy ipalambot sa ila. Kag sang mga nagawalis ang pulong, kaalam kag gahom nga nagalin sa imo. Sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Isa utod ka dinalan diri sa Maya. Ephesians chapter 6, kag magabasa ako sang isa lang din ka versikulo, verse 18, nagasiling si San Pablo, "Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere." Diri mga utod sa liwatang mga praktikal na nga mga laygay ni San Pablo sa tumuloo. Matapos niya bala sulido nga gin laid out ang kinabuhi naton sa una nga wala pa ta kay Jesus, ang kinabuhi sang mga Hudiyo nga wala pa man kay Kristo Jesus, kag subong man nangin tumuluo ang Hudiyo kag ang mga Hintil, gitingom sa isa ka entity nga ginatawag lawas ni Kristo Jesus o kon iglesia. Kag ini nagapakita sang kaalam sang Dios, sang iya gahom, sang iya kaluoy, humalin sa una hasta subong. Kag ini tanan natuman sa provision sang iya bugay kagpaagi kay Kristo Jesus. Sa bagay nga very simple lang gid ang aton nga response kag ini naga-include sang paghinulsol sang aton mga sala. Sa liwat sulito naton nga kunang tao hindi siya mag-ako sang iya kinanglanon sang manuluwas kag nakakita sang iya pagkamakasasala, hindi gid siya buligan sang Ginoo. And so repentance is a must sang aton approach sa Ginoo. And secondly, personal faith sa kay Kristo Jesus nga bilang aton manuluwas, Ginoo sang aton kinabuhi, solusyon sa problema sang sala, wala na sang iban. The Lord Jesus Christ is the only Savior of sinners, of mankind. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wala siya nagsilinga, one of the saviors of this world, si Ginoo Jesus, or one of the solutions for the sinfulness of mankind. Wala, utod. Ginhambal niya gid si Ginoong Jesus that whosoever believeth in Him, singular gid siya, should not perish but have everlasting life. Nati sa tapos ning realization ni San Pablo, ang kamangganan sang grasya sang Ginoo, ang kahigayunan subong ginawali sa imo kag sa akon, nga kabay pa hindi naton balibaran. Akuon naton ang aton kaugalingon that we need this grace of God through our Lord Jesus Christ. My friend, kung may iban ka pa nga ginahuna-huna, aside kay Ginoong Jesus nga makabulig sa imo pagka makasasala, makapatawad sa imo sala, kag makadala sa imo sa langit, utod, ara na ang pagdaya sang panulay sa aton. Sa liwat, exclusive nga si Ginoong Jesus na gasiling, personally sa yako galingon, in reference sa aton relasyon sa Dios, sa kaluwasan, pakadto sa langit, kag pagpatawad sang sala. Anong siling niya? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No other way.
kagwala gitsang tawo nga makakadto sa Amay ukon sa langit, kundi mag-agi kay Ginoong Hesus. Tiyamo ni Abyan, sa tapos ni San Pablo ma-laid out ining kamatuuran sang simbahan, sang grasya sang Ginoo, sang simplicity sang salvation nga ra kay Ginoong Hesus, ang ginhambal niya sa mga kaanakan sang Dios silingya magmapinangamuyoon kamo. Napila ka mga bagay nga aton ni draw out sa sining aton nga bersikulo una gid, sa aton bala pagpangamuyo, ginapakita tang aton dependence sa Ginoo. Amugin man na abyan, kabalo ka mo, kunang tao bastante lang siya ko galingon? In terms sang kaalam? In terms sang mga kinanglanon? In terms sang maing lawas? Kag kun ano pa man nga mga bagay nga nisisari nga para mabuhi? Kunway nagin man siya sang pagitaon pangayban kay bastante siya, hindi na siya manawag sa Ginoo. Kuhaon tato balang ihimplo sa tong manggaranon nga buang-buang. Anong silingi sa iya kalag? Nya kaon ka? Pangalipay ka? Kidamo ka na tigana para sa madamong mga adlaw? Nagahuna-huna bala sa sang iya personal nga relasyon sa Dios? Naguna-huna bala sa sang spirituhal nga kaangtanan? Magluwas sa tong ginatanaw niya nga damo nga produkto? Nga sa madamo nga mga inadlaw kontinuig, hindi pa niya maubos? Wala utod. And so, muna nga manamigin nga magmapinangamuyoon kita. Kabalo ka mo, sa pag-approach naton sa Ginoo, nga bilang dependent kita sa iya sa aton mga ginapangayo, abi, ang Diyos nagakalipay mo. Amo na abyan, nga nagasiling kita sa aton kogalingon, Lord, I need you, I need your blessing sa akon kinabuhi. Gahom sa pag-alagad, paghimuno sa kinanglanon, paghatag maing lawas, kagbisan pa pagbantay, kagpagtipig nimo. Amo na abyan, ikaduha, gapakita man isang pagpaubo sa tao. Ang tao nga bugalon, di na siya mga muyo sa Diyos siya. Hindi bala? Yung siya mga uton? Amo na ang maabot niya sa tao. Kung mapunaan sa sang bugal, nga abin niya mahimo niyang tanan sa iya ko galingon, utod, hindi na siya mga muyo. Apang abyan ako nga nagapamati, tandaan tayo ni. Ang aton kinabuhi, lakip na sang aton maing lawas, sang tanantang ang mga butang nga ginagawi, kabisan pa sining kalibutan na ginatindugan ta, ginimo ni sang Diyos. Hindi bala? Otherwise, kung di ka magpatis ni, puro wala na agakaulugan nga hindi na matuod kung di ka magpatis ni. Hindi bala? Amo na ang matagre sa pulong sang Ginoo. Tanan nga mga bagay nga makita kag hindi makita gintugay ni sang Diyos, pagi kay Ginoong Hesus. Dapat mangin konbinsido kita sini. Kag magsiling kita sa Diyos, O Lord, nagapaubos ako. Ara sa imong tanan, may kinanglanon ako. Nagapangamuyo ako. O kabay pa, abyan nga himuon aton ini nga kinabatasan, hindi lang kay sa tion sang aton mga kinanglanon, hindi lang kay sa tion nga sa dinapiutan kita, bisan pa sa aton nga mga kadalagaan, anong isiling naton sa Diyos, oh God, thank you for granting this victory and success sa akon nga pagkinabuhi. Amoy na. First, ang tao sa iya pagpangamuyo, ginapakita niya nga dependent sa Diyos. Ikaduwa, ang tao nga nagapangamuyo, ginapakita niya ang iya pagpaubos sa Ginoo. Number 3, ang tao nga naga pangamuyo, ginapakita niya ang iya pagtuo. Alang-alang ka mga utod, mga muyo sa isa, na sa huna-huna mo, hindi man gani makabulig sa imo. You see? Hindi ba lang mo nagin silang sang Hebrews? Tanan kita nga nagapalapit sa Ginoo, kinanglan magatuo nga siya nag-exist, kag siya nagahatag sa mga pagpakamaayo sa mga makugihon nga nagapangita sa iya. Tiway labot mga kauturan nga ang Diyos makasarang magsabat sini sa iya kagamhanan, puno gid sa iya sang bugay, that He is willing to answer our prayers. Hindi ba? Amo ining gitsiling sang manugsalmo sa Psalm 65 verse 2. Ang pulong nagasiling, O thou that hearest prayer, and to thee shall all flesh come. Perti mga kauturan katang. Ikaw nga nagasabat sang pangamuyo. Amo na nga, pag siling San Pablo niya magpinangamuyoon ka mo. Tisa sina, sa aton nga mga Kristohanon, o kung sino man sa aton, nga mga tao, nga maghimus ning ginasiling naton, exercise ang pangamuyo, ginapakita talaga nagatuo to sa Diyos, sa iya kagamhanan, sa iya bugay, nga siya makasarang sa pagsabat sang aton, pangamuyo. And by the way, mga utod, himuon ta niin sigida, sa tiyon nga nakakilala kita kay Ginoong Hesus, nga aton personal maluluwas, himuon nato ng pangamuyo nga manginbahi na sa aton kinabuhi. Tandaan ta lang, ang mga saad ni Ginoong Hesus sa sining mga pulong nga nagasiling, pangayo kay ikaw pagatagaan. Pangita kag ikaw makakita.
panuktok kag ikaw pagabrihan. Kay ang tagsa-tagsa nga nagapangayo makabaton, ang tagsa-tagsa nga nagapangita makakita, kag ang tagsa-tagsa ka nagapanuktok pagabrihan siya. Ini nagapahangop sa aton sang willingness sa Ginoo to answer our prayers. Kag kabalo ka mo utod, abyan nga nagapamati, ihatag sang Ginoo ang mga butang nga makapaayo sa aton. Ihatag sang Ginoo ang mga butang nga makahatag himaya sa iya. Amo nang klaro dira. Hindi kayong tanan tanga gusto ah. Kundi ang tanan tanga mga kinanglanon nga makapaayo sa aton kag ang tanan tanga mga kinanglanon nga makahatag himaya sa iya. Amo ni ang klaro dira. Kag katapusan utod sa aton nga pagpangamuyo, minapakita taman bala nga maalwan ta. Amo na ang kamaturan. Kinga aman, nagsilim ni si Apostol Pablo sa aton, niya pangamuyo kamo hindi lamang sa inyo ko galingon, kundi sa iban, for all people. Amo na masyado katag di mga utod sa versikulo 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. You see? For all saints. So in our prayers, we are simply saying to ourselves that we are generous. Kag sa sini mga utod, di lamang nagpangamuyo kita sa iban, primera bes sa ilagid kaluwasan. Kag subong man sa ila kinanglanon, ginapakita tang aton tagipusuon nga wala sing kahisa. Abyan. Balo ka mo may mga tao gidi ang hindi katulok sa kayuhan sa ila isig kapareho. Sa punto abi nga kung kaisa ginatulok nato ng aton isig kapareho nga daw mas manubo-nubo sa aton. In terms sa kaalam kag subong man pagkabutang, di sa timpong naging kaluyan sila sang Ginoo, tungod man sang ilang pagpangamuyo, kag pagpaningo sa sining kalibutan, kagin bless sila sang Diyos, na sakit aton buot. Tungod man, ara ganing kahisa sa aton. Kwaon tanabian. Kagbuslan ta sang tagipusuon, sa grasya sang Ginoo. Kung way kapakabaton kay Ginoo Jesus, bato na siya. Apang kung ikaw isa katumulong na nag-struggle pa sining balatsyagon, hindi na maayo, hindi na healthy. Kaya nga aman, kung ina nga utod, magmadinaugon, na sakit aton buot. Apang kung magabot naman ang kalamidad sa iya, ga-enjoy ka naman. Tindi na maayo. Sala ina sa tubangan sa Ginoo. So sa siningabahin, perhaps, tiyo naman sa paginulsor kag pagtugyan sa aton ko galingon sa iya, Lord, buligi ako nga magmapinangamuyoon, hindi lamang sa akon ko galingon, kundi sa iban nga may mga kinanglanon. Kaluyan gikita, abyan sa Ginoo. Well, paalam na kita sa inyo, ini ang Hour of Hope, kag sa gihapon kaupo ninyo ang pastor sang Hinobaan Baptist Church, si Daniel Salcedo Nagasiling, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Good morning, mga kautoran, kagabianan kay Kristo. Kita nagadayaw gid kay nagapasalamat naman sa Ginoo sa sining bag-ong adlaw nga gindugang niya sa aton sa pagkabuhi. Bangod sa bugay sang Dios, yari kita sining aga kag magapadayon kita sa pagkabuhi kag magahimo sa mga butang nga magadala sang paghimaya kag pagdayaw sa ngalan sang Dios. Kumusta kamo mga abyan, kag mga kauturan? Kabay nga yaran ang kamo sa maingat kaimtangan sining aga, kag samtang nagaplupangapi kamo, orayhan nagapakadto kamo sinyo tagsa ka mga olubrahan, while nagapamati kamo sining programa, ang Salmo Morning Edition sa tagsa ka Martes ng adlaw. Ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw, sang Kainos East Christian Fellowship, nga dira na pahamtang sa may Lupis East Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa tagsa ka Domingo, nagapanimbahon kami dira alas 10 ang aga. Gani abyan kun ikaw wala asang simbahan nga gina opdan, naga-join ikaw, welcome kagid, oh. Kag kalipay namon nga maka minister kami sa imo dira sa may Kainos East Christian Fellowship. Annex building, second floor sang Lupis East Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Magapanamyaw kita sa itong mga kauturan nga nagapangamuyo kag nagasuporta sining programa ha, ang aton nga mga AV listeners, followers sang tagsa ka mga programa sang Radio DYVS diri sa Bacolod. Brother Joyce de Vinegracia, natamyo na akong sa mga aga kag suman si Mr. Mrs. Jewel and ng Sally Valenzuela dira sa may Barangay Bata. Kag sumang natami ako si Dilia Bagtas dira sa may Mansilingan First Baptist Church, si Nanay Abarte ginatami ang manaton sa may gid nga aga. Ang akong mga amigo ng mga pastors dira sa Bacolod City, ginatami ako si Pastor Dan Cunibilamar dira sa may MRRP First Baptist Church Handumanan, Bacolod City. Si Pastor Dino Akot sang Galispin Fundamental Baptist Church, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kagasuman si Pastor Rony Arculas, ang lead pastor sang Mansilingan First Baptist Church, kag sa tanan niyang mga pastoral staff. Kagasuman si iyang office staff, labi na sa kay Ma'am Angie Agulino. Kagasuman natamin natin si Pastor Rizaldi Agulino sang Journey of Faith Baptist Church, Barangay Santa Cruz, Murcia. Kag sa aton nga mga kauturan sa Kainos East, ginatami na akong si Mr. Mrs. Alfredo Amay Moonford. Kag suman si Brother Rod Kiachon, si Brother John Osiliba, upod sa Pinimalay, Brother John Yanson. Kag si Brother Dave Campillanos. Kag si Miss Ting Liamado, Ma'am Elaine Bilandres, kag sa tanan nga mga kauturan sang Kainos East Christian Fellowship, ginatamyo ko sa may aga. Dira si Manay Merle Piugaw sang Banwa sang Ilog. Manay, ginatamyo ikaw sa may aga. Kumusta na ikaw? Kag suman si Pastor Bits Alfonso sang Galicia Fellowship Baptist Church, Ilog, Banwa sang Ilog. Kag suman si Pastor Johnny Alositain sang Gilungan, Kawayan, upod sa Panimalaya, Dirla. Ginatamyan naman naton sa may ngaga. Dira sa may Sipalay area, Pastor Johnny Dayuno. Upod sa Panimalay, Pastor Paul Magwad, Pastor Ken Sirayon, Pastor Aros, Aldrin Aros, dira sa may Nabulao Fellowship Baptist Church. Kag ginatamyan ko man si Pastor Paquito Agudo, dira sa may Binulig Fellowship Baptist Church, Barangay San Jose, Sipalay. Kag sa tanan ako mga abyan, kag mga kauturan dira, Mr. Mrs. Nonoy Oxenia, dira sa may Sipalay City. Kag suman si Mr. Mrs. Darnie Dumangkas, upod si Attorney Dumangkas, dira sa may Sipalay City. Kag suman ako natamyo ako mga amigo dira sa Bacolod, Pastor Norman Sibalya sang Airport Fellowship Baptist Church, Pastor F.F. Nifras sang Punta Taytay Fellowship Baptist Church,
subuman si Pastor Noni Loxin sang Sumag Fellowship Baptist Church. Kagabay ang Diyos, kid mapakamayo sa inyo abyan. Kaglabi na si ikaw, sa imo nga nagapangamuyo, nagapangamati, I mean, sining aga. Ginatamyo kuman ikaw sang maingod nga aga. Sa ato nga pagpamalandong sang pulong sa Diyos, mga abyang kakauturan, diri kita sa Psalms chapter 1, verses 1 to 6, basahon ko rin ang pulong sa Diyos, nga siling, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Magapangamuyo kita nay. Amay na mga langit noon kag Dios nga balaan. Salamat gid sa sining aga. Sa bag-o naman nga adlaw nga gindugang mo sa amon. Salamat o Dios sa bag-o naman nga oportunidad nga makapangalagad kami sa imo. Kagsalamat mo, Diyos, nga sang pribilihiyo nga mangin kabahin kami sa imong ginharian. Salamat sang balang espiritu nga naghikot sa amon. Kagsalamat o Diyos, nga sa diin, makapamlandong kami sa imong pulong siningaga, kag nagapangamuyo kami sang kaalam, Ginoo. Agod may tindihan na mo ni imong pulong, kagbisan pa, Lord, sang kusog, agod nga may ara kami magamit na mo ni Diyos sa pag-apply sa imong kabuhi, o Ginoo. Pakamay ni nga pulong sa kung abiyan nagapamatis ni nga aga, bisan pa o Diyos sa imo kubos nga lagad. And this is my prayer, Father, through your Son, the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, sa liwat, may gid nga aga sa aton nga mga kauturan nga naga pangamuyo kag naga support, no, by listening and following this program, ang Salmo Morning Edition sa Tagsa ka Martes nga adlaw. So mga biyan, dito sa Psalms chapter 1, katahom ini sang nga salmo nga aton baga pamalandungan sa sining aga. Bangod, it is the contrast of the righteous and the wicked. Gintagaan sang Diyos, no, pagi siya pulong sang pagkumparar or comparison sang taong matarong kag sang taong malauton. Well, makita natin mga abiyang gagutod si Ginoo, no, the difference between this type of people, ang matarong, kag ang malauton, kay ini nagabase, gali, mga abiyang gagutod si Ginoo, kung sa diin sila nagakuha sang ilang mga paglaygay. Okay? When they get their counsel, kag makita natin, abiyang kagutod si Ginoo, the benefit of having the good counsel, at the same time, the benefit of having the bad counsel. Well, sa aton, ang ara sa aton ang pag-insindi, kapag pili, sa sining kamaturan, nga kung bala, ano ang aton dapat i-subscribe? Ano itong dapat nga si diin i-absorb ng mga pagtudlo o kung paglaygay sa aton nga pagkabuhi nowadays. Tinibalo na ito nga ang maayong counsel niya nagagikan ina sa Diyos. Samtang ang di maayong counsel nagagikan sa kalibutan. Because have you observed mga abiyang gagutod si Ginoo nga ang sistema sa kalibutan is far different from the system or principle halin sa pulong sang Diyos. May mga pagtudlo ang kalibutan na contrasted or contradicted niya sa kamaturan sa pulong sang Diyos. Kagayno nga kamo, mga biyagagutod si Ginoo, nakaobserbar man sa sina nga mga tiko malauton nga klase nga sistema kag prinsipyo sa sining kalibutan. Habang biyagagutod si Ginoo, agud ang aton kabuhi. Mabutang sa kasiguruhan, mabutang sa safety, mas pilion nato na biyang gagutod sa Diyos ang
iya sang Ginoo nga prinsipyo o konsistema nga pagpangtudlo abiyang utos ng Diyos. So makita na to na abiyang utos si Ginoo no, sa verse 2. Nga sila niya dre, aton makita, ano bala ang tao nga sa diin? Kung nagasunod siya sa mga paglaykay kay gina-obserbar niya ang mga pagtudlo or counsel sa pulong sa Diyos. Makita na itong mga utol si Ginoo sa verse 2. Ang bala niya, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. So makita na itong nga ang maalamon nga tao, nagapamalandong siya sa pulong sa Diyos adlaw kagabi. Nga ang kinahanglanon gid naton nga mapamalandong sa pulong sa Diyos. Kaya nga man amo ni aton nga very source sa aton nga pagkabuhi agor nga aton direction. Mangin maayo, mangin masanag, ka mangin protected ang aton dalanon. Bangod kay wala kita nagalakat sa dalanon sa hindi matarong. Ang pulong ng meditation, abiyang gagutun si Ginoo, it means to examine, to experience, and to evaluate sa atong pagkabuhi. Ang aton kagalingon, aton ini-examinon sa pulong sa Diyos, kung bala nagakaigo ang aton kabuhi sa pulong si Ginoo. Kag-experience naton ang pulong sa Diyos sa aton kabuhi. Nga meaning, hindi lang kita nga magpamati sa pulong si Ginoo o kung sa tiyon nga may oportunidad kita nga magpamati sa pulong si Diyos, i-apply man naton, i-experience naton sa ato nga pagkabuhi. At the same time, i-evaluate naton mga biyagagutos si Ginoo ang pulong si Diyos. Kung bala, ang aton kabuhi align sa pulong si Ginoo or wala. Amo ni ka matahom nga evaluation abi nga gutod si Ginoo sa kabuhi naton. Nga kun bala nagalakat pa kita o nagakabuhi pa bala kita sa pulong sang Dios. Kaya man sa subong nga panahon abi nga gutod si Ginoo kung wala ang pulong sang Dios sa aton kabuhi. May posibilidad nga madala kita ma-persuade kita sa sining kalibutan. Kung hindi kita observant, hindi kita if you don't have enough discernment sa itong pagkabuhi, maybe ma-persuade kita sa mga bagay sa sining kalibutan kag makibot na lang kitang we are far away from the Word of God. Amo na kaimportante abiyang agutos si Ginoo sa imong bilang isa katumuloo ni Kristo ang pagpamalandong to meditate the Word of God. Then of course, kung na-consider na ito ang pulong sa Diyos sa mga ito nga final authority sa ito nga pagtuo kag pagkabuhi. So dapat amo na itong balatsyagon sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Okay? Ang pulong nga delight, abiyang kagutos Ginoo, kung sa itong palingway, ginakawilihan. Ginatagaan natin siyang talupangod, value sa atong nga kabuhi. Amo na ang pulong sang Diyos. Kumbaga, parte na ini sa atong nga buhi. No? You cannot live without the Word of God as believers of Christ. No? And you must be have hunger. May kagutom ikaw. Okay? Meron ikaw nga passion or intense desire to subscribe, to intake sa pulong sa Diyos sa aton nga pagkabuhi, abiyang nga gutos Ginoo. Amo na nga, kung ikaw anak sa Diyos, dapat ang pulong sa Ginoo ginakawilihan mo. Kakalipay ikaw sa pagpamalandong sini, kakalipay ikaw nga sa tiyon, may opportunity nga makapamati ikaw sa pulong sa Diyos. Yung siling ginawali sa tagsa ka mga alagad sa Ginoo, makabati ikaw, then you are so excited to listen, to meditate, to absorb, and then to live with the Word of God sa atong pagkabuhi, abiyang agutos si Ginoo. Ang muna din siling ni David, no? Ang nagsulat sa siling
Psalms, ato makita ang iyang intent desires. That his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Sabi no? Adlaw kagabi. Sa aton pa, abiyang agutos, Gino, hindi naton paglimitahan ang aton pagkabuhi when it comes sa pulong sa Diyos. Inibla sa aton ng physical na kinahanglanon. We have breakfast, lunch, and dinner. Mag-isa po ni, may mga in the middle, may mga snacks pa kita, may mga pamahaw pa kita sila. So kung ano kita, abiyang agutos, Gino, ang pagkaon,

Oh, ini na enough. Agud nga may ara kita ang spiritual food nga masirin magamit naton sa pagatubang sa pagkabuhi sa sining kalibutan. Naman na gin-encourage kita to attend discipleship, to attend word discussion sa atong tagsa ka mga local churches for us to be fed with the word and for us to grow with the word. And then, abiyakagutos Ginoo, we have enough word nga aton igakabuhi throughout the week kung kita will fed isang pulong sang Diyos. Amula, kung may opportunity, invite kita for discipleship sa aton ka mga local churches, Bible study, attend gid, join gid, agyot abiyakagutos Ginoo magagrow ikaw spiritually. Because wala sing iban nga elemento or wala iban nga bagay nga gamiton sa Dios pag mag-grow kita spiritually ang iya pulong mga biyangagoton si Dios. Now ano ang benefits? Ano ang blessing? Abiyangagoton si Ginoo nga makita naton nga kon kita nagapamalandong siya pulong adlaw kagabi. Kung atong gina-examine, gina-experience naton, kag gina-evaluate naton ang pulong sa Dios. Now, take note the results of receiving counsel from the Word of God, from the right inner circle. Buot siya nun kung may mga tao nga sa diin, upod mo nga nagapamalandong sa pulong sa Diyos, kag ila ginahatag sa imo nga laygay halin sa pulong sa Ginoo, ano ang benefits naton? Anong makuha mo abiyang gagutod sa Diyos? Well, ato makita, mga biyang gugutos Ginoo sa verse 3. Hambal niya, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. O katahong mga biyang gugutos Ginoo, nga makita naton ang mga results nga aton mabaton. The benefits nga ito makuha na ito, number one is stability. Okay? Stability. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Okay? Stable siya. May stable ang ito spiritual life if we have enough word sa aton kabuhi. At the same time, if we get counsel from our fellow believers, pastors, church leaders, they will be the one nga gamiton sa Dios para nga maglaygay sa aton, magtudlo sa aton, agod ang aton kabuhi, may aras ang klaro kay sakto nga direksyon. Amo na abiyang gugutos sino nga makuha aton, stability. Okay? Bisan ano nga ayhan unos or bagyo nga mag-abot sa aton, if we have the word of God which nagastintin sa aton, mangin malig-on kita abiyang kagutod si Gino. Okay? Then ano pa? Not only stability, inward nourishment and refreshment. Huh? Planted by the rivers of water. Napunan siya. No? Maayo ang pagbunyag. No? Ang water supply is enough sa iyang pagkabuhi. Abot si ganoon, auto si Ginoo, inward nourishment and refreshment. Naga-fresh sa imong mind pagi sa pulong sa Dios. Okay? Nagaka-nourish ang aton kakalag pagi sa pulong sa Dios. Kay kun wala ang pulong sa Dios sa atong kabuhi, abiyang auto si Ginoo, bisan pa na, ano mo pa kakusgan o kung kabaskog ng tao, maabot kang tihon nga mangin maluya ikaw. That's why you need the Word of God kaya ini naghahatag sa aton sang inward nourishment and refreshment. Kaya bisan ano para nakatabo sa kalibutan, abiyang katong si Ginoo, sa Gihapon, kita makapadayon. Not only stability, inward nourishment and refreshment, number two is fruitfulness and productivity. Ara Gihapon sa verse 3, sinya that brings forth its fruit in its season. Wow, abiyang gumutu.

0: Ginoo mangin mabinungahon kag mangin produktibo ang aton kabuhi bangod kay ang pulong sa Dios ara sa aton. Ang pulong si Ginoo nagamotivate sa aton, nagaremind sa aton nga sa diin magakabuhi kita nga mangin mabinungahon, mangin mapinuslanon ang aton kabuhi. Di kung wala ang pulong sa Diyos sa pinagutong si Ginoo, ano itong gamiton? Ano ang knowledge o ideas na itong din kita magkakuha kung wala ang pulong sa Diyos? Kaya ang pulong sa Diyos nagatulo sa ito, ano itong dapat himuon, ano itong dapat igawion. Yes, kung kita observant sa pulong sa Ginoo, din ini magadala ini sa pagpamunga sa aton kabuhi. Meron ini nga progress. Mang invisible ang progress sa aton kabuhi abiyag gagutos Ginoo bangod sang pulong sang Dios. Fruitfulness and productivity. Let me ask you abiyag gagutos Ginoo sa sinaga, kumusta ang kabuhi mo? May bunga ba lang kabuhi? Nangin produktibo ba lang kabuhi mo abiyag gagutos Ginoo? Nangin asset la ikaw sa bulaton sang Dios. May bunga la ikaw? Or mangin liability. Well, abiyang utos Ginoo bilang anak sang Dios. Ginbutang ikaw sa isa ka local church. Agud ikaw magadala sang bunga. Kag mangin produktibo ang imo nga pagkabuhi abiyang utos sang Dios. Hindi lang fruitfulness and productivity. Number 4, strength and durability. Haba niya, whose leaf also shall not wither. Okay? Whose leaf also shall not wither. Ang buhos ganun, ang iyang mga dahon, hindi magkalalarag. Ang buhos ganun, nag-ahamba niya sa itong strength and durability. Malig-on nga pagkabuhi. Kapsan ano nga panahon, maulan, mainit, manayhan, ang maexperyensyahan sa imong pagkabuhi, because we have the Word of God and you have the right counsel with the Word of God, then you have the strength and the durability sa imong pagkabuhi abiyang utod sa Diyos. Kapsan ano pa nga unos sa kabuhi mag-abot sa gyapon nga sa bugay sa Ginoo, bangod sa instruction sa pulong sa Diyos, hibol kita nga magaptindog sa gihapon kag makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kung obserbahan naton mga abiyang gagutod sa Dios sa sini nga panahon, kabudlay na gid sa ato nga pagkabuhi. Partay na sa mga magkalatabo sa atong palibot, sa atong pungsod, sa iban nga mga lugar sa kalibutan. Kung naging observant kita sa nakalatabo sa kalibutan, kisang mga limaw, ang ginulapit na lang siguro magabot. Kaya nga man, may mga kalanlain nga mga kabudlayan, lain nga mga sitwasyon sa kabuhi nga nag-abot. Batabyan o itong si Ginoo, aton makita nga sa gyapon, nga sa bugay sa Diyos, makapadayon kita. Gani, kinala ito ng pulong sa Diyos as our means sa aton nga counsel, sa aton nga discernment, ang pulong sang Dios. Kung may mga palamungkotanon ikaw sa pagkabuhi, kung may mga problema ikaw natubang, balik ka sa pulong sang Dios. Kaya arada ang sabat sang aton nga mga palamungkotanon. And number 5, pagkatapusan, success. And whatever he does shall prosper. Abiyag ang utos Ginoo, magluwas sa pulong sa Diyos. Wala na kita sa ibang nga source agud nga mangin maayo ang aton direction sa aton nga pagkabuhi. Wala sa ibang nga textbook or source of learnings nga aton makuha kundi ang Bible, ang pulong sa Diyos. Kay dira abiyang gutos Ginoo, ginapahayag sang Diyos ang iya kabubuton sa aton kabuhi. And of course, Kung atong ginasunod kay ginatuman ang kabubuton sang Dios sa atong kabuhi, mga biyag agutos, you know, we will have success. Hindi ba? If we are going to obey the word of the Lord, the commandments of God sa atong kabuhi, we will have success. Abiyag agutos, you know. But the moment that we do not follow or obey the word of God, then expect nato ang itawag miserable nga pagkabuhi. No success in life nga may experience nato kung kita layo sa pulong sang Diyos. Gani, abiyag ako ito sa Ginoo. Gamito nato ng pulong sang Ginoo amo atong nga maging source of counsel sa ato nga pagkabuhi. Kulapos na kachimpo, kita ay kita sa sunod nga pagdala sa inyong mensahe. Kabayang Diyos ang magpakamayo sa aton, kagabayang giyahan kita sa Ginoo sa sininga adlaw. Sa liwat, ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw, nga nagasiling ang Diyos kid magpakamayo sa inyo. Bye-bye, bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Serbisyo publiko aksyon.
3: Narito ang mga dapat na nilalaman ng inyong survival kit. Sapat na pagkain na di madaling masira gaya ng delata at mga biskuit at sapat na supply ng tubig. First aid kit, gamot, mga benda at gasa at panglinis ng sugat. Kung mayroong kasapi ng inyong pamilya na may gamot na iniinom, huwag kalimutang ihanda rin ito. Mga importanteng legal na dokumento tulad ng ID at sapat na pera. Siguraduhin itabi ang mga ito sa loob ng isang plastic upang maiwasang mabasa. Mga personal na kagamitan tulad ng ilang damit, tuwalya at mga gamit para sa inyong personal hygiene. Flashlight, ekstrang baterya, pito, ekstra plastic at listahan ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan. Siguraduhin din na puno ng baterya ang inyong cellphone. Maghanda rin ng isang radio transistor na maaari ninyong gamitin sa pagmonitor ng sitwasyon ng kalamidad.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM at gabay ng Sambayanan at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company, Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo
5: hanggang marinig ng lahat.

0: Philippines Standard Time, it's 7:03 in the morning.
1: Bumtao na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na, Pilipinas.

Nga Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa. Nga ka-open ninyo sa pagandum para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas! Again, it's a Tuesday morning, a very busy morning. Grabe ang traffic sa kadalanan. Kaya grabe ang ginotok, mga kabiyanan. But then still, aray kita subong, nagpadayon. Kagmagapadayon sa Gihapon. And ako na kamuya, kung anong inyong mga helikopter sa siningadlaw, you need to plan, you need to be alert. Kag kung nasabay kong sa early morning rush, dapat planado nyo ang ruta. Kaya biskandiin ka mo di ka mo maliko, di ka mo makanto, medyo traffic dya. Pati ang portion sa Lacson, medyo nagaginotok sa Sininga. Especially din na yun sa may halin ka bala sa may Pau de Arco. Butok-butok na rin na ano. Tanan na gadali, tanan na gapakanto sa Lubrahan, sa Eskwilahan, kag tanan na galakat. So medyo gutok yun. Oh. Kasiling pa sa ako na biyan, tokguts. But anyway, mornings are still the best. Kay dira natin ma-appreciate bala ang damo ng mga bagay. Una, ha, ang bugay, kag ang kabuhi ng ginatag si Ginoo sa aton. Appreciate na ito kadaga. Kay pagbugtaw na ito, buhi pa ito. Uy, salamat si Ginoo. Hindi ka pagbugtaw mo, hindi ka nagabugtaw daw. Ay na yung istorya. Nablangkon ka agahon. Nablang maano ka sa Cebu, ano, urom tawag sina eh. O, daman aguro sa ilagay no, no, nang ginadaman. Kailang daw may ga-tungtong bala sa iyong dughan. Daw may ga-patong sa iyong dughan nga hindi ka ka-enjinding, hindi ka ka-giho. Daw mo nablahaw. Pagbugtaw na ito, kabugtaw pa ta, oh, may kusog pa ta, may ara pa sa atong tanan. Nasa iyo pa ang lahat. Pati ang puso ko. Ara pa sa atong tanan. It's a good way to you know, to appreciate every morning. Oh, na upon. Upon mo pa ni Malay. Biskan ginakigan kasi siningaga. Sige mga asawa. Or biskan ginakigan kasi mong anak. Kadupay sa aton. Kapin pa kung ikaw tatay. So, naakigang kasi niya, okay lang na yan. Ako kung ikaw nanay, nagsigi ka, wakal, subungaga, okay lang na yan, panayin na. Kung ikaw anak, subungaga, nga sigi, langan-langan. Wala ka langan-langan, gahinay, blaw. Oh, dasig-dasiga kay si nanay mo, ugtas, no? Ang atundaan mga Eloy na, pertina kapisa na itong mga Eloy, no? Timprano, pag hindi na sila kablugtaw. Kapin pa mga tradisyonal nga mga Eloy, no? Mga wala pa nagtuktugaw kang manok, nagbugtaw na sila yan. Wala pa nagtuktugaw kang manok, ato na ga-huringkadol ito sa kusina. Kaladagdag ng makadiro, kaladagdag ng maklaha. Kasi ginahungod-humod na eh, no? Kaya ginadagdag ng makadiro, kaglaha. Kaya ng mga ina mga aluminum bala nga stainless nga mga kung ano da ginahumod na dagdag eh para magbugtaw ko mo abin nyo lang ang kalabalda so kitin wala ginahumod na si nanay dagdag para magbugtaw ko mo awa na para buligan nyo siya magpreparar kahit maghikotar amo na niya kung style sa mga nanay style. Napiyaran ko na sa una sang gumakasyon kami sa lugar sa akong lula. Akong lula, ti, eh muna eh, kagakon pa lang. No? Kumbaga, wala pa ka tuktugaok ang manok, ara na siya. Gupangapay na. Ginahungod yung gintudo, ang inabalang ng kutsara sa tasa, kung kaugahon, pagbagting sa kutsara kag sa tududo na mo mabot na gusto ka agahon mabatian mo ng piyak balay nga galugay sa gaya nga kapi kleng kleng kleng gamo na sa nublahaw tududo ginahungod gid yung lula ko blang tuduhon ang paglugay sa oh. So ginataktak pa ng iyang kutsara sa iyang tasa tik tik tik tik oh. Gusto ka agahon niya tududo na iya bugtaw ka na iya. Ginahungod na nila para mabugtaw ka mo. Para mabugtaw kita.
Oy, so Martes nga daw mga biyan, ano, medyo medyo sako ang aton nga kongreso mga biyan, ano. Sadya to kagapon, medyo gigil ang prosecution, no? Medyo gigil ang prosecution kag gusto nila agad-agad pero na balda sila sa defense mga biyan, na supalpal sila sa defense. But before that, before nagsugod ang ilang impeachment trial mga biyan, medyo may kontrobersiya po ito natabo. Kay si Win, ha? Si Win Gatchalian, nahihiya sa yung, silingsig iban, gagabasa ko sa mga comment, bla, ano na ginaubra ni Win Gatchalian sa babohaw? Ano siya, flower lang. Nag-himo siya move to declare Francis Escudero as the presiding chair sa impeachment trial. No. Nag-object si Cayetano nga wala gin pamatian man. Si Cayetano, Mr. President, please, let's move to divide the house. Divide ang house, butuhan na yun. Nagligan nga si Cayetano, nagpa-divide ang house, nag-walk out sila. Kaya ara sila sa impeachment trial, pag-divide the house ni Gatchalian, ati wala may mabutuhay na yun. Ati. So, presiding officer, mga kabiyanan, sa impeachment trial, hindi ang Senate President, kundi si Chis Escudero. So, normally, mga kabiyanan, although it's not explicitly said in the Constitution, video, ang explicit nga ginhambal, mga kabiyanan, sa Constitution, kung presidente sa Pilipinas ang ibutang sa impeachment trial, no, ang ara sa impeachment trial, ang ma-preside amo ang Chief Justice. Amo lang yun ang ginhambal. No? And normally, aside from the president, kung iban nga mga opisyalis, mga biyanan, Vice President, Chief Justice, o sino pa ng iba na lang impeach. Normally, ang nag-uyat, ang nag-preside, ang Senate President. Kay si Win Gatchalian, medyo wala background siya lagi nga, yes, kabalo siya kay Senador siya. But not in a way, nga pariobla sa mga attorney, like attorney Chis, attorney, sino pa na mga abogado da, attorney Marcolita, o si attorney Cayetano, attorney Tito Sot, hindi na sigli attorney. Kagiban pa lang ang mga attorney, no, may background bala sa lagi, no, kabalo gid sang pasikot-sikot. Kay natun-an nila sa ilang pag-eskwela kag tanan. No? At the same time nag-practice sila before sila nag-political, so on and so forth. Si Senator Win Gatchalian, mga kabiyanan, was a businessman. Okay? So medyo alanganin sa dira nga side. So their party decided, ang majority nga siyempre namitingan na nila mong nga mga si Win Gatchalian medyo alanganin kita diri pag when it comes to presiding the impeachment. So ito pong gagawin natin. So namitingan na nila kaya siyempre alangan maura-urada may decision. So nasuryahan nila sa majority nga mahimo ta move nga mahimo si Chis Escudero as the presiding officer. So duha sila ito sa babaw, magkasama sila dalawa. So medyo, I think this is the first time in the Philippines now nga amo na yung tabo. I don't know kung first time eh, pero medyo controversial nga move mga kabiyanan. Anyway, wala maging specific, kaya ginambal actually ang constitution eh. Pero sa batas ang kadamaan, siguro wala mang guro may galing kay hindi kita ang maka-declare kung it is constitutional or hindi ang maka-declare sa ng Supreme Court eh. Galing kay iti. Sige lang, let it take its course. Kay kung wala gid man problema, ti okay lang. Kung may problema, ti tapos gid balda gid. Pero sige lang, pero sadya naman mga biyara, no? Sadya ni kung nagsunod ko sa impeachment trial. At least mo makatuon ta sa anong mga
kay Subungya, kay Ara naman eh, Facebook live stream, YouTube live stream, Ara na, everywhere, it's live, it's available. So, by the way, hindi na aton, hindi na mo ito surihan karon, no? Surihan na ito karon itong tabo ito sa Valladolid, bala? Kaya ginpauntat nila anay ang negosyo ito sa Boulevard. Kay daw ini nga Boulevard, o matawag natin nga Boulevard of Broken Dreams. Ito na mo sa aksidente. Abot nga, hindi lang ko sure kung nga. Pero damo-damo na sa aksidente. Halos kada bulan may ara isa. Ha? Na si Pastor Harry, sorry, si Migo Harry. At kadira na eh. No? Halos kada, Migo no, halos kada bulan may aksidente da. So, kaya hindi pa natin matawag nga Killer Boulevard. Siguro Boulevard of Broken Dreams lang. But anyway, mamaya na nalang City 14 na 15. At isang magpadayon, mati kita na sa isang kamanon. Balikating mali, hindi mabali pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas, alas 7:19, mga biyanan. Kamusta ang inyong aga? Kamusta ang inyong mga helikotondra? Ang iba niya, to you pa. Yeah, happy birthday to you. Sa mga medyo nakabugto na, nakapangapin na. Uy, ito yan, nagdagam ng telepono. Naanom ito man, naglumpat ako. Buhi, buhi. Kung nakapangapin ako mo, okay lang ha, medyo hyper lang ato niya nga kalag, ato niya nga espiritu. pero kung wala pa kapangapin, medyo ano lang, no? Medyo matamlay, medyo, kumbaga, daw sa utan balahaw, diba? Sakit ba? May nag-chismis ko sa ako, na nakagtan ko ginakundila ba? Ba't tiyagaan ko ginba? May nag-libak ko sa ako na. Parang wala sa utan, kung wala pa nakapanga, kung ang saga, wala fresh pang utan, pagkahapon, medyo lanta na. Kung wala kakapangapi, doon ang mukha na eh, lanta pa. Daw wala na tubigan, blaw. No? But anyway, ari sa piyakali niya, nga to niyang, wala pa. Sakit siya kung dila. Kusin ako muna daang nag-libak sa ako. Ako na ako na umabiyan, ano? Doon akong tuon na, kung ginalibak ka, makagtan mo yung mga dila. Kagtan ko ginagong dila ba? At anyway, no? Ato niya nga lagan, subong sa kadlaw, okay man, no? Okay pa man. So, ara sa piyakali niya, ato niya nga weather update sa Siningaga. Ara si Sir Dave Quahaw para sa aton nga update. Good morning, Sir Dave. Kamusta?
2: Yes, thank you kita, Pastor. Mayong aga si mo, Pastor Jigs. Kag mayong aga man sa Tarante Palamati sa Sining Estasyon. Yari nga itong nakatsang panahon, Hulyo 7 to 8 2026. Sa giapon easterlies, ang balay nag-apekto sa eastern nga bahin sa northern kag central Luzon. Update regarding sa bagyo nga si Bobby, ang iyang international name nga lang niya is Bobby, Super Typhoon Bobby. Ang iyang location is 2,010 kilometers east of Central Luzon, kag ini siya may coordinates nga 15.9 degrees north and 140.9 degrees east. Ang bagyong si Bobby may kabasugon sang sintro bitay 5 kilometers per hora malapit sa sintro, kag may pagmadlo sang 240 kilometers per hora. Ini siya magagiyo pa west-northwestward sa kadasigon sang 30 kilometers per hora. By the way, sir, Pastor, ining si Bobby, masulod ni sa buwas, no? Alas 8 ang aton nga forecast iya nga ma-inter ni sa aton nga Philippine Area of Responsibility pagkahingadla ni sa kay Sarah. Once yung makasulod ni sa Pastor, i-induce yun yung aton nga southwest monsoon, amun naman yung aton balantayan, kati makakos naman siya sang madamol nga ulan, ilabi na gidiri sa aton sa Negros. So ang Sambuanga Peninsula, subong man sa Lanao del Norte, kag Sultan Kudarat, maka-experience sa magal-umo na kalangitan, kagiripagapdan sa laptop at tupa sa ulan, pagpanaguob, pagpahilat, tugas ang southwest monsoon. Samtang ang Cagayan Valley kag Aurora maka-experience naman sa kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pangguom kag inipugupdan signaligwin nga pagtupa sa ulan ukon pagpanaguom pagpangilat tuga naman iniya sang easterlies ukon hangin nagikan sa nasidlangan. Samtang Metro Manila kag iban nga bahin sa pungsod Pilipinas maka-experience man sa kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pagumguom kag inipugupdan man sang laptang magtupa sa ulan ilabi ni sa kapunanan ukon kagabihon. Dala naman iniya sa mga localized na thunderstorm. So ang Negros Occidental, gitna syudad sang Bacolod, maka-experience man sang kasarangan nga panahon, luwas og malagi nga pagumguom, ini pagapdan man sang laptang pagtupa sang ulan kon pagpanaguob pagpanginat, ilabi na gid sa kapunanon o kon kagabihon, mostly in the mountain area o mataas-taas nga area, tuga man iniya sa mga localized nga thunderstorm. So kasarangan, tubtob may umalagi nga pagnumadlos ng hip sang hangin, nagikan sa labagatan na katundan, ang naga-impluensya sa kabusan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob mabulubalaw. Dave Quahaw sang PDRMO, madam, salamat kag mayong aga, Pastor.
1: Sir Dave, ang anong pangalan sa Baguio, sir? Si Inday?
2: Sara, Sara. BCA nga international name.
1: Okay, okay. So, Sara, Sara yung pangalan.
2: Ay, Inday, Inday, rather. Sara niya. Inday, gali.
1: Inday, kumasunod si Inday daw. Do, Inday, Sara, no, puro to. Sorry, sorry. Bitch, subumbi.
2: Loopers patuloy.
1: Sige, sir, Dave. Thank you, good sa mga update.
2: Thank you, good sa mga salamat.
1: So, wala mga yan, anong pangalan sa aton nga Baguio, si Inday. Inday Sara. Ang Baguio sa Senado, ang yanan, si Inday Sara. Ang Baguio nga masulod si Inday pa lang. Oh, pero ang sa Kongreso, subong Baguio, si Inday Sara na to yan. Oh, ang ila to yan impeachment mo nga yanan. Oh, but anyway, may gagagapon sa atong tanan. Palakpakan na to sa Sininaga. Si Sir Ricky Olimpo at ang first honor. Oh, good morning, good morning. Sa Pasig City kay Sir Bebo Tumbion. Good morning Mandra Sir sa inyo sa Grand Grand Line sa Grandville kay Sir Jules may aga dira ni sila sa may DC Dunya Carmen Homes DC basta sa DC DC 3 kamo Sir DC 1 oh. DC 8. Oh, mayang aga na kay Sir Jules. Kag sa bilog nga pa ni Malay, Divi na Gracia, Valio, Zamora, Moran, Azercon. Good morning, Dresa Nyo. Sa Cedar Prince, kag sa Bible Center Church Families, mayang aga man. Kay Ma'am Teresita Juliesa, mayang aga. Shout out from Talisay. Uy, yung mga taga-Talisay na itong mga kabyanan, good morning, Dresa Nyo. Tanan. Lapit na ang ano na gani ang festival sa Talisay gani mag ano ang may mga rambutan abla rambutan may lansunis ano na gani nga festival Partner Joel daw talipat ko ha? Rum ram ang festival abla sa Talisay na kung sa Silay ang mga prutas abla nalipat ko ha? hindi na sa i-search tabi kayo para siguro. Search tabi. Ang Talisay Negros Festival on Rambutan daw Lansunes etc. Do Talisay na bala mo no? Maradula, sakto. Maradula, oh, nagli. Be, landaon ta ko may nag-comment sa Aras Dalom gali o Maradula. Sakto. Okay, amo na mga pangalan na sa ano eh, mga pangalan na sa prutas eh. Marang, rambutan, durian, kaglansones. Lapit na. Oh, lapit na kay ang Talisay mga kabyanan is famously known as the fruit basket of Negros Occidental mga kabiyanan no so medyo October pre di ba Maradula October pa October siguro kun yes October medyo lapit na kay July na subang July August, September, October. Pila na lang ang bulan. Amo nang ginahulat namon nga festival, mamaya. Kinawad amo, ginasang prutas. No? Kaya ini nga mga prutas, ang marang, ang durian, ang lansunis, ang rambutan, o, kag kung ano pa na da, nga mga autumn fruits, mga kabiyan. Ano mo rin natawag ng autumn fruits? Ako na ng autumn fruits ha. Kay dira na sila ga pamunga eh. Kumagabot ang August, September, October. Dira ginadamda mo ginada. No, kag namit-namit pa, tamis pa, no? So, mayong good morning dito sa inyo sa Talisay. Ha? Kay Sir Robert Tisulgon sa Iloilo, good morning dira. Sir Jan Huatas, mayong aga. Kay Ma'am Edimni Alvarez Galon, good morning. Siling ni Sir Dave Pastor, good morning. Sa akon lang kamutawag. kailim si Melvin. Okay, salamat. Ara galing pati dyan, nag-comment si Digilio. Monitor galing si Sir Dave siya ton. Monitor, salamat kid Sir Dave. Kay Ma'am Merly Lumawag, good morning. Kay Sir Raymond Inilog. No? Mayong aga. Especially man kay Pastor Ronnie Franco, Pastor John Mark Mungkal, kag sa tanan mga members ang Manuling Baptist Church, Kawayan. Good morning sa inyo tanan. Kay Ma'am Roslyn Pantonyal sa ginikana ni Ma'am Roslyn kag sa mga kabataan. From the parents to the kids. Good morning sa inyo tanan. Okay, Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia. Kay Ma'am Annie ng Suping kag Daday sa Kawayan. Sa Kawayan Baptist Church, good morning sa inyo. Ma'am Isada Rosario, mayong aga, kamusta? Kay RV Nanit, good morning. Uy, kay Nanay si Edis, no? Mayong aga, dara sa Guimaras. Kamusta ka mo dara sa Guimaras? Good morning sa internet. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning sa Talisay City, Zone 15. Damo tani mga listeners from Talisay, mga biyanan. Happy listening to Brother Randy Rizagues, Brother Jonathan Apawan, kay Brother Chad Pahilanga sa Talisay City. Hoy, good morning. Kay Pastor Jomi Gutierrez, mayong aga, Pastor. Doko na kami, ginunokon na ang imo apelido bala Gutierrez. So, medyo artistahin ang dating. Oh, basta mga Gutierrez, mga nagmi niya ilong eh. Oh, nagmi niya ilong, basta Gutierrez eh. Pero kung naman, gani, ano ganing imong last day, Pastor Joel? No, kung wala kapudyot pala sing ilong nga halin sa Espanya, daw medyo nga to niya nga mga ilong niya, pero siya ako no, daw kumatis nga may pakpak blaw. wala kami nadala sa delivery eh. No, pero kung mga Gutierrez nga apelido, nagmi na niya ilong niya. No? No, pero kung wala ka ka-pick up, wala ka na dala sa delivery. Halina na sa Espanya, delivery. Palido na kagilong, up the nine na sila mong. No, sa una, sang tiun, sang mga kalululuhan po natin. Ilong kag-apelido. Ang iba nakakuha ilong, no, wala kakuha apelido. Ang iba nakakuha apelido, wala nakakuha ilong. Ang iba nakakuha apelido, gidya kag-ilong yan. Sana all na lang sa nakakuha sa apelido kag ilong. Ang amo nakuha apelido lang, wala ilong. good morning sa inyo, tanan ha. Kay Nanay Virgie Salgado, maayang aga. Kay Ma'am Rose Jean Jopet Amusco, ako nga maestra sang mat sa college. Ma'am, good morning. kamusta po kayo dyan sa Baptist Bible Seminary and Institute sa Academy. BBSI Academy. Maganda umaga po sa inyo lahat dyan. Kay Sir JR Mainit Rehon, good morning. Maayong buntag diha sa tanan ng mga taga Paminaw, oh, taga Pamati o ato mga suking mga suki nato diha sa bunga sa Don Salvador Benedicto. Oh, mga suking suking nagapamati. Kay Sir Justado Flores, maayong nga yung aga na sa inyo, Sir. Okay, Ma'am Ann Billiones. Oh, good morning. Good morning. Kay Tita Zo Valero Torricampo, good morning, Gid. Okay, sa ato mga kabiyanan dala sa FBC, sa First Battery Church. Kay Ma'am Elizabeth Amanto Himoto, nanay ni Ma'am Jupit. Oh, may yung aga dala sa inyo, tanan. Okay, kay sila ni Ma'am Teresita sa Barangay Concepcion na Pastor ang Maradula sa October o sa October, no? October mo ni mga biyanan. Kay Ma'am Sharon Bayona, oh, maayong aga, maayang nga pagpamati, Ma'am ha. Kag lihok lang ko da hambal sa mga kilala natin nga ang aton dira nga mga ginahikotar blaw. Kamusta na to? Wala na ko balita sa mga ginahikotar tao. Ano na to? Tabo man. Hey, Dixon, good morning. Ayong aga. Kay siling ni Sir Jules. Sa DC1. Sa Phase 2. Sa Regent Pearl. Kisa aga, lang to ko bala sa salakyan bilang alihis. DC Doña Carmen, basta butang sa jeep blaho sang ruta sa gypsy ko, ano naman, iskwilahan eh. Daw puro lang ni mga puro lang ni letters sa eskwelahan ni. Ili kay so ulihit na talupang dan ko DC gali DC DCRP SM bot ano na. Kita na sa alihis sa bilang mga jeep law. Amo na sa gali no mga kabiyanan naton dira sa EB Magalona. Good morning sa inyo tanan, especially man sa mga kabiyanan sa EB Magalona Evangelical Church. Good morning dira sa inyo tanan. Kaga sa kay Ma'am Itchel of Son and Family, kay Nana Elsa Casunuevo and Family, and also man kay Ma'am Sonia Aguilar and Family. Alas 7:34, Ma'am yan, natin si Magbrayan, natin sa storyahan to ang desisyon sa gobyerno, sa local government, sa Valladolid niya, sarado na nanay. Kato kita, anay, sa itong pabahon si Sinigaga. Proverbs chapter 16 verse 3, sila sa pulong sa Ginoo. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Again, maminan, as what we know, ining libro sang Proverbs, it's a collection of wisdom, largely ginsulat ni Haring Solomon. Agon nga tudloan kita kung paano kita magkabuhi according sa kabubuton sa Diyos. Chapter 16, sang libro sang Proverbs, repeatedly emphasizes sang pagkasubirano bala sang Diyos. Nga mas mataas ang iyang pagkasubirano kaysa aton yung mga plano. It doesn't mean nga hindi na ta magplano, no, magplano kita gyapon, but then we need to include God's sovereign. We need to include His will in our plans. We need to commit our work to the Lord. Ano yung Bible Proverbs chapter 16, verse 3? No? Yes, nagay mo kita decision, okay, nag-set kita sing goals, but ultimately, mga biyanan, ang Diyos ay nagatuyitoy sa ato. Mga dala nun, if you go to verse 9, ang muna, di ba? And Proverbs chapter 16, verse 3 is not a promise, okay? It's not a promise nga aprubahan si Ginoo ang tanan naton nga mga plano nga ginahimo naton. Okay? So, masilang ta, regalio, commit your work to the Lord and your plans will be established. Aragali, establish sa Ginoo ang aton plano. No? No, it's not a promise nga ang Diyos mag-aprobar tanan. No? Naton nga, aprobahan niya tanan naton mga plano, biskay hindi amo. No. Kundi, ining ginambal sa Proverbs 16 verse 3 nagatudlo sa aton nga kun aton isalig ang aton kabuhi sa Dios, no, aton ng mga obra sa Dios, aton desisyon ni sa Dios, ginaalay niya ang aton plano sa iya nga mga tinutuyo kag ginaestablisar niya kun ano ang suno kag sampat sa iya nga kabubuton. Okay. Now, let's try to dissect this verse. Siling sa first phrase, siling, commit your work to the Lord. Okay? Now, the important word here is the word commit. Ang tinaga nga commit, nga ginambal diri mabenan, it literally means to roll something into order. Okay? So, anong bot siling kung sini? Ang picture nga gingamit diri mabenan, if we can just imagine, the picture is nagabutang ka sa isa ka mabugat nga burden onto someone strong enough to carry it. Okay? Like for example, oh, haling sa bukid, nang upras ikaw. Or, hindi lang nang upras, tubo na din sa Negros eh. So, nag-karga tapas ka. So, hindi mo na madala tanan ng mga tubo, so hindi mo na ginabutang. Nabutang mo sa truck para madala mo dito sa Central. Okay? So, ang word na commit is something like that. Nga ikaw, nga tao, oh, kung ano ang mga kabugaton na pasaan mo, inabutang mo sa truck. Okay? Agud nga ang truck, ang mabit-bit siyang imo nga kabugaton. I mean, mabit-bit sa burdens, madalas ang burdens, madalas ang tubo, pagkato sa Central. Yeah? Now, amuman ni ang ginahambal sa word nga commit, diri sa Proverbs 16 verse 3. Nga ang Diyos nag-invite sa aton to roll our plans, our worries, our responsibilities, our work, pakadto sa iya. Ha? Dito naton ibutang sa iya, dito naton ihaboy, dito naton ikarga sa iya. Ha? Now, does not mean nga pagkatapos na itong karga, we stop working. No. No. But it means we stop trying to carry everything in our own strength. Okay? So, kumbaga, when the Lord said, when the verse says, commit your work to the Lord, itugyan si Ginoo, ihatag si Ginoo, ipasa si Ginoo, ikarga dito si Ginoo. Okay? Now, siling niya dito, your work. Now, ini nga tinaga ng minan nga work, in the original sense, it includes every area of your life. Your family, your job, your ministry, imong mga studies, imong finances, imong future tanan. Ha? Tipo sinita, tipo pastor, kung ito gyan, kung ito tanan si Ginoo, akon panimalay, akon ubra, akon ministry, akon pagtuon, akon finances, akon future, di kaya ni balayahan si Ginoo. Okay, kaya mo, sinimong itugyan ko si Ginoo. Hindi pwede nga, no, tunga kami si Ginoo, kaya basi hindi niya masarang ang balaho. Nothing is too small or too great to bring before God. Always remember that. Ha? Wala sing bugat sa tubangan si Ginoo, kaya na. Or, hindi mo tapos si Pastor, gamay-gamay laman ni nga, itugyan ko gini si Ginoo. Ha? Nothing is too small, no, to bring before God. Ganito dumduman ko sa una si this is a testimony sa akong kabuhi ni Pastor Efraim Segovia, akong nga maninoy sa kasal, no, kay dira ko ginakita sa iya nga halos tanan nga mga bagay ginapangamuyuan malakat pagkuha sa balay mga muyo basta masunod kami sa salakyan or kung ano din kami mga to mga muyo gina mabakal sudan, mabakal lansang, mabakal kung ano mga muyo gina. Diri ko ni natunan sa iyang bagay, no, nga kadagiho dapat mga muyo. No? Nothing is too small to bring before God, as well as nothing is too big or too great to bring before God. Kay man kung aton kabuhi iya committed, gintugyan naton si Ginoo. No? Nagapangita kita sang pagtuytoy sa Dios sa aton kabuhi. Antes kita maghimo sa desisyon, no, rather than, no, ayaw na ito ng Diyos nga i-bless ang atong desisyon nga ginhimo na nato. No, itugyan na ito nanay. No, pareho pala sa thesis. No? Kung mag-thesis ka sa eskulahan mo, no, hindi pwede nga ilang ginhimo mo, amo na dayon agad-agad. No, may advisor ka. Pag-ubra mo thesis, no, may mga upod ka para sa grupo, kung mo, biskan ikaw lang isa, pagkatapos mo na himo sa imong thesis, no, it does not mean okay na isabit, pakita mo na nanay sa mga advisor. Okay? Now, it doesn't mean okay na to kaya nakikita mo na sa advisor mo. No, ang imo advisor, maghimo na sa mga, kung ano nakita niya ng mga NDA mo, mga liliwaton, markahan niya na tanan. Okay? Markahan niya na tanan. Kag ibalik niya na sa imo, amunin mga bagay nga liwaton mo, amunin mga bagay nga, nga hindi sigurado, amunin mga bagay nga kinanglan mo tadlungon. So, liwat ka naman. Amo na ablahaw. When you submit your plans to the Lord, your work to the Lord, you allow God to change everything. No? Pero kung ang imo plano, sunod sa kabuputon si Ginoo, kamo siling Ginoo, okay na, wala problema. But if there's something wrong, iliwaton niya na si Ginoo, so, ihamboy niya na balik sa imo. Amo na yung dapat sundon imo. So, what we need to do is not to stick with what we have previously, kundi, sundo natin kung ano ang gidliwat sa advisor natin. Antes natin i-submit for defense. Di ba? Amo na ang thesis natin. The same with our lives. The same with our lives, mga biyanan. Now, siling din sa last part. The promise is your plans will be established. Now, hindi po silingon nga tanani mo nga mga plano, tanani mo nga mga personal ambition, mag-succeed. No. It means that as we surrender our desires to God, ha? Amo niyang prerequisite, ha? Surrendering our desires, ha? The prerequisite is to commit your work to the Lord. Okay? Siya ang nag-direct, siya ang nag-atoy-toy sa aton mga tikang, sa aton mga lakang, kag siya ang nag-establisar sa aton mga plano that fit His perfect will. Again, kinanglan mo na i-submit antes liwaton sa Dios o markahan sa Dios kag ibalik sa imo. Ha? Paano nag-establish ang Diyos ang atong mga plano? No, by opening doors, di ba? Sometimes nag-establish ang iyang plano by closing doors. Ha? Wala ta kabalo. Because His wisdom is always greater than ours. Oh. Now, sa aton kultura subong, aton intindiho, no? Aton kultura subong, ang ginaselebrar ang self-reliance, kag independence. Pero ang Biblia, mga kabiyanan, nagatudlo siyang dependence upon God. Oh. It's not about being self-reliant. It's not about being independent. But it's about being dependent sa aton nga Diyos. Ah. Wala na ka mali Biblia nga hindi ka na magplano? No, still, you need to plan. But wise planning includes, number one, prayer before action, scripture before decisions, trust before anxiety. Yeah? Prayer, scripture, and trust. Yeah? And success is not simply accomplishing our goals. Success is accomplishing God's purpose. Alasiti ko rati 5 mga biyanan at isa mo Brian, mamati kita na si Pipila Pangapunundong. Di malakad yung malihin, mali pang oras na, Pilipinas.
3: Yay! Ang atong nabiyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si John Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
4: Nga to niya, 4 o'clock habit, di na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong ato ginapangkampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita mga sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place isang ato nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kwan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama

0: limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
1: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
2: Marami ang natalo nang hindi naman sumusubok. Ano ang tumalo sa kanila? Takot. Naranasan mo na bang tumanggi sa isang opportunity without even trying? Mayroon bang taong hindi mo pa man kilala ay inaayawan mo na dahil sa mga narinig mong kwento tungkol sa kanya? Mahirap ang mapangunahan ng takot. Marami ang nawawala sa atin. Ganyan ang nangyari sa mga kasama ni Caleb at Joshua nang kanilang i-explore ang Canaan. Magandang araw, ako si Maloy Malidiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Sa Numbers 13, we read that God told Moses to send out 12 spies to explore the land of Canaan. Kabilang sa ipinadala ay sina Joshua at Caleb. Napakalaking mga ubas ang nakita nila. Buhat doon, sa sobrang laki ng ubas, kailangan dalawang tao ang magbuhat ng isang bungkus ng ubas. Noong nagbalik sila kay Moses para ibalita kung ano ang kanilang natutunan tungkol sa nasabing lupain, ang sabi ni Caleb, "Let's go at once at the land. We will certainly conquer it." Samantalang ang iba ay ganito ang sinabi, "The land we explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. We even saw giants there. Next to them, we felt like grasshoppers." Iisang lugar ang kanilang pinuntahan, hindi ba? Pero bakit magkaiba sila ng nakita? Caleb saw victory while his fellow spies saw defeat. Ang malaking pagkakaiba, nagpatalo sa takot ang kanyang mga kasama. Samantalang si Caleb, nakatutok sa pangako ng Diyos. How can we overcome fear? Unang-una, know the word of God. Caleb knew the word of God and the promises of God. Pinakinggan niyang mabuti ang mga pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Alam niya na ipinangako ng Diyos sa mga Israelites na ibibigay sa kanila ang Canaan. Kaya nang sabihin niya with full confidence, "Let's go all at once. We will certainly conquer this land." Ito ay hindi basta winika dahil mataas lang yung kanyang adrenaline o na-excite lamang siya. Hindi ito base sa pakiramdam lamang. This statement was based on what God declared through Moses. Kaya kung alam natin ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako, mayroon tayong mapanghahawakan, natatalo sa ano pa mang pangamba at takot na mayroon tayo. God's truth will help you overcome your fears. Pangalawa, understand the heart of God. Maraming bagay ang hindi natin alam at hindi natin naiintindihan. Maraming mga kaparaanan ang Diyos na mahirap intindihin. For His thoughts are not our thoughts, neither are our ways His ways. Pero kahit hindi natin alam ang bawat detalye ng gagawin ng Diyos, kung alam natin ang puso niya, kung alam natin ang character niya, we will be at peace despite the many unknowns of life. Understanding that God's heart is good, loving, merciful, gentle, and truthful will calm our fears. At panghuli, try and step out in faith. Saka mo lang malalaman na wala ka palang dahilan para matakot kapag humakbang ka na at sumubok. Maraming beses na itong nangyari sa akin. Sa trabaho, sa buhay, sa pamilya, kahit sa mga rides sa amusement park. Takot na takot ako, akala ko hindi ko makakayanan. Yun palang madali lang at ma-enjoy ko pa ng lubusan. But I wouldn't know that if I did not step out and tried it. Sa mga espiya na ipinadala sa Canaan, tanging si Caleb at Joshua lamang ang nakatungtong sa lupang pangako. The rest perished in the wilderness because they allowed fear to overcome them.

0: Sa araw na ito, baunin mo ang mga salitang ibinigay ng Diyos kay Joshua. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro tips. Maayos na pagtatrabaho. Mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Pakulon, the sweet voice of salvation.

0: kayong adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Pulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa atong bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, mayara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So giniimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward na mo ng inyong mapag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Mom, I go back to the water now?
2: Not yet, dear. You're still full. Oh, hi. I'm Cecil, a mother of three. Right now, my family's taking advantage of the summer atmosphere to rest and recreate. Or rather, I'm taking advantage of it. You see, if my husband and the kids would have their way, they'd rather watch Betamax or have a night out with the boys or go partying. They say that's rest and recreation too. But after a day under the sun, stretching those tired muscles and exercising those limbs, breathing fresh air, they finally agree. There's nothing like healthful, creative rest and recreation.
3: Give your body a break. Rest and recreate. But do it the creative way.
4: Tingo publiko. Oras na, Pilipinas!
5: Nakawalik ang oras na, Pilipinas. Alas 7.59. Mamaya lang sa nalang kaminuto. Alas 8. Nardasig sa oras, no? Maayang aga sa tanan nga supply noon nga nagpamati. Kag sa bilog nga Kapindo family. Kag especially kay Nanay Linda, kag kay Sir Gideon Kapindo. No, nga aton nga mga suki, gin mga no, suki nga mga tagpaminaw. No? Kag mga tigpalamati, mga kabiyanan sa sininga programa nga Oras na Pilipinas. Adlaw-adlaw ginato na sila kaupod. Kay Sir Robel Escobin, nga suki man natin, no? Good morning, sir. Sa Pilimalay Escobin, no? Kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen. Maayong aga. Kay Ma'am Lucita Aligrado. Siling niya, God's plan is a plan for us. Salamat yun, no? Siling niya, thank you and praying for you nga ang tanan, makabati, kag magpamati sa Dubai Visual News Station sa kompleto nga mga programa. God bless and happy listening. Salamat kid Ma'am Lucita. Kay Ma'am Therese, no? Buntag sa tanan. Oh, day buntag na kami. No? Kay Therese Obahib, good morning. Kay Ma'am Melanie Ison, good morning. Oh, mayang aga. So, ano na kita mga biyanan? So, ano kabahin sa itong ating publiko? Let's talk about this decision mga biyanan. Well, the accident was trending. Grabe ang natabo mga biyanan. Duwagid kabilog ang napatay. And because of that, si Mayor Ricardo Presbitero mga biyanan. Alam, isang apelido ni Mayor Ricardo, no? Presbitero. Presbiter. Presbiter daw. Kung sa ano pa, daw Pastor Blau. Ha? So si Mayor Presbitero, mga binan, ginsuspindi niya tanan ng mga tourism and economic activities along the Boulevard Coastal Area sa Barangay Palaca sa Valladolid, mga binan. Sugod kagapon, ha? Pending sang kinagahin mo sila sa buong plano, ha? Traffic safety plan ang ilang ginobra mga kabiyanan. So naghimo sila emergency meeting kagapon, ha? Kaupod sa tanan mga stakeholders, ha? Kagapon